Hey, twile vunanga bya bya ra xilepfu hambi loko a hi siyile kamba hi siyele swilo swa kahle hi vunanga hi vulavula hi mufi Alexandre Langa loko ku magigwana na ngungunyana vo pfuxanana u ya kwini mpundzu hinkwawo lowu a ku hayi a wu khomiwa ka vona swi pfuse xirilwe na sinko ra i 15 minutes hi tlhatekana kambe 20 minutes sweswi i nkama wa ku va hi twa swin'wana vunanga lebyi byi taka na mani loyi Justin Ubaka Shimeli

0: kune mamana vatsongwana. Eh avatsongwana vatsake swinene masikwana lava tlhelela ka xikolweni.
1: Ungabali. Pheya se avaxiwa vangani va vona va le xikolweni. Na hina hi ta humula ku hayitela nkama lowu va nga xikolweni pheya.
0: Hi ta humula mani. Kamise mhaka yi laka mabuku ma nga famba ni ndhambi.
1: Va ta phakiwa xikolweni bava. Nambi loko vo hlwela nyana kambe va ta gamela ku veni va phaka. Loko hi nga ta kotaka ku xava hi ta xava a ku na ndlela phela.
0: U tiyisile. U va ku nyan'waka hi fanele ku khoma switiya wa tiva. Hi va hlohlotela ni ku va nyika nhlana wa ku va ya xikolweni. Hi tlhelo rin'wana hi va pfuna hi ku va dyondzisa la kaya loko va vuyela exikolweni.
1: Ya. Alo i ntirho wa wena lowu bava wa mina.
0: Mamana mamana a ku na ntirho wa mina ku na ntirho wa wena la. Hi vumbirhi bya hina hi fanele ku pfunana ku dyondziseni ka vana. Loko ni ni nkama ni ta va pfuna. Loko wena u ni nkama u tamela ntirho. Loko hi mahaleswo u ta swi vona. Swi ta hina byalela nje.
1: Leswi swin'wana swi ngo vona mina ke.
0: Mamana, leswi swi hi tsandzaka hi ta kombela lava swi kotaka. Kambe ku ni swa ku fana ni lwi wa ku sungula ku dyondza. U nga n'wi heleketa exikolweni. U mu pfuna ka swin'wana ni swin'wana ku fana ni ku hlaya.
1: A hi ma hi swoleswo. Hikusa hakunene nyan'waka a vatsongwana va lava ku pfuniwa swinene hina vatswele. Hikusa ndhambi yi byale matshamelo ya ku nonon'wa. Nakona u nga khohli leswaku vana hi byo vumundzuku bya hina.

0: ile ku tlhelisela musele lowo ka vurhangeli bya Panama. Omar Trejos a luze vutomi ka xihahampfhuka lexi a yendza ka xona hi siku ra 31 ka Mawuwana a nga dludli wa 1981. Ka matimu ya siku, namuntlha hi tsundzukile rifo ra Omar Trejos, murhangeli wa ta politika tlhelo murhangeli wa tiko ra Panama, mhaka yi humeleleke hi siku ra 31 ka Mawuwana a nga dludli wa 1981. Nongonoko lowu tsaliwile wu tlhela wu hlayiwa hi Roberto Mudlovu ka vukhandziyisi bya Afonso Magule.
1: Metuile matimu ya siku. Nongoloko wa Radio Mosambiki lowu vulavulaka hi matimu ya misava.

0: 8 horas na 30 minutos, tsundzukile Matsuva Mufi, Estevão Mbombi, loyi a loveke ku fambeni ka década 2000, kolaka 2003 na 2004, a hi lovela na hi n'wi rhandza. A hi siyele vunanga lebyi byi nge ni nomo nuna wa mina, hikusa wena loko suku ya ntirhweni ni kinyeta unena u salanga la, loko se u vuta kuma nyama ni divhoroso la wo ngurangura wo sete mboka. Ya
1: bola no belo avô clash matsilo a calte que escreve a campo a calta belo a sungula a calta belo a umbere a fulamela aia machuene aia machuene cambe o gamo um bom pepo aí me sentango
2: o meu mungo acaba cruzei levantando o tênis a campo o assado a belo canguana o antano o tiwete a tudo lá belo um pepo
1: casia na enda ine
2: sato um belo um pepo um guananga na macate ni um chai um pepo o assado lui aí enda se combi se só cobrir um guanacarati romancila ia cochuluca macambe maningi a komba ku karateka
1: intiso loko nwana vuyelela mzimba wakwe uluza mati manyinge leso swini mangu ikulu
2: esi leso loko nwana wa wena ani ntlanu wa tihweti ni yimwe muya nwisi makambe manyingi leso swipunisa ku vuyisela mati anga maluza
1: xin'wana xa kusima swinene unga mpulisela swin'wana handle ka ku munyika mafi ya vele
2: wavo swi komba ku veni wansati lweyi a yendli leswi hi nga swi vula a kare ya ngusa nwana wakwe
1: swi kahle swinene hikusa hi ku endla loko swi ta ponisa nwana wa yena swo swi avulavula ni mbi wa mpepo kuveni hi xihantla va heleketa n'wana xibedhlela
2: swi komba kuveni ya mukotile muchayi wa mpepo a huma ni nsati ndzeni ka kampu ya bolwa swi tiyisa ku hlamarisa ni manyawu swinene
1: a swi feni eka vatswali lava va endlile a xiboho lexinene
2: ina yini lowu i ntlangu wa bolwa lowu u nga ni ku hlamarisa
3: loko n'wana wa wena a nga hansi ka ntlhanu wa tin'weti na yin'we a tirhumansila ya ku hluluka makhambi manyingi ya na mahlweni hi ku muya n'wi savele u tekela ku n'wi heleketa xibedhlela kumbe ka mupfuniseli wa vaongoli a nga ka muganga wa wena
4: byi xile vhovho
5: byi xile ntukulu wanga
4: of vhovho u ya ka kwini ni xijumba u nga veleka a xi tiki xolexo
5: nambi xo tika ntukulu wanga ni ta ku we mani leswi ni ya hala gangeni ka n'wana wa mina hi balekaka wo mati ke
4: o vuyisa haleno ni ku pfuna vhovho ni ta ya ku veka ko seniya u nga hlupheka hi mumu ganga ni ndzwalo
5: u tirhi swinene ntukulu wa mina phiya laha a ni ta ya fika hi nhumpfu tama wu li kona haswo
6: hoyo hoyo mama se mfana wa kuni luya u taka na yena ku heleketa
5: a ni n'wi tivi n'wananga i munhu wa vumbilu hi ngo tlhangana kwala ndleleni laha a ni twela vusiwana ni heleketa a tlhela a ni pfuna ndzwalo lowu
6: eyi a tswaliwile mani a ni vumbilu njhani swa kala ka masiku lawa ku kuma munhu ngopfungopfu wa ntanga liya wa ku tiva ku vekela lisima swidyiwati
5: hi luyani ke phaya i mufana wa munene jahaleli
6: o oh, hosa i muhlayisi a kulisa swo leswiya swa ku tiva ku vekela xichavo ni ku hlayisa lavakulu
7: kunene lavantshwa va fanele ku tiva ku vekela elisima xichavo ku hlayisa ni ku seketela lavakulu van'wani va fanelaka eku seketeriwa i swilema vamamani va tikeke na hambi ni swihlangi minchumu yitsongo ku fana ni ku losa munhu ku mu komba elirhandzu ku mu pfuna u tsemakanya xitarato ni swin'wana hi leswi kombaka evumunhu bya hina khombula mati ya ndhambi leyi tekele hinkwaswo kambe li nga teki vumbilu ni vumunhu bya hina
8: O que é o Mpox?
9: O Mpox é uma doença viral que inicia com febre, mas o sintoma mais característico é o aparecimento de borbulhas na cara e em diferentes partes do corpo, como palma das mãos e planta dos pés. A transmissão ocorre pelo contacto direto com a pele de uma pessoa infectada ou através de objetos compartilhados. Para se proteger, lave as mãos com água e sabão ou cinza regularmente e evite o contato direto com pessoas com sintomas. Se suspeitar que tem sintomas parecidos ao Mpox, dirija-se à unidade sanitária mais próxima.
0: Hey, tlela ka xiyenge xa vunanga ndzhaku ka publicidad 8:35 na 40 segundos. Kama Mario Ntimana loko ku nga hleki ulema.

0: Instituto de Línguas kusukela 1979 lavetela ku tshinsekela ka wena. Swo swa pfule ku titsalisa ku dyondza tindzimi ta Xinghiza, Xifurwa ni Xiputukezi ka vanhu va handle ka tiko, ririmi ni ntumbuluko wa xixina, nakona ha dyondzisa Xifurwa ni Xinghiza hi ku qonda ku rhandza ka wena swo swidorobeni ra ka Matsolo. Instituto de Línguas a ni tsinza dorobeni ra ka Maputsu, Avenida Metsokotore, ka nhlayo ya 1260 na anti hubyana madorobeni ya ka Ncayincayi, Nyembana, Beira, Ximoyo, Tete, Nampula, Pemba, kutani swo swa pfulile hubyana yintshwa dorobeni ra ka Matsolo, Avenida Jezekra Veirinha, nhlayo ya 54 Amatola A. Instituto de Línguas, dyondza ka hina ku vulavula ni matiko ya misava.
1: Mama, Femina ana malivro. Masala ya hina mahlukeli limpfula. Ani nga taya xikola mina.
2: Akuna kunga exikolweni la. He? Na u famba xikolweni va teacher vata swivona swa ku va endla yini n'wini?
1: Ani ndau mina.
3: Semirilisana makamu.
2: Lexa n'wana wa wena lexi. Xiyalaka ku ya xikolweni a le a nga yi hikusa a nga na mabuku nakona masala ma ha hlukelile hi mpfula swa twala.
3: N'wananga, tana haleni wa swo?
1: Hi mina lweyi papa.
3: Wa swi vona? Mpfula liya yi nga na yi onhetile mabuku ni masala ya n'wina. Swoswo swa ku na ndlela ya ku hinkwaswo leswo swi kumeka. Kambe exikolweni mi fanela ku ya mi ya dyondza. A uva shuva nganu.

0: ina rishile mwingiseto kurandzeka mahungu ya longkama mahlayiwa hi Stelly Manyisa. Kuka rikuvoneka kuengesela kankushe lo hundzukaka poison loku dilingana ni mati a barrage la Pikeni Jlibombo xifundzeni xa Buwana mahungu na Fernand Sidum.
1: Emangwini ya makale kuni exitshungu xa madropa ya Maputo na Matola ni xa swidropanini swa Marakweni na Buwane. Lava va phuzaka emati ya usukela a barrage la Pikeni Jlibombo. Akuva ku vhikeliwa exitshungu lexi hikwalaho ka nkuxi lowu. Vurhangeri bya barrage la Pikeni Jlibombo mixweni wa vumune lweyi byi sungule ni ntirho wa ku engetela emati ma pompiwaka hi ka matiko man'wana swi nga ndlela ya ku didela a nkuxi lowu akuva u nga veki emati ma phuziwaka enghozini la xitshungu. Tanihi ku vula ka murhangeri wa xiyenge ka xibyana xa nyelaka ta mati edzongeni ka tiko i nga Arasul Jaime Timba. Hikwalaho ka makungu lawa ku laviwa akuva a nkuxi lowu wu hambukisiwa akuve wa tshama emadongeni swi nga ndlela ya ku u nga koti akuva u patsana ni mati.
0: Khani mambo timhaka ta vuyivi bya vanhu ta vindlavindlekisa vurhangeri bya xifundzankulu Maputo. Vittore Sitoi, hi yini mintirho yi tameliweke hi mfumo a Maputo provincia enhleni ka mhaka leyi?
2: Hikwalaho ka yone ku vumbiwi ntlawa wu katsaka mintirho ya ta vululami ya ku seketela vanhu va nga ka matshamelo ya ku kajata ta vupaluxi bya madzungula, mapholisa, procuradoria ni swin'wana swiyenge swi lwelaka ta mahanyelo manene ya vayaki tiko. Swa nga ndlela ya ku hlengela ku heliseni ka mhaka leyi wa vumuni lweyi ku hambiwi ntirho wa ku tswatswiya a vafambisi va mimovha ya ku tleketla xitshungu hambi hi vo vaendzi ku kota va dyondzisiwa ni ku biwa ndleve mayelana ni maendlelo manene ya ku tleketla vanhu ngopfu vatsongwana. Nkameni wa kone mun'we ka swizwo swi lumbaka ntlawa luwa hi ku kombisa mintirho ya ku seketela vanhu va ku pfumala ni lava hanyaka ndzeni ka swikajatu swa ku hambanahambana a nga san social Raquel Mudiwa Makwakwa a tlhamuxela hi entelelo mintirho va milandzaka swa nga nhlengelo wa ku helisa vubihi bya ku yiviwa ka vanhu.
0: Ina mukombisi wa mfumo a xifundzankulu Maputo a tsatsiya vatirhi va xiyenge xa ta vudahi akuva va hlayisa switirhi ni swigotso leswi va tirhaka hi swona swibedhleleni hambini ku va va tendela timbabyi hi maendlelo manene swa nga leswi a rungulaka Jovita Nghovo.
3: Eric Bonges a vule marito lawa ku fambeni ka ntirho wa ku yamukela ambulansia leli li nga nyikeliwa ka mintirho ya vudahi wansati ni mahanyelo manene a Buwani lana handle ka ambulansia ku nyikeliweke switirho swa xibedhlele ku fana ni Malensol, Mafralda ni swin'wana swa ku huma eka Fundo International Mount Compassion. Nkarhini wa kona hi bulile ni murhangeli wa doropa la Buwani Geraldina Bonifacio a vuleke leswaku switirho leswi swi nga ta seketela ntsena a doropa la Buwani kambe swi ta seketela xifundza hinkwaswo swa Buwani. Hi bulile na kona ni murhangeli wa Fundação International Mount Compassion Honório Kutan lana vuleke leswaku a ntirho lowu u kumeka ndzeni ka ntirho lowu u endliwaka hi hubyana leyi ni nkongometo wa ku kombisa lirhandzu ni ku seketela a xitshungu xa xifundzankulu Maputo.
0: Tolo ku gami ntirho lowu fambisiwaka xifundzankulu Maputo tindhawu tin'wana ta tiko a nga mabulu ma kongomaka a mvumbano wa vana va tiko ra Mozambique. Kotolo kunene ntlawa lowu fambisaka mabulu lawa wu tsatsiya xitshungu xa xifundzankulu Maputo leswaku va xiya mahlweni ku fambisa mabulu ya ku yakana migangeni enkongometweni wa ku va ku ya ku simekiwa kurhula ku tenga xinakulobye ni vunghano eka vayakelani va miganga ku hambanahambana Domingo Ximakalani.
4: A muzengeli wa ntlawa lowu hi xiyimo xa xifundzankulu Maputo Joan Sonso hi lowu a tlhamuxelaka leswaku lowu i nkongometo wukulu wa mabulo lawa ma nga karhi ma yisiwa mahlweni xifundzankulu Maputo na xiyenge xa Audition Publica a le lexi xigamaka hi wa vumuni lweyi. Joan Sonso a fankanela ku fambeni ka ku va a kombisa a mukhwepa lowu kona ku kumeka ka mavonelo ya vana va tiko ka xiyenge xa Audition Publica ka vahanyi va le xihangalani xifundzeni xa le ka na mahaxa.
0: Ku rendzeka swiringene lawa ave mahungu ya mixo hi Misori Provincial de Maputo mahlayiweke hi Stelly Manyisa yingiseta man'wana eminkameni ya ntolovetho Rishile.

0: bola no mbelo wa vaklaximatsi loyi a khaleteke xikarhi ka kampo a khaleta mbelo wa ku sungula a khaleta mbelo wa vumbirhi a fulamela a ya mahlweni a ya mahlweni kambe ugamu mbiwa mpepo a yimise ntlangu
1: ku ni mun'we ka vakhuzeli va ntlangu ntseni ka kampo wasati a nga mbele ka n'wana wa ntlhanu wa tiweti a tsulela mbelo wa mpepo
0: kasi yena a endla yini
1: sati wa mbe wa mpepo n'wana a nga na yena makatleni wa muchayi wa mpepo wasati loyi a endla swikombiso swa ku veni n'wana a karhi a tirhuma sila ya ku hluluka makambe manyingi a komba ku karhateka
0: i ntiyiso loko n'wana a vuyelela muzimba wakwe u luza mati manyingi leswo swi ni mhangu yikulu
1: hi xileswo loko n'wana wa wena a ni ntlhanu wa tiweti ni yin'we muya n'wisi makambe manyingi leswi swi pfunisa ku vuyisela mati a nga ma luza
0: xin'wana xa vusima swinene u nga mi phuriseli swin'wana handle ka ku mi nyika mafi ya vele
1: wavo swi komba ku veni wasati loyi a endli leswi hi nga swi vula a karhi a yan'wisa n'wana wakwe
0: swi kahle swinene hikusa hi ku endla loko swi ta ponisa n'wana wa yena swo swi a vulavula ni mbiwa mpepo ku veni hi xihatla va heleketa n'wana xibedhlela
1: swi komba ku veni a mi kotile muchayi wa mpepo a huma ni nsati ndzeni ka kampo ya bolwa swi tiyisa ku hlamalisa ni manyawu swinene
0: a swi feni eka vatswali lava va endlile a xiboho lexinene
1: ina hi lowu i ntlangu wa bolwa lowu u nga ni ku hlamalisa
2: Loko n'wana wa wena a nga hansi ka ntlhanu wa tin'weti na yin'we a ti rhumansila ya ku hluluka makhambi manyingi ya na mahlweni hi ku mu ya n'wi savele u tekela ku mu heleketa xibedhlela kumbe ka mupfuniseli wa vaongoli a nga ka muganga wa wena
3: Ixi, karitawu la mina li fambile mati kumbe ni ta ku yini ku sa tenki ni ya xibedhlela
4: i mhaka muni wena wa xinyimbani
3: wenu karitawu la mina la swibedhlela li fambi ni ndhambi swa ku ni ta ku we mani a ni swi tivi
4: ya i mhaka leyo hikusa lahaya va tseletela hinkwaswo swa vutomi bya wena o va ku i ngi hi ni ncombo hi lweyi infermera a taku a hi mu vutisi
3: infermera lani ni mhaka la ni lahlekeliwi hi karitawu la swibedhlela kama hi nga taleliwa hi mati
4: makwerhu leyo hi mhaka ya ni xibedhlela u fika u va tlhamuxela va ta ku pfulela ka ritawu lintshwa va tlhela va ku endla swikambelo
3: kasi
4: ino vamamani hinkwavo va tikeke a va fanele ku tshika kwa xibedhlela hikuva va lahlekeliwe hi makaritawu loko va ni vana lavatsongo na vona va fanele ku famba na vona xibedhlela ku ve ni va ya peziwa ni ku kambiwa mavabyi
3: Lana na hamba tikonta ta ku leswi nga tsaliwa ka karitawu ni ta swi kuma kwini
4: swin'wana swi nga lahleka hi nge swi kumi kambe va ta mali leswi va nga ta swi kota xikulu i ku tlhela u ya xibedhlela wena ni vana lavatsongo a ku va mi ya kambiwa mi nyikiwa makaritawu mantshwa makonsulta ya vamamana va tikeke ni vatsongwana a ma faneli ku tshemerisiwa ku laveka u byela ni vanghana va wena a ku va va swi tiva leswi u swi twile
3: Unga chave, estava gela.
5: Os melhores jogadores nacionais, onde o talento ganha voz. As melhores equipas, onde a história se escreve jogo a jogo. Aqui não basta ser bom. Os melhores vão querer ser melhores. É luta, é paixão, é identidade. 14 equipas, um só trono. O país para quando a bola começa a rolar. Em cada campo, uma batalha. Em cada jornada, um novo herói. Porque isto não é só futebol, é o Moçambola. Em direto exclusivo. No Canal Mania, TMT, a televisão das famílias moçambicanas.
6: Kupatima
7: Zonto, 2 Kamaura Anga, agosto 2026.
8: Kusungula Nongoloko, Patima Maputo 2026.
7: Arambiwa ku bohlengela ka mtshantsho vuna nga bya xifundza nkulu maputsu.
8: Zwi andreve leswaku loko unkama u fika u ti votela lisimu ledzi u dzandzaka.
7: Hi kurindzile.
6: Patima.
9: Nove horas na 16 minutos. Nelson Freitas.

0: O que é o Mpox?
1: O Mpox é uma doença viral que inicia com febre, mas o sintoma mais característico é o aparecimento de borbulhas na cara e em diferentes partes do corpo, como palma das mãos e planta dos pés. A transmissão ocorre pelo contacto direto com a pele de uma pessoa infectada ou através de objetos compartilhados. Para se proteger, lave as mãos com água e sabão ou cinza regularmente e evite o contacto direto com pessoas com sintomas. Se suspeitar que tem sintomas parecidos ao Mpox, dirija-se à unidade sanitária mais próxima.
2: Para hoje, sexta-feira, dia 31 de julho de 2026. Temperaturas máximas previstas em graus Celsius. Tete espera-se a temperatura máxima de 29 graus Celsius. Segue Nampula e Pemba com 28. Beira e Maputo, 27. Inhambane, 26, Quelimane e Vilanculos, 25, Lixinga, 24, Xaixai, 22, por fim, Chimoio, com 21 graus Celsius. É tudo quanto à previsão do estado de tempo para hoje. Obrigado pela atenção dispensada. Até uma próxima oportunidade.
3: Eveka rito a rito ra kusukela Instituto Nacional de Meteorologia, loko vai dzwela xiyimo xa maxelo ya dyambu ya namuntlha. 31 ka julho lembe ra 2026 lani varingiseti va ku rhandzeka wu fikile nkama wa ku va hi kuma mahungu ya matlhelo ya ku hambanahambana tanihi ntoloveto. Se ni navela ku mi tivisa varhandziwa vayingiseti leswaku la studio hi nkama lowu nini tlhanganile ri vanharhu: José Ariel Makwakwa, Fernando Sidumo, Amoazela Arishiro.
4: Lichile Mdolfo. Lichile.
3: Kuruone.
4: Ah, hile. Amishiro, amishuvutaka. Kamba, wana Makwakwa, watu kwe ama...
3: Madaskos.
5: Ya, depois loko ni ningenile la ikambilo ranga. Manroro a nga dlokanga jazz.
4: Nada.
5: A hlevilile Daskot la kwa liveka la ka xitulu. Kambe sikomba ku loko se a li dlokile leswaku a xiramele xingala handle xa meya Sara Nicolo mphakathi.
3: Kambe ndlaka anu khoma nun'wini a wu swi basisanga kahle. Ngene la ni ve ni hlaya leswaku mi yambalile
5: amadaskoti mina ni mfana lwe wa stelo
3: na ku lori
5: se u ku namenda ku dloka la me daskoti
3: we ma daskoti lawo ni ta tirhisa ririmi ra xiputukezi hakwalikere ya ntima
4: vona khale ka kona a tihosi loko ti tlhanganile hinkwato madaskoti ya ntima hinkwato
5: a tlhavo ya nakulori
6: notwa ku pfurha ka
5: xichangaadeposi civuka mhaka ya lisima leyi endlekaka ku na hina hi nga la hi manchangana hinkwerhu xikwembu xi hi nyike a njombo ya ku va hi khedekile se leswiya na wu swi bala le ni swi twile leswaku loko vo hi lomba vhiki a ni nga ta hetisa le kun'wana na xinonile xi cheliwe hi mafurha ya risuna kusukela henhla ka nhloko ku ya fika eminengeni ku fana ni lawa ma cheriweke enhlokweni ya roni ene hi swo hi xifenyo lexa nsimbi ni vaseline.
3: Okay. Sei, mi tala na tina.
5: Ya, kuta sungula mina. Ya, nda sungula, nda kuvulavula hi va mamani. Ya, la dropen da ka matsolo, tolo, kuvene aku hashiwa ka makungu.
4: Eh,
5: ha mutsiki. Ya, tolo, kuvene mhaka ya ku hashiwa ka makungu ya ku sungula ka kashitiki hi ku kongoma ku seketela makungu ya ku hambana-hambana ya va mamana va la ka matsolo. Hei, va kumekile hi ntalo laya Conseil Municipal mintirho leyi rhangeriwile hi murhangeri wa municipio Julio Mparuki. Loko a vulavula hi nkarhi wa kona a tlhamuxele leswaku matsolo hi ku famba ka mimpfhukanyana mi hundzeke a ta va a humese timali ti fikaku ka 7.5 milionjo ma metikala. Timali ti kongoma ku seketela makungu ya lavantshwa kambe sweswi ku cuvukiwa wansati wa ka matsolo hi kusukela ka ntanga ya 25 ku ya ka 77 wa malembe. Se hi lawa mahungu ma yamukeliweke ngopfu swinene hi ntsako hi va mamana va la ka matsolo lava va hlayaka leswaku heyi lweyi wa Julio Mparuki i 4x4 hileswaku heyi yi nghena ni lomu ka matshamele ya pfunye la ku tika
4: ku wansati va vulavula le xitiki
5: ni
4: wa tsereka ka xitavi xitiki
5: nada xitiki
4: wansati na muta
5: se swi va swi yimbelela swi ku Julio Mparuki 4x4 se ni tsaka ni ku ya hambi mani ni navela ku va ni le laya ka Mparuki se va ku hi mina 4x4 ni nyika vanhu mali ya xitiki so ku lexiya hi xa vafana xa tintombi ntsena
4: maswinilisimangopfu swinene kusa a wansati a ni u ni lisimangopfu swinene a ku va ku vulavuriwa a ku hluvukiseni ka mindyangu
5: hi swona
4: u vona ku makwakwa le kaya loko mana endla xitiki swin'wana swa ku a wu swi koti a ku swi endla hi mphamu lowu kumaka laha wa swi kuma le kaya wansati namuntu wa swi kota
0: loko ku mphambulo u kumaka laha u hlala radio kumbe u
5: eku loko a ku laha na mise na chava ene so
4: ene wansati wa swi kota a ku seketela endyangu le kaya hikwalaho ka switiki swoswi va swi endlaka phela ku ni van'wani va nga na switiki swinharhu munhu wa switiki ntlhanu wa switiki u ntsena
5: a yi kuma kwini mali ya ku tika
4: a teka xitiki xa laha a yi nyikela leyi
5: u rhendzeveta a teka mali ya laha yi holeliwa lava a teka ya lava yi holeliwa lava a teka ya lava a hola gama yi vuyisa laha a tlha a teketela a holela kambe u n'wi chivuka swa ku masi a ganya kwini a nga kona wa ku fana na yena a nga kona
4: devi mama no mina ntseya fana ka ndlo wansati leyi uza no vala pe
5: ha va mama na va hina futhi avange ganye nchomo
4: a ntirho lo
5: se usungulile na ku fambene ka masiku mataka vata va kona va ku sungula vanhu lava nga ta sungula ku hlomisiwa hi timali leti sungulaka ka 10,000 ku ya fika ka 12,000 lava va nga ta landza mintengo ya ku hambana-hambana ngopfu lava va ngo yo tshama va kaleke va nga endli nchumu na va tihlanganisile van'wana hi mintlhangano kolomu ka matsolo hi lava a makungu lawa ma telaka vona ku va ma tata va hlomisa leswaku ndzeni ka tin'hweti ti taka a va ha vulavuli hi ku teka mali vo yi tlhelisa leswaku mali leyi yi kota ku ya hlomisa makungu ya van'wana va mamana lava na vona va nga makaya hi kola ni va nge xitiki
3: mara xitiki xa kahle
5: ngopfu
3: swinene loko xi ta fikela hina ni tivi
5: a mipoda mintirhweni ni nga hati peku mino na ta ntirhweni maxikuni mahoraru ya ku heyi ma vava
4: a xi kahle xitiki lexo loko xi ku tivisa ku u nga hati ntirhweni
5: ku ni xitiki xa ku loko u za u xitiki u swi vona swa ku heyi tinki ni humula wa mbona masiku lawa hi matsemakanyaka ani le ku ndwanga ni nandzu na swo inguva ni bala shirami anga koanga ni nandzu na swo inguva hi nga ka yo kambe loko u pimisa ku pfuka hi sinkoro ku ya wena no famba na ntirhweni ku nana hi tlela 20 minutes nda pfuka aloko ku ku siku imeyo ku ana ha famba ku nada na etlela nda pfuka bilimeni je sezoro sezoro ka
3: okay
5: sezimeya
3: mwena mtem ta kuma me meme ni ngaranga pfuka
4: o wana ku pfuka
5: ene so
3: ene ni pfukelile namuntla
5: u swivone njani
3: davuyo

0: tolo ha kumeke ka mashubu xi funza xa marakweni le ka xiyenge xa vugamu xa dialogo inclusive nacional so
1: dialogo nacional inclusive
0: lani ka ku ha kakarateka ku hi ri hlaya kahle rito lexina kambe nyima kola ka ku i mabulu lama
2: endliwaka
1: hi ku kongoma ku vuyelana ka ku hetiseka ka vana va ti mabulu
0: leswaku xana leswi nga swi endla njhani
1: nga
0: swi endla njhani se xitsungu xi veka
1: a mavonelo
2: u vona ku ngopfungopfu ka leti tilanaka ni hlawula mali ku ni lava va ka ni mavonelo leswaku mintirho ya ni hlawula mani nga va ya miganga ya varhangeri va swifundzankulu kumbe ya varhangeri va tiko swana ku a nhlawula munhu a patsiwa ku endliwa hi khambi lin'we ntsena wa miganga nga mamunisipi wa swifundzankulu wa varhangeri ntindro ta huikulu va ku leswi hinkwaswo a swi endliwi hi khambi lin'we swi nga koteka njhe
0: swi karhata ngopfu
1: ku ri kambi loko yi le nhlawula mani yo leyi ya ku hlawula murhangeri wa tiko for example se u yi endla hi khambelo lelo yi karhata ngopfu so hi li yona yoyoxe ntsene
2: va li munhu wa 15 masiku lawa ya mbalwa matsongo ngopfu swinene
0: okay mhaka leyi a yi vutisiwanga n'wina yi vutisiwe xitsungu
1: va munhu ni munhu a ni mavonelo yakwe na hina ku hi vanhu haleswi i inclusive a hi xikuluzivu
0: okay swo tano hi 20 timungu ximakalana kusukela halaya ha maxubu swa ku i twe
1: maxubu ya radio hi swoho swisidomu mabulu
0: sungula hi 20 ta ku yisa ku famba njhani ni ku titimela ka kona ni lava va n'wamimoya hi 20 va n'wamimoya
3: para hoje, sexta-feira, dia 31 de julho de 2026. Temperaturas máximas previstas em graus Celsius. TEP espera-se a temperatura máxima de 29 graus Celsius. Segue Nampula e Pemba com 28. Beira e Maputo, 27. Inhambane, 26. Quelimane e Vilanculos, 25. Lixinga, 24. Xai-Xai, 22. Por fim, Chimoio, com 21 graus Celsius. É tudo quanto à previsão do estado de tempo para hoje. Obrigado pela atenção dispensada. Até uma próxima oportunidade.
0: Canmambo, vai, dizer-lhe só com isso, com Fambanjani. Macalana.
4: Lixile, batatana na mamana. Na lixicane. Lani, imine João Sende Macanza. Lexi ni ta ka xa xone ngopfungopfu u ku khensa vayeni loko va ta va hi tiyisi swa ku va tlhasa hi tshindzekela haleni na tshemba leswaku hakunenenene timhaka leti va taka na tona hi ti twile namuntlha hi hlaya swa ku mhaka leyi va taka na yona i ya ntikelo swinenenene a yona leyi hi tshikaka hi kuma lomu hansi ka misinya hi vulavula hileswaku namuntlha a tindota hi to leti hi kona hi hini lava vatsweli hi vovo lava hi faneleke ha swi hlela leswi hi faneleke ha swi hi vevukela ka mahanyelo yezu la tikweni bya Mozambique leswi ni swi vonaka mina ngopfungopfu hila ka mavoto la a mavoto ma phaza miseka nyana ku tshongo ya tisa ntisa hinkwawo ya ma eleições ya lixa chama resamento e fama na sone ya ngena kwa ngena ka mavoto ya vota loko hi vota a hi ku voni nhlamulo swa ku swi ri yini leswi hi nga tirha swona swi teka a masiku ya ku leha ra hi kuma minhlamulo hi loko ku na yini a hi swi tivi swa ku ku na yini ku ni ku karhateka ha yini ku va ku nga humi minhlamulo hi ku.

0: Siwa ivakulu avitu dwanga mina Antonio Mazwaya. Alishini sikeleki sakalani ekunthantheka ka leswini switwaka namuhla kusa swinyingi swa kona swi dlaya mapimo inga tivile swaku swita nthandlekisa ku yini kambe namuhla ingi hini mpfuletelo. Mine swa swinyingi ngopfu ni nga ta swi nghena hikusa mun'wana ni mun'wana ni mapimo yake. Maxi mine ni dya ku nghena ka tlhelo bya ku ku pfumaleka a mimbangu leyi ku nga yakiwaka a tikomponi a ku ze ku pumbeka a ku kala ka mintirho a tikweni. Nakasi byone tiko byi ni mimbangu. Ku ni mhaka leyi taka na yini vava ekhale leya ku a loko munhu a buya kombela xipasu a nyikiwa a xipasu lexi a nyikiweke loko a za a taratara a madokumentu yake mahela a nyikiwa dwati poda ya tshama mili anu a nga bindzuli chumu kambe a xipasu xiyani a ku na ku xincinca munyika mumbeni lwa nga ni matimba ya ku tirha purike lweyi a sinaraka dwati e governador lweyi a tlhelaka a byi susa leswaku byi le ka vito bya manyana e governador namuhla ni twa leswaku a mintirho yi tale ngopfu kambe a munhu a nga va ni ntlhanu wa mintirho na mun'we. Seraki akuna vanhu vambenyani va ku va nga ni matshamelo ya ku ntirho luwa va nga wu tirha ke. Example concreto vali lweyi a xombarisaka a dwati i governador lwa nga sinara leswi a nga governador lwa nga ni mintirho ya ku talo i muchaviseki luya. A hi mungheni wa loma ya vona swa ku sinyoro tale a nga nyikiwa a ri ya dya ku kazi ambangweni wa ku kazi a nga ti zwi nchumu maxi loko ko va ni representanti wa yena loyi a fambaka vhela ra michumu hi matihlo ekusuhi a ta mi byela swa ku phela fulani maxi fulani va nga nyikiwa swipasu a swi tirhiwi nchumu i ku xitadu xi buya xi dya ku yaka a nchumu haleno. A ka hana mbangu, ambangu u le mavokweni ya vanhu i guverni wa kwini wa ku tlula hi munhu a va ni mbangu na yena a nga le ni mbangu i xitado xa kwini. A xa vubidri hi laha ni twaka hi timhaka ta vapurisori ni xikan'we ni mapholisa. A ni wa khale maximpfhukanyana wolowo ni nga tswaliwaka wona ni swi vonile ni swi hanyile propre ka mfumo a nga si va maputu. Kunkama wa kone ni swi hanyile a polisa di chavisa hi ku sa dringa tshami na munhu la a di tshama hi upolisa ni nawu wa upolisa
1: mabulu lawa ma nga va na Domingo Ximakalana ma xiubulu ma ri ku wa swo
2: ntiyiso Roberto Mdlovu kasike a hi mabulu a ya fa yingiseta mavonelo ya vahanyi va le maxubu ndzeni ka mabulu ya vumbano a nga Diario National Inclusive koloka ku va a mabulu lawa hi lawa ma pfulaka ndlela ya ku va mun'wana na mun'wana a nga beka mavonelo yake ya leswi a navelaka ku va swi cinca ndzeni ka mabulu lawa ya vumbano tolo a maxubu a xifundzeni xa Marakweni ku gami xiyenge xa audition public a nga xiyenge lexi ku xoni a fa ku kombisiwa a mukhwepa lowu ku kumekaka mavonelo ya vana va tiko na le mavonelo lawa ma tsaliweke ka xiyenge xa ku sungula xa audition public kutani sweswi ku landzela ku va ku hlanganisiwa mavonelo lawa ma veke ma bekiwa ka xiyenge lexi xa vubidri ku vantshwa ku ku ta yisiwa mahlweni mintirho ya ku va ku juleteriwa tindlela ta ku va vana va tiko va hanya hi ku zula ni ntwanano ntshwa ku ka timpfilomfilo leti vonikiki hi 2024 hikwalaho ka ku hlayiwa ku va ku kanetiwa a mihandzu ya hlawula mani mini ni le babayi loko u se vekise ta tlhela vexikan'we.
1: Okay, khani ma ngopfu swinene Domingo Ximakalana hi mahungu lawa humaka le tolweni u axangalani tolweni
2: i ntiyiso Robert Mdlovu tolweni a fa hi kumeka axangalani laha ni nakoni ku landzeriweke mintirho ya ku fana
1: tolweni wa seyo a wu ri risangarisile
2: i ntiyiso risani utswaku hi kumeke akhatwani
1: ya mabanisi ya mpfuno
2: i ntiyiso.
1: Tá bom, obrigado, Assunto. E na Glory, Fernandes Domo.
3: Em como? O jogo Mdlovu Tolo. Eu vejo como é que ali a barragem lá pequenos de boa.
1: Ei, no mate lá,
3: né? Ei, com encuxi, mano. Com encuxi. Não vale uma algas verde azuladas, mas é encuxi, pelo
1: menos.
3: Ele está azarago. Ele está azarago.
4: Mas a mate lá, o olha mais.
3: Olha a coisa da hora.
4: Mas fica lá.
3: A minha mãe também.
1: Lá, deve uma basicíua. Ia ratinchiwa corlia. Vamos falar lá o chinchiwa seco vano.
4: Ei, mas quando mais seco vanga mais chinchi a homem, mano.
3: A mim eu me pula cá com pouco.
4: Ei, uma vou na sua lawa. Ya, lawa mais chinchi wanga.
3: Cambe, a orangele já andou ali, já parece. Viva só com o zita mele inteiro, com a via angalasa em cuxi loia. Chegando já com a unga. Ué, tamo madungueiro.
4: Unga ngenelele, kamentiro, yavu yavu, jamate.
3: Yavu chambalade.
4: Ya.
1: Mas o matla wa ambe loko vaku angala swil, loko. Tos o matla eko, ey.
3: Ya.
1: Uma minta.
4: Amoya wavava.
3: Ay. Wavona ku makwakwa namdlovu a nchumu. Dlovu bya kula. Ka kunisa ku yila la. Amunga pshilundule ko.
1: Ya.
3: Ah, outra chuva.
1: Não me sinto.
3: Eu tá com. Se ele se. Vá chuvulé, que é só a mate mamaga empopi, maninkush. Ah, a milho com xeraga de cachigire. Outra. Ya, mas isso é maninkush.
4: Maninkush.
3: Ya.
1: Lelan msuka, não me dá o lela.
4: Não. A swi nga na mfanelo ni maringano ya ku va hi nga lela munhu a hi to tlangela ntsena ka nkarhi lowu Roberto Mdlovu a hi lombeke woo loyi a fanele ku lelela hi xichavo lexikulu hi ku a beke mpundzu wa ku chavisa hi ye
1: Mdlovuvarhandziwa lava va baseke ni tinhloko wa vukhale va ri swo kala swi nga heli swa hlola xin'wana na xin'wana xi na nkarhi wa xoho hi ve ni nkarhi wa hina kusukela 4 mere ku ta fika nkama lowu hi chayile varhandziwa salani kahle.
5: Rádio Moçambique, o emissor provincial de Maputo, transmite a emissão em língua portuguesa.

Mama Sandiango, unas nga kwa zimuhuno. Wabandu nga alo, nga tayo gulomba, nga lalingin zala ndiango. Nga ziti geni, nga raza kumana siyo nga kwa zimuhuno.

13:16, em como se nene Domingos Macalani. Locutavos cotilicoi, fixela, nungonoco, inchicani maputo. Ina hitaya machuini, pangalatana ne mungsetua, hinacanchicanilo, anya muncha. Itacumavunanga, que fica cosifinene na 14:00. Carilo, hinga tacuma camungo, ianchicani. 14:10, e como astivis. 14:20, e vanawenancuen. Lananga tacuma ca, nungonoco, ansatin, cambi, iaviki. E 15:00, e como mongo yanhlikani 15:05 yikuma abstiviso hihlela yikuma nongonoko tijonzo ni vumundzuku intsaku ukulu kupangalatana na wena mrenzo wa mingiseti ka siku lela nyamuntlha na hi tshembisa leswaku a ta va vupangalati la ku tsakisa ngopfu swinene ka siku la nyamuntlha siku la ugamu ka hweti leyi ya vuntlhanu na yimbirhi ya lembe la 2026 31 ka julho wa 2026 yo valelisa hweti leyi ka lembeleli hi ta nghena ka hweti yintshwa ya vuntlhanu na yinharhu se la phokophela lembe mpela hi se hi le ka hweti ya ntlhanu na yinharhu mpela lembe la famba kambe hi ya mahlweni hi landzelela lona na hi landza makungu mun'wana na mun'wana a landza makungu lawa a ma lulamiseki eka lembe leli la 2026 hi navela leswaku a ve nhlikani wa ku tsakisa wa ntlhanu wa ku tsakisa na wu pangalatiwa hi Emissor Provincial de Maputo.

Aprendeste aonde? Viste isso aonde? Impelo, swingisi kwihi? Kambe na hi hla leswaku swi ni lisima ku va hina vatswele n'wina vakokwani mi tingeka nkarhi wa ku yingisa vatsongwana ngopfungopfu loko se va kulile mu mu nyika mukhandli wa ku va kombekisa leswi a ehleketaka swona loko a kulile mpela a vona swa ku se a ni tanga u ni fikelile wa ku va ni kuma a ku ni sungula a ku ni tiyakela ndyangu wa mina u mu nyika mukhandli wa ku kombekisa leswi hi tindlela tinene u mu komba ndlela u mu nyika tidyondzo swa ku a nga swi endlisa ku yini nyamuntlha tanihileswi hi vuleke ku sunguleni ka xiyengele xa mintirho i siku la n'wansati mulher panafricana lana minkhuvo leyi tlangeliwaka ni nhlokomhaka yi nge ações das mulheres para saneamento seguro, comunidades pacíficas e melhores meios de subsistência. Enxocomaka lei tlangi e ehleketiwaka kasiku lanya muncha, lana muhinava mamana, wansati mungwana ni mungwana a rambiwaka kuva ehleketa swona kasi wini nhlengelo wa vamamana kamayelana ni vubasisi la miganga, kurula migangeni ni kuva kuveni a mukhandli wa kuva mwansati mun'wana ni un'wana hlengela ka nhluvukiso wa ndyangu ni nhluvukiso wa tiko na hi ku a swi feni ka wansati ka hi rhamba yena chakazi loko a ku a mulher tem força kunene wansati a ni ntamu wansati hi li lweyi a ti hitaka ku va ndyangu ve ni mahanyela manene hi lweyi a ti hitaka ku ve ni kurhula endyangwini hi lweyi a ti hitaka ku va vatsongwana va kumeka na va hlayisekile mulumuzana a kumeka na hlayisekile ha a wa ti hita nambi loko a li wansati loyi a tirhaka a wa ti nyika nkama wa ku va a hlayisa ndyangu wa yena wansati a ni ntamu.

Maungo Ian Hlikani hi emsor provincial de Maputo muhlayi Juvitangovo. Mfumo u lava ku pfula mukhandli wa ku va van'wamabindzu va tiko ni matiko man'wana ya misava va tirhisa titshomba ta migodi ni ta magezi ti nga kona tikweni. Nan'waka ku karhi ku lulamisiwa magovela ya matiko ya misava ya ku nyika lisima titshomba ta migodi ni ta magezi ma nga ta endliwaka kusukela 19 ku ya fika 24 ka Outubro anakala a xifundzankulu Nampula. Director General wa ta migodi tikweni Olavo Denias a hlamuxelile leswaku tiko li lava ku londzovota mukhandli wa ku kombisa titshomba ta xiyenge lexi a xi rhangelaka. Murhangeli luya a vuli marito lava ku fambeni ka nongonoko ka Feda Manya wa Radio Mosambiki. Ku tlula 300 ya makhilomitri ya switarato swi honekelile a xifundzeni xa Ximbutsu xifundzankulu Gaza. Switarato leswo swi sindziseka ku lulamiwa hi xihatla swinene ku va swi nabyalisa mafambelo ya vanhu ni bindzu. I switarato leswi gidlikeke ku fambeni ka tindhambi ni ku tala ka mati ku vonekeke ku sunguleni ka lembe leli. Administradora wa xifundza xa Ximbutsu a kombisa switarato swa Xisanu ku ya fika Ximbutsu, Ximbutsu ku ya fika Gijana, Ximbutsu ku ya fika Chongweni na Ximbutsu Alto Xangani swa nga leswi honekeke ngopfu swinene na swi lava ku lulamisiwa hi xihatla. Casilda Bans a hlamuxelile leswaku switarato swa xifundza lexiya swi sindziseka ku yakisiwa hi kola ka matshamela ma vangiweke hi timpfula ku sunguleni ka lembe leli, lana nakona ndhambi hohloteke mabuluwe mangali mangaki ku fana ni la Gelegele amugangeni wa Muhambi ka xitarato lexi tlhavinyetaka swifundza swa Ximbutsu na Gijana. Ku ya fika Outubro taka ku ta va se ku gamile mintirho ya ku ya ka xibedhlele xikulu xa xifundza xa Kawarabasa a xifundzankulu Tete na vuyaki leli li kumeka ndzeni ka makungu ya murhangeli wa tiko makongomaka ku va xifundza ni xifundza xi va ni xibedhlele xin'we xikulu. Mintirho leyo se yi kumeka na yi landziwa hi stende 50% lana xibedhlele lexi xi nga ta va ni block operatorio, tindhawu ta ku yamukela timbabyi, mintirho ya radiologia, tindhawu ta ku kambela mavabyi ni yin'wana mintirho ya xibedhlele. Xibedhlele lexo xi ta pumba ngopfu swinene swikarhato swi kumiwaka hi xitshungu xa muganga lowuya ka ku kuma mintirho ya vudhawu lana a va sindziseka ku famba mimpfhuka ku va va ya xibedhlele. Vaseketeli va Estados Unidos lava tirhisanaka ni mfumo ka makungu ya vantshwa ni vatsongwana va tshembisi leswaku va ta ya mahlweni hi ku seketela mfumo ni nkongometo wa ku va vantshwa va kula hi tindlela tinene ni vutlhari. Baizamu Jiweya wa nhlangano wa matiko ya misava wu hanyelaka ntsongwana UNICEF wa umweni lweyi a hundzeke nkarhi a kombisa vaseketeli lavo a hlamuxelile ni leswaku vaseketeli va kombisa ku tsaka hikwalaho ka malandziwela ya makungu ya ku yelana ni ku nyika vutlhari ntsongwana ni vantshwa. Baizamu Jiweya a hlamuxelile ni leswaku swikarhato leswi vantshwa va hlanganaka na swona ku fana ni ku chada ni ku veleka na u nge se fika nkarhi, ku tshika ku dyondza, ku pfumaleka ka mintirho ni swin'wana swi thindekisa vutlhari ka vantshwa. Mahungu ya matiko ya misava. Nhlangano wa matiko ya misava wo hanyelaka vudhawu wu vuli leswaku matiko ya misava ma hale kule ni ku helisa mavabyi ya HIV ni mavabyi ya hepatiti ku ya fika 2030. Katsalwa lipaluxiweke mayelana ni makungu ya xiyenge lexi likombisa leswaku ka ha ni swikarhato swa ku va vanhu va nga tluletani hi ndlela ya ku famba masangu ni tindlela tin'wana. Agencia la ONU likombisile ni leswaku swikarhato swin'wana i ku pumba tinhlayo ya vanhu va faka hi kola ka mavabyi ya hepatiti B, ku yala ku phuza murhi ni ku pumbeka ka timali ti seketelaka makungu lawo. Muyingiseti wa ku rhandzeka, lawa a ve mahungu ya Nhlikani hi emsor provincial de Maputo. Rindzela man'wana hi nkarhi wa ntoloveto.

0: se kweti wa mina hayi mina lwe uni vonaku lano la vetela ku hlamba mandla kambe ish
1: sei iwa yini kambe maseve ikuse ile wa ya mati
0: aswile ka mati maseve maka ile ka sipho ikusane na yona ningata ku yini nilavaka kudzi
1: ha ungaza ufa indlala kukala unga hlamba nga isipho
0: maseve loko unga hlambi isipho switsongwa tsongwane aswifi mandleni senkama lo uya ulavaka kudzi leswiya swingena ndzeni swivanga mavabyi
1: so swito hikuni switsongwa tsongwane swako hikusa mandla wa mabasile
0: hi matihlo ya nyama nge swivoni kambe swikona nakona maseve tali wa mavabyi matlulelana naku hi makuma ka mavoko ya hina loko yo hlamba mandla nkama hinkwawo hi sipho hi nga mapumba
1: ha se swi vula swaku ho tidlaya hoxe
0: ixi hi swoleswo u bi kona langusa loko lixa ku lomu hi khomaku kona na ku khomi vanhu vanyingi hi qhevulana ndleleni hi wugamu hi khoma a swakudya hi peta non'wini sila hinkwayo yi ku swe yi hi vangela mavabyi
1: swona kun'wana hi khomaku hayi ku tivi
0: xihundla xikulu i ku va hi hlamba mandla nkama hinkwawo hi sipho a ku va switsongwatsongwana swi nga hi vangelaka mavabyi swi fa loko hi mahaleswo hi ta fambela kule ni mavabyi yo hambana ka wona ku nga ni COVID, cholera ni mavabyi yo hambana.

0: bola no mbelo wa vaklash matsi loyi a khala tekexi kari ka kampu a khala ta mbelo wa ku sungula a khala ta mbelo wa vumbirhi a fulamela a ya mahlweni a ya mahlweni kambe u gamu mbiwa mpepo a nyimise ntlangu
1: ni mun'we ka vakhuzeli va ntlangu ntseni ka kampu wasati a nga mbele ka n'wana wa ntlhanu wa tiweti a tlulela mbelo wa mpepo
0: kasi yena a endla yini
1: sati wa mbe wa mpepo n'wana a nga na yena makateni wa muchayi wa mpepo wasati loyi a endla swikombiso swa ku veni n'wana a karhi a tirhuma sila ya ku hluluka makambe manyingi a komba ku karhateka
0: i ntiyiso loko n'wana a vuyelela muzimba wakwe u luza mati manyingi leswo swi ni mhangu yikulu
1: hi swileswo loko n'wana wa wena a ni ntlhanu wa tihweti ni yin'we muya n'wisi makambe manyingi leswo swi pfunisa ku vuyisela mati a nga ma luza
0: xin'wana xa vusima swinene u nga mi pfuriseli swin'wana handle ka ku mi nyika mafi ya vele
1: wa vo swi komba ku veni wansati loyi a endli leswi hi nga swi vula a karhi a yan'wisa n'wana wakwe
0: swi kahle swinene hikusa hi ku endla loko swi ta ponisa n'wana wa yena swo swi a vulavula ni mbiwa mpepo ku veni hi xihatla va heleketa n'wana xibedhlela
1: swi komba ku veni a mi kotile muchayi wa mpepo a huma ni nsati ndzeni ka kampu ya bolwa swi tiyisa ku hlamalisa ni manyawu swinene
0: a swi feni eka vatswali lava va endlile a xiboho lexinene
1: ina yini lowu i ntlangu wa bolwa lowu u nga ni ku hlamalisa
2: Loko n'wana wa wena anga hansi ka ntlhanu wa tin'weti na yin'we a ti rhumansila ya ku hluluka makhambi manyingi yana mahlweni hi ku mu yan'wisa vele u tekela ku mu heleketa xibedhlela kumbe ka mupfuniseli wa vaongoli anga ka muganga wa wena
3: Xavisa mabindzu yakwe hi ku tirhisana na Radio Musambiki Emisor Provincial di Maputo Loko u navela ku xavisa mabindzu yakwe hi nga ku pfuna hi publicidade u nga titshechi Hi fonele 82-31-05-751 kumbe 87-26-25-800. Unga titreti, u ta kuma humelelo ka swona.

0: 14 horas na 20 minutos, Stanile swi tshembiseke swona i nkarhi wa ku va hi kuma nongonoko wa nsati.
1: Wansati mahanyeleni.

hakulosa muyingisetiwa kurhandzeka hi tlhela hi va na wena nyamuntlha ka nongonoko wun'wana wa nsati lowu nghenaka ka xikhoma ya xa wena hi musumbuluku hi 14:10 u phinda hi wavumbirhi 21:30 ni hi wavuntlhanu hi 14:10 kola ka xitichi xa hina xa vuhaxa hi misori provincial de Maputo wa Radio Mosambiki ka 102.3 FM ni hi 1008 on the media nakona u nga hi kuma hi inthanete hi www.rm.co.mz. Nkongometo wukulu wa nongonoko wa hina i ku va hi kombisa mahanyelo manene ya wansati, matimba, vunhenha, ku tihita ni ku tinyiketela kakwe ka mintirho hinkwayo a yi landzaka siku lin'wana ni lin'wana ku sukela endyangwini, ntirhweni, kerekeni, bazara, masin'wini ni ka tindhawu tin'wana ya kumekaka ka tona. Ku fambeni ka nongonoko u hundzeke, hi bulile hi ta mahundlela ni madyondzisela manene ya vana endyangwini. Nyamuntlha hi ta ya mahlweni hi ku kombisa nhlokomhaka leyi ni vamamane va xifundza xa Bowani. Kambe hi ku rhanga hi ta losela hi vunanga la Mingash loko a ku n'wananga hi nga tshama hi le hansi a ku va hi kombisana.

0: Minga shiloko aramba n'wana akuva atsama hele hansi leswaku vakombisana ta mahanyela. Hakunene swinilisima akuva kama bulu ya hina hitiva kunyika mukhandlo vana va hina leswaku vavula xokari. Hikuva hi minkama yinyingi hina vatswele hi anakanya leswaku marito ya hina hi wona anga manene n'wana afanelaka ku malandza. Ina, hi swona swa twala, kambe swa fanela ku va ka mabulu ya hina hi tiva ku nyika mukhandlo a vana leswaku na vona va vula xokari. Hi makhambi manyingi mhaka leyi ya ku dyondzisa yi voniwa swanga xikarhato xikulu mahanyeleni ya hina, kambe leswo a nga ve xisivelo xa ku landza ntirho wa wena wa huma mani wa ku dyondzisa minkarhi hinkwayo. Masiku lawa hi nga ka wona mahanyelo ma karhata. Loko lixa lweyi a huma hi lani wun'wana a huma hi laya, ku rhendzeveta vutomi a nga mfanelo ya munhu wun'wana ni wun'wana a rhangelaka ndyangu. Kambe leswo a swi faneli ku voniwa swanga xivhikelo xa ku hi nga vonisisi mahanyelo ya vana makaya, leswi va fambisaka xiswona xikolweni, ta vubasisi ni swin'wana andyangwini wa hina. Nyamuntlha hi ta hetelela mabulu ya hina ni vamamani va xifundza xa Bohwani mayelano ni mahundlela ni madyondzisela ya vana. Tsundzuka muyingiseti wa ku rhandzeka, ka nongonoko u hundzeke hi siye xivutiso leswi hi tshembiseke ku kuma yangulu ka nongonoko wa namuhla. Ina, hakunene a ku va hi kuma yangulu ya xivutiso lexo hi ta nyika nkama mutirhikulori Enya Bila na a nga ta sangula hikuva a hi tsundzuxa xivutiso a xi vekeleke vamamani va le ka Fishi a Bohwani. A hi muyingiseni.
1: Hi nga yenca yini swa nga vamamana ku ve ni hinkwaswo leswi hi swi hlayiki laha hi kota ku ve ni hi swi khalutisa ndzeni ka mindyangu yeswo? Hakakunene a hlayile mamana Fatima ku ina a ni nge wundli n'wana wanga pura a ta va xigevengo kumbe a ta va n'wana lweyi a fambaka xanisa tikweni. Hinkwezu loko hi wundla vana hi lwela ku ve ni a li vanhu vanene, a li vanhu lava va kotaka ku ve ni va pfunisa a tiko ka mahanyeleni yavo ya siku byin'wana ni byin'wana. Kambe ke a nghozi yi nghenile emitini yezu hi anakanya hi hi nga yenca yini a ku ve ni hi kota ku cinca a mhaka leyi? Mamana kumbe mhaka ku ve ni loko n'wana ya xikwadra o tlhela buya swa nga hi leswi kumbe a buya na hali tiyora. A n'wana landzani ka ndyangu lani i munene, kambe loko a huma a susaka pulana cukumeta leyi a wu swi voni wena mamana. Hi nga yenca yini va le kwesu?
2: A humelele a hinkwaswo leswi i ku va hi kona mavonelo ya mina kumbe a mfumo u li wone u lavaka ku va u va ni ku lava vamamana kumbe ku ve ni xiyenge xa vumamana lebyi nga fanele ku va a mfumo a byi lunghisa a ku va ku ya hi ya hlanganisiwa kona hi nyikiwa a dyondzisa ku va mun'wana ni nyikiwa mina ku va ni dyondzisa swa ku ni nga endla yini ku va mina ni hlayisa a ku dyondzisa n'wana wa mina a ku va a twisisa ni ku va a mfumo hi swi twile ka mathelevhizori purke swin'wanyana swi kula ngopfungopfu ndzeni ka xivhochongwa. Se a hi twi leswaku va ku a maimpreza ya xivhochonga ma ta pfaliwa, maloko hi langusa a maimpreza ya xivhochonga a ma pfaliwi. Hina ha fambi ya gova xivhochonga hi boha hi ta xavisa. Manjhe ku lomu hi nga se xi tirha na va famba lomu ka swibaraka na swa hina va teka xivhochonga. Manjhe hala mahlukulu ka kona hala a xivhochonga xi paliwanga. Puruku a n'wana a suka la ku hlayakanwi a famba u swi kona xivhochonga a xikolo a lava bebedura a teka a suma a chela a gama xa xivhochonga a chela. Loko mona hala loko a nwa suma ngo ni xivhochonga xi nga lume. Andzawu leswiya ni vavasati vanhu ni vavanuna vanhu. Se hina a hi kombela ka mfumo wa Radio Mosambiki leswaku u nga tshama u dyondza leswaku hi nga swi hetisa kwini, puruku hi hina hale ni handla leni hi nge swi tivi swa ku masungulelo ya swona hi wa
3: amani
4: i ku va pfala a swivhochongwe va limina ra a timbangi leswaku pmeje va ta tentaranyana ku va lunghisa va lungheka vatsongwana ku vatsongwana va li malile swivhochongwe ni timbangi.
5: A ku na bulu lin'wana ni nga ta bala lona hi swo swa swin'we, kasi ka parti ya lama ya mbalela a loko a va pfuxa nawu wa xikhale wako amfuma u endla swa ku loko u ya mbale nchumu xa ku goma pro ka suka ka ya mbale nchumu xa ku le leswi kungani yo mukhanchi yo le ya ku va ikoka yoku ni gama ita ta fika lo para va famba na vanga hamba na loko ku tla ku huma leswa ku va kwapiwa eku sava nwane va suka va hamba le mashe vanwane va suka hi kola ka vanga hamba la nga mina mamana ni ya xa ni swi vona swa ka nwana wa mina lexi i para famba so a bonu wa miri wa yena hinkwawo ni tlhela ni ya xava mina ku a minya fidla xi ta bonita se loko a ku huma na wu lowa ku va kwapiwa hi maphoyisa kumbexana swi ta yantswa ni swo swi vhochongwa swi pfaliwa
3: na minawu leyi nyimaka swo sweswo i ku va ku pfaliwa swivhochongo ku pfaliwa leswaku ku fambiwa usiku porque va honeka laha usikwini laha an'wana munhu wa mukulu a nga muchavi an'wana wa suka ku ya xikolo hinkwato a tshama ni munhu wa mukulu swo sweswo a hi swona swa yalisiwa etikweni a ku pfuki xikhale
2: a nkama ku nga nghena maxele lomu a swa ku goma leswi a swi nga ha yambaliwi loko se a cukumeta u mitikale laya ku mamani ko rhama rhola lexiya a ko rhama rhola a ku hi mutapa ku mubvi loko a va muyancha leswi munhu a ta vuya ntiyisweni a swa ku komba swi nga ta gukiwa hi kombela ku swi tlhela swi pfuka leswi hi nga hanyisa swo masiku ndzhaku purike leswi gapezana ya mbalanga
6: na hina ya mahlweni na mina hi ku ve ni seketela mazita vamamana a mfumo va vonelele va mfumo loyi vanyingi a va ngheneleli ngopfu ka timhaka ta vana va kota ku ve ni va va kurixira mahanyelo hikusa a mhaka ya va minisaya ku hlaya ka mamana a khale nkama hi nga tswela hi wona loko u tshuku suka ka vamba le minisaya loko a fika kwahala hi ku yi vhila ku se a hi suka hala u kuma swa ku ma kone masocha a mo teka xava ku yi bayonete xa a handzula sa hinkwabyo a ku swivona bya ku famba u fambisa misi handle u muka kaya swa ku ta ku yini u nga swi tivi a muzuka u nga ta swi endla ni kola ka vana vo lava ku dzaha ni vola vana lava ku dzaha swivhochongo a mfumo a wa tomari a leswa a wini va ku va va laya va nyika mapunisano lava ta endla swa ku hi ka kunene va nga swi endli loko ku ve ni va ku a n'wana lweyi wa dzaha n'wana lweyi wa dzaha wana wa swivhochongo hi ku kuta pfala va mafabrika va nga pfali a vana loko va kumiwa xikolo na vana swivhochongo i na va khatisiwa swa ku loko n'wana lweyi a nga lavi ku dyondza diverdade a muki kaya para ku ve ni a ta vuya ni ntswele loko i ta vuya ni ntswele mina ntswele ni ta kota ku ve ni tlhamuxela swa ku phela a wa xivhochongo swa ku mina munyikaka xa kola ni vona va ta kota ku ve ni va tomara yini a mi dida para ku ve ni a minchumu leyi gama a khale a ko va ni nawu wa ku bindza ha swa ku kala swi nga ni kona maxa a swi bindzisiwa nawu leswi a xi endlisiwa swona ma sweswo u nga bindzisiwi a n'wana loko mi yangula a n'wana a ta ku mina u nga nimbi loko nimbi vani ta va nga la xikwadra u ta endla yini yo nhlayo lowu wa mutsongo xala vavakulu va sweswi mamana la kula ku ba n'wana u le n'wana wa nuna ntsombo mina na n'wana wa nuna a n'wana wa nuna wa mu sukela mamana a mumba wa n'wi dlaya mamana purisa a va mamana sweswi a vana a matimba ya ku yangula n'wana xa hi kuma leswaku mfumo u hi pfuna hi laka vana lava ngopfungopfu ni vo lava xinuna la ka timhaka ta ku pfukela vabyele leswaku hi nga yintsha yini pura leswi swi fa kani mana
7: ku ni byi nga siwa hi mamana mun'we la a ku a mahanyela yezu hi wona minkama ya ku tala ma yintshaka a mahanyela ya vanezu ni hlaya leswi hikwalaho ka ku loko mina mamana ni ambala a xisayana ni nga swi kota ku ve ni ka wu ka n'wana loko mina ni tatana la ka ala hi tshama hi ku lwisana xikarhi ka vana emahlweni ka vana hi nga swi kota ku ve ni ka wu ka vana kumbe hi va komba mahanyela man'wana ntawu hi nga solo ni ntsena vamamana ka va vana hina vamamana ke hi nga yintsha yini kumbe hi ni va tswele hikwalaho ka ku a ni lwini mamana ku loni phela ni lwa ni nuna wanga la kayala a n'wana wo tshama laha hi holovisana kona
2: naswona leswi hi swona vhela ni na vamamana mini mamana hi mina ni fanele ku swi tiva leswaku a n'wana wa mina loko a huma lamutini mayambalelo a huma na tshami njhani lamutini loko no veka nawu mina swa ku laha kaka mina laha i pura u huma na u yambale ka pulana u huma ya handle a ya hluvila ka pulana hale ni swi tiva hina a swi tiva swa ku hala ka ya hale loko no swi tiva mamani wa mina swa ku loko ni tlula ka pulana laha ni ambala xa ku goma loko ni tlhela hala ni nga tangela mina e ni nga khensa ku pura mina ni wo twela n'wana mun'we wa wansati a nga zanga ambala xikhipazana ka ka mina mina ni veka nawu li wun'we hambi hi vana va mina va vanuna ni va byela leswi loko mi ya gangisa wansati mi swona swa ku se mi vakulu wansati lowu nga ta ni wisela ku wa ku sungula kumbe a limalile kumbe a nga limalanga hi yolweyo a ku na ku cinca u nga u ya cinca wa laha ndli ni nga swi tivi
8: va swi tiva vana va mina leswi mina vulimenje ka pari dzaka kwanga va swi tiva a swi seyenceka leswi van'wani va makeriwa swi hanya manjitolo ka ku tolo ni khanelaka ni yekele zero na ni swixira fili za n'wana na mamana tolo ni khanela swa tolo ni maprova na swona i vhizini vamani ni n'wana wa xinuna era nyimpi manje loko hi langusa mafambelo i mamana a byeleke moya
5: swa karhata a hi leswaku ho swi navela hina vamamana tanihila ni nga bala kona n'wana wa tshama wu ku munene kwelo ka hume wa enceka na mina ka n'wana wa mina lowu wa mutsongo ni nga ta ku xigumandzeni ni nga mala swa ku a ni kati loko ximenana xo xa nga sungula ku ni namorara na xona hi xo lexa yona la ku sungula ku pujampuja ni ku la wa famba hi dosi loko u lava ku cinca u ta ya ka ximuntana xa wena u ta cinca kona porke mina ni nga ta gwenda ku namuntlha ni yamukela lwi mundzuku ni yamba gama va vuya vanhu va tata lwa la ka va ku hi ka mani lava ku hi ka Fatima a ni nga ta swi kota se a teni namuntlha ni swo swa yo za xinhu wa tani lexiyani a lembe leri va nga va ha va lava ku hlanganisa 4 vanhu ya zava ku a fambi namanje leswi se xi vuyile xi ni mavhiki mambirhi ka ha ku xota ku se hi ta kongoma a ndlela hi ya kona hi ya lulamisa nawu ntirho ku ntirho wu ko swa wu bixika tirho swa ku a swa wu katupi ntirho hi loko va ku vitana ni xikombela ka xo hi mintirho para vana va hina kumbe swi nga pumbeka swin'wana hi ku loko va tirha va ni mintirho ka mavoko manje a vana ka ku yi tirhela kona
6: mina mamana hi xitwile xivutiso swa ku hina vamamana hi xipedlo xa vatsongwana leswi hina hi endlaka swona a vana va swi ringisela mina ni ambala swa ku gamalana ngeti swi kota ku byela n'wana swa ku nga ambali swikhepezana loko ni le kaya na papa hi tshama hi kula laha handle la a hi swi koti ka nghena kwarto hi khanisela michumu na vana va nga swi voni javana loko va swi vona leswiyana a fanele ta tirespeto ka mina wamana ni ka papa hi sempre ta hi nghena a hi ngeti swi kota ku va yangula hi nchumu ku sava swa ku hambi hi hina a hi swi koti ku ti hlonipha pura hi ta kota ku ve ni hloniphiwa jana hina vamamana hi kulupado ka mahanyelo ya hina hi masiku lawa wo mabyala laha hina vamamana hina hi nga tixhefi lomu mabarakeni a swi kota hini ma hi hambile swi hlapasana swi hi nga na swona hi khanela mazita ya ku chavisa ku hi ni vana ko leyo kulumuka mabaraka xa a vana va dyondzela hinkwaswo swa ka hina vamana swa ku na xa ku yila hinkwaswo swa pfumeleriwa
0: hi tlangela swinene vamamani va le ka Fishi xifundzeni xa Bohwani loko mi swi kotile ku pfula swifuva swa n'wina mi tlhela mi hi tshandzela ta mahundlela ni madyondzisela ya vana va ka hina ku dyondzisa ni ku dyondza a swi gami minkarhi hinkwayo hi fanele ku dyondzisa kusukela andyangwini ndleleni ni ka tindhawu tin'wani hi kumekaka ka tona mukhosi wa ku rhandzeka ya hi tshinela makumu ka nongonoko wa hina wa nyamuntlha ka wona hi kombiseke ndokadokisano hi veke nayo ni vamamani va xifundza xa Bohwani lava hi tshandzeleke ta madyondzisela ya vana andyangwini muyingiseti wa ku rhandzeka hi ta tsaka loko hi tiva leswaku nongonoko wa hina u ku fikelile hi tindlela tinene u ku tsakisile ni ku va ka wona u londzovotile xa nchumu na hi nga se huma hi ta salisana hi vunanga la mindo loko a ku lirhandzu la mamani.

14:44 a hi le karhi hi kuma nongonoko wansati. Ali na wena kola nkuweni, hambileswi nyamuntlha matshamela ya nkama ma karhataka ngopfu swinene, xirhami xa hilelela kambe xi hilelela hi xo valelisa mpela. I nkarhi wa ku va hi kuma nongonoko nqambi ya vhiki.

1958. In'wana Filipe Mdumani Mange, hosi ya ntumbuluku, na Doroteya Carlos Mthombeni, nsati wa makume manharhu ntlhanu n'we nga wa 36 ka vasati va hosilim. Elsa Mange a tswaliwa ka mkhulu hikwalaho ka ku va a li muntu wukulu swinene lani a ni 162 wa makwavo. Hi dzoito ka Mhawuri a nga agosto wa 1974, muyimbeleli lweyi wa nduma yikulu swinene Elsa Mange a sukile ku baleka xifundzankulu Nyembani a kongoma doropeni ntsindza wa tiko ka Maputsu na ni 15 wa malembe ya ku velekiwa 15 anos de idade.

ni kukuma shiwa shakufana nileshi ishimu shamatika mzava. I-22 kanzati anga setembro wa 2014. Avesiku rashirilu shikulu igusa avesiku lere aonzeke rona amsaveni. Ikola kama vabzi, kombro umelileke ashbelele shikulu ishimu shadoropa raga Maputo, Hospital Central di Maputo. Luinza kunzumbu wako uralueke, utilisi walumu aveliku wakakona anga shifunza mkulu nyambane. Akuwa aikitiwa mtinuwa kwa ugamu. Mwingiseto uranzeka, namuntla igama kola. Kambe, ikutembisa kuwa itlela ivuya, kama siku malanzela yaka kuwa, hivula vula, hiva, yimbele liva tikura hina, kanongoloko mkambia viki. David Dintiman avemulamisi itlela mkumbisi wa nongoloko lumu. Tata! We'll be right back.

Maungu Ian Hlikani hi emsor provincial de Maputo muhlayi Jovitangovo. Mfumo u lava ku pfula mukhandli wa ku va van'wa mabindzu va tiko ni matiko man'wana ya misava va tirhisa titshomba ta migodi ni ta magezi ti nga kona tikweni. Nan'waka ku karhi ku lulamisiwa magovela ya matiko ya misava ya ku nyika lisima titshomba ta migodi ni ta magezi ma nga ta endliwaka kusukela 19 ku ya fika 24 ka Outubro anakala axifundzankulu Nampula. Director General wa ta migodi tikweni Olavo Denias a hlamuxelile leswaku tiko li lava ku londzovota mukhandli wa ku kombisa titshomba ta xiyenge lexi a xi rhangelaka. Murhangeli luya a vule marito lava ku fambeni ka nongonoko ka Feda Manya wa Radio Mosambiki. Ku tlula 300 ya makhilomitro ya switarato swi honekelile axifundzeni xa Ximbutsu xifundzankulu Gaza. Switarato leswo swi sindziseka ku lulamiwa hi xihatla swinene ku va swi na byalisa mafambelo ya vanhu ni bindzu. I switarato leswi gidlikeke ku fambeni ka tindhambi ni ku tala ka mati ku vonekeke ku sunguleni ka lembe leli. Administradora wa xifundza xa Ximbutsu a kombisa switarato swa Xisana ku ya fika Ximbutsu, Ximbutsu ku ya fika Gijana, Ximbutsu ku ya fika Chongweni na Ximbutsu Alto Xangani. Swanga leswi honekeke ngopfu swinene na swi lava ku lulamisiwa hi xihatla. Casilda Bans a hlamuxelile leswaku switarato swa xifundza lexiya swi sindziseka ku yakisiwa hi kola ka matshamela ma vangiweke hi timpfula ku sunguleni ka lembe leli. Lana nakona ndhambi hohloteke mabuluwe mangalimangaki ku fana ni la Gelegele amugangeni wa Muhambi ka xitarato lexi hlavinyetaka swifundza swa Ximbutsu na Gijana. Ku ya fika Outubro taka ku ta va se ku gamile mintirho ya ku ya ka xibedhlele xikulu xa xifundza xa Kawarabasa a xifundzankulu Tete na vuyaki leli li kumeka ndzeni ka makungu ya murhangeli wa tiko makongomaka ku va xifundza ni xifundza xi va ni xibedhlele xin'we xikulu. Mintirho leyo se yi kumeka na hi landziwi hi 75% lana xibedhlele lexi xi nga ta va ni block operatorio, tindhawu ta ku yamukela timbabyi, mintirho ya radiologia, tindhawu ta ku kambela mavabyi ni yin'wana mintirho ya xibedhlele. Xibedhlele lexo xi ta pumba ngopfu swinene swikarhato swi kumiwaka hi xitshungu xa muganga lowuya ka ku kuma mintirho ya vudhawu lana a va sindziseka ku famba mimpfhuka ku va va ya xibedhlele. Vaseketeli va Estados Unidos lava tirhisanaka ni mfumo ka makungu ya vantshwa ni vatsongwana va tshembisi leswaku va ta ya mahlweni hi ku seketela mfumo ni nkongometo wa ku va vantshwa va kula hi tindlela tinene ni vutlhari. Baizamu Juweya wa nhlangano wa matiko ya misava wa nyelaka ntsongwana UNICEF wa umweni lweyi a hundzeke nkarhi a kombisa vaseketeli lavo a hlamuxelile ni leswaku vaseketeli va kombisa ku tsaka hikwalaho ka malandziwela ya makungu ya ku yelana ni ku nyika vutlhari ntsongwana ni vantshwa. Baizamu Juweya a hlamuxelile ni leswaku swikarhato leswi vantshwa va hlanganaka na swona ku fana ni ku chada ni ku veleka no nge se fika nkarhi, ku tshika ku dyondza, ku pfumaleka ka mintirho ni swin'wana swi thindekisa vutlhari ka vantshwa. Mahungu ya matiko ya misava. Nhlangano wa matiko ya misava wo hanyela ka vudhawu wu vule leswaku matiko ya misava ma hale kule ni ku helisa mavabyi ya HIV ni mavabyi ya hepatiti ku ya fika 2030. Katsalwa lipaluxiweke mayelana ni makungu ya xiyenge lexi li kombisa leswaku ka ha ni swikarhato swa ku va vanhu va nga tluletani hi ndlela ya ku famba masangu ni tindlela tin'wana. Agencia la ONU li kombisile ni leswaku swikarhato swin'wana i ku pumba tinhlayo ya vanhu va faka hi kola ka mavabyi ya hepatiti B, ku yala ku phuza murhi ni ku pumbeka ka timali ti seketelaka makungu lawo. Muyingiseti wa ku rhandzeka, lawa a ve mahungu ya Nhlikani hi emsoro provincial de Maputo. Rindzela man'wana hi nkarhi wa ntoloveto.

Oyo oyo muranzo wa mungi seti kanongonoko unwana ti Johnson ni bumunzuku kanongonoko wana muntla itavulavula itamafambisela ya mintiro ashkolinya inga ndau ya kusungula lo muntsongwana khalita ka kona kuva kuma ti Johnson na nge sengena a insino primário mpangalati wa Veronica Sidumu ka ukombisi na Tomas Buruma ka ukavuteli lava mina velelaka vuyingiseti byinene.

0: Tanihilaha hi vuleke hakona ku sunguleni, namuntlha hi rhandza ku tiva switsongo mayelano ni mafambiselo ya mintirho lomu swikolinya a nga makreshi, tindhawu leti ti amukelaka vatsongwana ku va va kuma tidyondzo ta ku sungula va nga se nghena aka primeira klasi. Hi le ka hweti ya Junyu, hweti ya ntsongwana, lana hi swi vonaka swi ni lisima a ku va hi tisa hinkwato leti ti yelanaka ni ntsongwana, kambe na hi cuka ngopfu a tlhelo la tidyondzo ti nga ni lisima ngopfu a ku vekiseni ka vumundzuku bya ntsongwana. Namuntlha nongonoko wa hina u kongome a posto administrativu ya 3 February exifundzeni xa Kamanyisa ku ya bula ni murhangeli tlhelo mudyondzisi a Centro Infantil Estrela Brillante lweyi a nga ta hi tluletela vutlhari mayelana ni maendlela matendelelo ya vatsongwana kun'we ni manyikelelo ya tidyondzo a ku va va huma na valondzovoti xa nchumu. Hi vulavula hi mamana Esther Mbiza lweyi namuntlha i nga murhambiwa wa hina, ka yena hi nga ta kolaka hinkwaswo mayelano ni malandzela ya mintirho leyi yi nga ya nkoka ngopfu a ku lulamiseni ka ntsongwana ku va loko a nghena ka primeira klasi a nghena nhani xo karhi enhlokweni. Na hi nga tateli marito ya wutala hi ta mu nyika nkarhi ku va a bula ni mintirho ya Radio Mozambique. A hi mu yingiseni.
1: Kumeka kahle muxawu dyondzisi eka parte la vatsongwani hi tlhelo laha sweswi ni tirhisana ni vatsongwani vidoje a senkwani didati leswi hi vulaka ku i preschoolar lana hi prepararaka vana va nge se ya xikola a fazela xikola va kuma manosoge bazi ku xipfura va nghena a fazi xikolar.
0: I antiro u famba njani kota leswi u fambisanaka ni vatsongwana van'wani vo sungula ku va va nghena a sala a va tivi swa ku michumu yi endlisa ku yini hambileswi hi vulavulaka hi xikolinya xa ku a ku se ve ni swa ku tsalatsala ngopfu a matirhela ma njhani?
1: Haleno ni kumekaka kona district la Kamanyisa a swi na byalanga hi ntamu hikuva hi ni ma difficultad parte la xikolinya a ku na swikolinya swo tala sendo u localidad a matirhele ma kumeka ivi kahi hikuva teke hi implementara swilo swintshwa hi lava ku vana va kumeka va ni preparado ku ra va nghena fasi xikolana a matafi manyingi van'wani pela primera vege va nghena sala no i fasi ni a ntsongwani loko ku ra u mu susa kaya a nghena sala van'wani va rila va heta mikamana va rila maxikolaka ku hi kumile aka pasipasao ya swi kota ku va hi sungula na vona vatsongwani a ku va va kuma tidyondzo leti ta preschoolar nga xikolini manje hi ku famba ka nkama va gama va tolovela naswona swi gama swi hi facilitara exikarhi ka ntirho lowu hi nga ka woho wa dyondzisa a vatsongwani na parita xikolini.
0: Li ve njhani siku la ku sungula leli mi nga sungula hi lona tidyondzo kota leswi a mo sungula ku vonana ni vatsongwana a wu nga swi tivi swa ku lweyi mani ya yena hi wani van'wani na tshemba hambi hi mavito ya vona wu nge se ma tiva kahle siku la ku sungula li ve njhani?
1: A siku la ku sungula li karhatinyana hi laha ni nga hlaya hi kona swa ku van'wani va fika a va nga le ku nghena a sala beatificad loko hi nghene kona sala beatificad a ku nga na correspondence ya liya hikuva a va nga na no sawu swa ku eprehent ya yini a salala matisidati ku ve ni madzafiwo maninyingi a swi vengananga muntu fasi a ku va hi sungula primer dia swi karhatelenyana porque na mina era primera experience ku va hi sungula matisidati ni vatsongwani porque yo mamistura didati manje i maidadi ya ku entarndi ya altura internity swa ku va hi ku anakanya a maidade ma hambana manje ku anakanya va hali ka niveli yin'we se swi kumeka swi karhatinyana masiku la ku sungula premier contact no a ku venanga correspondence ya liya duranti ka madividad ni wo mavito na vona va nga tivani i ve dzafini kulu manje i swigami swo trapasariwa.
0: Leswi i nga swi vanani u khulume hi swivanani swa doxi ku ya fika 5 wa malembe akuna leswi tshikaka swirila swi lava swakudla hi nkama wo ka nga li wona, swin'wana swi lava mamani, swin'wana swi lava kumuka. Loko swi endleka swoleswo u swi endlisa ku yini ku va u swi rhulisa?
1: Aleswo swa endleka hikuva a madojani i n'wana wa ku a nkama wa ku va a tivekisela ka ku yingiseka utsongo, se lowa masinkwani wa yingiseka nyana ku lehanyana. Se loko se ku fika nkama wa ku van'wana va la ku dya, loko mun'we a ya kumbe a ya hamba a kumbe a ya ku xixiteni, hinkwavo va fikeleka va ya kuhala, kumbe mun'we la ku ya nwa mati hinkwavo va fikeleka va ya nwa mati. Entaopera hi ganya ku va hi ve ni domini ya sweleswo. Komu ku ni mativhijadi manyingi ma endlekaka duranti loko hi nyikela mativhijadi, ku ni a madisciplina manyingi ma nga koho. Ku ni exipresao musicali i nga nkama wa ku yimbelela. Hintawu loko vona swa ku a vatsongwani dya hikuva majadi ma hambana, va nga ganyi ku va va tikonsentrara ka madisidadi, hi tekanyana risimu hi yimbelela hi cina pura hi tlhela hi vuyelela ka konsentrasao laha hinkwavo vatsongwana.
0: Swo yini vona loko mi endla madividadi wolawo va yamukela kahle, va vuyelela ka leswi mi lavaka swona?
1: Va yamukela madividadi kahle. Majama yamukelela ya vatsongwani lava ni tirhisanaka na vo Desera Sinkwani va amukela na vatlanga, swi endlenge a va swi ti majina verdade va swi ta. Leswi fanelaka ku va ka educador o educador i ku va a sindzisa a dara mativhidadi na mejima ka xiyimo xolexo xa ku van'wani va khwetetana, mun'wana a tshama ndzuluka ndzhaku, mun'wani wa sekeleka ya teka lexiya ni nchin'wanyana. Maleswi lava ku kontinuara ku dara mativhidadi nesa xidyosao purke a ku twisisa ka vatsongwana swi endlenge a swi a ku ngheni nchumu maxi ka nkama wolowuya, swin'wana ni swin'wana swa sala kolaya swa sala. Se loko va ya kaya va gamaja va ya hlaya hi ku a mayor part ya leswi va nga dyondza a xikolweni, se hi kuma marelatori swa ku swi ya tlhavukanya a tidyondzo kumbe a swi tlhavukanya hikwalaho ka vapapayi va vatsongwana. Se va hi nyika relatori se hi swi vona swa ku a leswi swi dyondzisiwaka swa tlhavukanya switsongo.
0: Se hi tlhelo la swigotso i nga switshamo, swimezani, mabrinkedu swi njhani? U na swo swi kona mi swi tirhisisa ku yini? A ku va vatsongwana va atravesi ka swona kumbe hikwalaho ka swona va tiva ku dyondza xa n'wanchumu?
1: Hikwalaho ka swigotso swa xikolweni a hi seneta materiyali, a hi seneta materiyali a komo ya le ka fazini ya majiwu swona swi hi nga na swona. Komu ku ni madividadi skrita i nga madividadi ya ku va va tsala, madividadi yo skrita hi lani va tirhisaka swigotso leswo i nga switshamo, tilapsi, dikori, tilapsi ta ku tsala, ni mafiadori, ni tiburaxa hi leswi va swi tirhisaka ngopfu ka mativhidadi skrita. I dzafi hi ku vatsongwana loko va khoma nchumu matendese ku va va phatlula kumbe va tshova maji ya zama ku swi kontrolara swoleswo. Maji hikwalaho ka swigotso a hi fenelela hi laha swi faneleka kona ya xikolweni komitali maji swo swi nga na swona eundzafi maji vatsongwana va swi tirhisa.
0: A vatsongwana lava loko va suka lani mavokweni ya wena va ya xikola primary va ta dyondza va ya mahlweni, i ntwini leswi a wu navela ku swi vona swa ku loko se va le xikolweni loko va cuvuka na wena u tiba xifuva ku ni tirhile laya ni mihandzu ya kona ya voneka?
1: A ku navela ka hina handeni a xikolweni hikuva loko vana vana va ha nghena xikola a xikola fazi xikolari loko na primera klasi va kombisa mihandzu leyi va yi kumaka handeni a Centre Fantile a xikolweni ya ka hina. Loko na primera klasi va suka hi va preparara lani a xikolweni na preschoolari swa ku loko va nghena xikola xa va tiva ku va ni no sound basica ya matematika, ya portugese, ni communication social na parte da xikola leswaku loko va le karhi professori laha dyondzisa va hatla va swi khoma kujava tave preparati na kona vuhivona hi manota kona loko swi koteka hi tsama ku hitutisa loko se va tikile mavokoni ka hina hi tsama a ku vutisa swa ku swi famba njhani hi twa swa ku a mpenyu ya vona ka maprova a ndzi dyondzo swi kahle i ku xuva ka hina logo no ma primera fase ya primera class va kombetisa leswi va humaka na swona hi la xikolweni.
0: Nawa yingiseta a xivutisi lexi ni nga ta xi endla swo swa hi kombela ku u tshindzekanyana kusuhi na vona ku va hi ta twanyana a maridi ya vona u fikanyana u va losa. Xivutisi lexi la u xi vekaka swo swa la ta swa ku xikarhi ka vo lava va u nga na vona vatsongwani ku ni lava va vonaka swa ku va tlharihinyana ku tlula van'wani hi minkama yin'wani va tshika va yincenge hi loko vona vo la ku dyondzisa van'wani ku ve na vona va le ku dyondzeni.
1: O que está, menino? O que está a fazer agora? Estão a comer muito, muito. Então, a Xoxa vai ligar a fase da Cuba para lanchar.
0: A cama é lanche, não tem a cama?
1: A cama é lanche e bem dura. Então, na vela Cuba, fica uma hora de tempo, Cuba, a Magela vai ser um ano. Mahlwela nyane ma yentene ya ko va dyana va kanga va dyana va bula se edandek a juni pra hi kota ku loko va heta ku dya na kona va hambanyana digestown pra va nga ngheni ka matibidadi na va dya a lunch va tika va helelela hi ta mitlhelela ka matibidadi
0: nakona loko u gamanyana ku dya ku ni xirhongwani xi taka. Swi lava ku va nyikiwa nkama ku va hambanyana digestown nyana ni va hangalasanyana vurhongo.
1: Hi swoleswo loko va hetile a ku va va hambile a lunch va gamaja va hambanyana digestown loyi va loko ni vurhongo va etlela nyana ra hi tlhela hi hetisela madifikati lawa ja ma hetelelaka a swilo.
0: I ncwini leswi a wu navela ku va u swi vona swi endleka ka xikolo u hlayiswa ku hali ku sunguleni kambe na tshemba swa ku ku ni ku navela xikarhi ka wena hi tlhelo la xikolo u mbula u xi vona xi kulile hi kwini ku navela ku xuva u nga na kona.
1: A ku xuva ni nga na kona hikwalaho ka tlhela xikolo a ndhawu leyi hi tirhisaka hahi propriamente xikolo lani hi nga kona leswi swi fanelaka ku va xikolweni i ndhawu ya ku yo kombela. A ku va hi lomba, ku va hi ku tirhisa, ku va hi dyala matividadi ya vatsongwana. A ku xuva ku va hi nga kumanyana ndhawu leyi fanelaka ni ku va hi ni material ya 68 lawa ya adekwadi hi tirha na wona hi vatsongwana. A hi noma primera fase lwela ku ve ni a material a swigoso swa xikolweni. Hi lwela ku ve ni swigoso swa xikolweni ya pra swi. Se facilitar a ntirho wa matividadi ya vatsongwana.
0: Xivutiso xa ugamu a hi rhandza ku tiva swa ku hi tlhelo lava vatswele va swi vanani leswo va njhani loko mi tlhangana hi ncwini leswi va rungulaka swona mayelano ni vana va vona.
1: Hikwalaho ka vatswele va vatsongwana a marelatoro ma tsakisa. Ma tsakisa hikuva a nkarhi wa tidyondzo wa hali kutu manje a marelatori a vatswele va tsaka ngopfu swinene hikuva van'wani a va ni madifidadi ya ku khuluma van'wani minchumu yininga a va nga yi tivi manje hikwalaho ka tidyondzo leti va tikumaka la xikolweni endla a va ni ku pfuletela hi loko va fika kaya a vatswele va vatsongwani se va vona ku hambana a va nge se nghena xikolo yinyani swoswi va nga nghena xikolweni endla a va vona ku hambana i va tsaka hikuva va swi vona swa ku loko va ta sungula xikolo va ta sungula se na vani nchumu.
0: I marito munhu nga rhandzaka ku masiya xikarhi ka vanhu lava a va navela ku va va ni vutlhari lo karhi ka xiyenge xo karhi kambe a va na a xibindi lexiya xa ku sungula ku fana na wena u nga ve ni xibindi u sungula ku hambiloko vana va le vatsongo kambe ni ta sungula hi vola hi ku famba ka nkama hinkwaswo swi ta kula hi ndlela.
1: A leswi ni nga ku hlakaka hinkwavo lava nga ni a ku navela ku endla xan'wanchumu eti hi le ka dzafiwu masiku lawa hi nga ka wona muchumu yiningi yi kumeka yi karhata maxi ka sweswi munhu a nga na swona. yena loko ani kushuva kumbe kunavela ku endla nchumu a mina sirisiza ri kuva a kompleta ra hinkwaswi leswi lavekaka ka projeti lela ni lavaka ku sungula ka swo swa switsongana na swona basa a ni dirhandzu ka ntirho lowu a wu lavaka ku endla eso a sungula ni loko a sungula vona madzafiyo a nga distive eso a ya mahlweni ka swo swa swa switsongo a ta vona ku hluvuka ko kona ya ka leswa switsongo a nga tshiki ku endla hikuva ku pfumaleka material hina yo tirha manje a qualidade tinsimbi hi yona yi hikaka matimba ku va hi tirha ya mahlweni pura hi kompletara leswi ha chotaka ekakati ka xikolweni
0: inkomu swinene mamana Esther Mbiza loko hlengelele ni mintirho ya radio Mozambique u hi tluletela vutlhari mayelana ni tindlela leti u ti tirhiseke a ku va va dyondzisa vatsongwana va va ve ni xan'wanchumu va nga se nghena ka insino primario tanihi xihena na hi nga se pfala nongonoko lowu hi rhandza ku va hi musiyela ntsatsiyo tatana mamana muntshwa a ku dyondzisa ntsongwana na a nga se nghena primary class a wu nge swi endli ntsena loko u ni male na hambi loko u nga ri na male swa koteka ku va u swi endla ko kaya lomu u kumekaka kona u nga mu dyondzisa ntsongwana na swi nga sindzisi ku mu yisa xikolinya loko matshamela ma nga li kona kambe loko ma li kona u nga mu kongomisa xikolinya lomu a nga ta kuma tinhlari ti wupfisiweke ka xiyenge xolexo a ku va tluleteliwa vutlhari leli nga ta mu pfunaka ku va loko a nghena xikolweni a nga kumi ku karhateka ngopfu a ku khomeni ka tidyondzo.

0: Ish, karitau la mina li fambini mati. Kumbi ntaku yini kusatenki ni ashibedle.
1: Imaga munu wana washini mbani?
0: Wenu, karitau la mina la ashibedle la li fambini ndambi. Shaku ntaku we mani, anishitivi.
1: Ya, imaga leyo. Yukusala ya, vatsiletela hii mkwashu shwa utomi jawena. Ova kuingi hini njombo. Hilwe infermeir ataku. Ai mvutisi.
0: Infermera lani ni makala. Ni lahlekeliwe hi karitau la xibedlele kama ingata leliwa hi mati.
2: Makweru, leyo hi maka. Yani xibedlela ufiko va tlhamshela. Vata ku pfulela karitau lintsha, va tlhela va ku endla swikambelo.
0: Kasi.
2: Ino. Vama mani hinkwawo va tikeke, a va fanele ku tshika kwa xibedlele kwa va lahlekeliwe hi makaritau. Loko vani vana lavatsongo na vona vafanele ku famba na vona xibedlela ku veni va ya peziwa ni ku kambiwa mavabyi.
0: Lana na hamba tikonta ta ku leswi nga tsaliwa ka karitau ni ta swi kuma kwini?
2: Swin'wana swi nga lahleka hi nge swi kumi kambe va ta mali leswi va nga ta swi kota. Xikulu i ku tlhela u ya xibedlela wena ni vana lavatsongo a ku va mi ya kambiwa mi nyikiwa makaritau mantshwa. Ma consulta eva mamana vatikeke ni vatsongwana ama faneli ku tsemerisiwa. Kulaveka u byela ni vangani va wena akuva va swi tiva leswi u swi twile
0: unga chavi ntava byela.

0: Rádio Moçambique, Maputo.
1: Atikwe, nwa kushantra ika nsimbebe lehna itivisa 16 horas. Nkamone nwa kuwa hesungula lishengi esha mintieja ikuwa hitutu mahiya kumatungula ishifuntra nkulu Maputo. Jito, jitava jilumba Jose Makwakwa.

leti hikolaka siku lebya namuntlha hakunene hi losanaka ku kulungela a nongoloko lowu lavantshwa va ni zwito vuyaka Mfukeni Kole Missouri Provincial de Maputo hikolaka lebyanzu lebyi hi nga na byona ku wene hoyo hoyo ka nongonoko lowu lavantshwa va ni zwito siku byin'wana ni byin'wana loko swi ku dyisa 6:10 hi yaka Mfukeni Kole Missouri Provincial de Maputo wa Radio Msambiki ku ta paluxa hinkwaxo leswi yelanaka ni vutomi bya hina lavantshwa hi ta dokadokisana hi leti yelanaka ni vutomi ni mahanyeleni ya hina vantshwa leswi swi ta ka hi pfunaka ku ve vantshwa va lisima ngopfu swinene wa swi tiva leswaku siku byin'wana ni byin'wana a timhaka leti hi vulavulaka ha tona elani ka nongoloko lowu ti hi endla ku va hi hluvuka ti endla ku va hine hi kuma vutlhari hi kuma vutivi hikwalaho ka ku hi dokadokisana yone ku nongonoko lowu namuntlha swi nge ti hambana namuntlha hi ta vulavula hi mhaka ya nkoka swinene mhaka ya ku loko yi twa wena yey funsi u ta heya ndleve hi tibidri ku navela ku yi kuma ku yi yanakanya hi yentelelo kumbe hi lisima hi ntsutsu wa vona

kwakwa ivito dranga mine nikumeka kakavu binjuli nikavu komisi dranongo no kulowu ikola kali zanzu le dzenengana drone kuwene malumi juli mavota yene ankambisi sikivu binjuli kumwe na zvazvana wezu Fatima Vidada nga ululamisa hi ndlela ya xiradio ine hitihlayile weneke kumani mungana kungali khale ta shashameta nhlayo leyi wene utaka itizvisaka kuva uta zumela a mensaje na uta hlaya vito dzaku na uta hlaya mavonela yako enhleni kumhaka leyi hitaka ixaxameta ku fambeni ka nongonoko wezu wa namuntlha hi ta xaxameta kambe tinhlayo leti utaka titizvisa kuva uta hi tlungela hi taka vulavula hi taka yenca leswaku hi twa zvito dzaku ampfhukeni kutani uta siya mavonela yako enhleni kumhaka leya nkoka swinene i mhaka ya nkoka swinene a hi hambani ni timhaka hinkwato leti hi vulavulaka ha tone ku nongonoko lowu namuntlha hi ta vulavula hi leswi yelanaka ni ta ntirho trabalho emprego i nhloko mhaka leyi ya namuntlha yi vilelaka a mavonelo yaku yi vilelaka a vutlhari byaku lebyi taka hi pfunaka a ku kuma swileleto leswa golide henhleni ku mhaka leyi nakone a xivitiso lexi hi taka xi vekaka ku va wena henhleni ka xona u taka hlamula xi yelana ni mavonelo lawa loko hine hi navela ku tirha lani Mosambiki loko hi navela ku tirha ngopfungopfu hine vantshwa ku tala ka vanhu va hlaya leswaku swa laveka ku va hi veni mapadrini vanhu lava va taka hi pfunaka ku nghena ka tikomponi vanhu lava va taka hi pfunaka ku nghena ka maimpreza lawa ku va hi ta kuma ntirho lowu ku tala ka vanhu va hlaya leswaku competencias no e tudo a ku tiva a vutivi a hinkwabyo ku va wena u ta kota ku kuma ntirho swa laveka swa sindziseka ku va wena u ve ni mapadrini kambe leswo i ntiyiso mungana i ntiyiso leswo impela hi nga hlaya leswaku ku laveteleni ka ntirho ndzeni ka tiko byebyi bya Mosambiki ngopfungopfu ku hine vantshwa a xalisima i ku ve ni makompetencias leswi va nge habilidades conhecimento i ku wena u veka ntamu ku dyondza i ku vene u veka ntamu ku ya xikolweni i ku wena u veka ntamu na u dyondza i ku wena u veka ntamu na u lavetela a licenciatura kumbe a xalisima i ku ve ni a padrinho leswi hine vantshwa hi tolovelaka ku hlaya leswaku i malink futhi ku tala ka vone vanhu va hlaya leswaku a swi sindziseki ku va mine ni heta nkama ni heta malembe ni malembe na ni lavetela ku dyondza na ni lavetela a certificado bya licenciatura na ni lavetela ku dyondza kumbe madecima class kumbe instituto medio na ni tiva leswaku loko ni ta lava ku tirha a leswi swi ta ka vulavula henhla i ku ni ve ni a padrinho ku tala ka vone va pimisa xileswo kambe wena u liyini hi nga yentxa yini hine vantshwa hi kaleliwaka hi vapadrinho ku va hi ta kuma ntirho loko hi ve ni macompetencias loko hi ve ni mahabilidades i njhe ku va hi kuma ntirho xa sindziseka ntsena ku va hi lavetela a padrinho hikola ka leswo hi ta lavetela a mavonelo yaku hleni ku mhaka leyi hikusa i mhaka ya nkoka swinene khale ni khale lani tiko bya Mosambiki a loko wena u famba u ya dyondza kumbe u ta dyondza vudokodela kumbe a wu ta dyondza a vudyondzisi ku va u ta hamba professori kumbe u ta dyondza swin'wana kumbe swa vuphoyisa loko u heta ku dyondza a wu bekiwa ka kumponi yo karhi ku va u ta tirha a mfumo a wu ku thola ku heta ka ku tirha ka ku dyondza a mfumo a wu ku thola ku va wena u ta tirha kambe namuntlha hi vanyingi phe namuntlha hi vanyingi 32 millions de habitants lani Mosambiki ku tala ka vona i vantshwa a mfumo a wu na mbangu ku va wu ta beka hinkwavo vantshwa lava ku va va tirha na hi nga na vapadrini hikusa a swi tiva leswaku wena u twaka radio xoxi wena payito wena Alfredo, wena Augusto, wena Salomão, wena Maria, Julieta. A swi tiva leswaku wena a wu na malinki, a wu na vapadrinho, kambe wa wu lava ntirho lowunene. Se u nga yentxa yini ku va u ta wu kota ntirho lowu na wu kaleliwa hi vapadrinho. Se namuntlha hi lavetela ku va hi ku nyika swileleto leswi hi dokadokisana henhleni ku mhaka leya nkoka swinene. I ku investira ka tidyondzo kumbe i ku lavetela vapadrinho lowu lava. Hi ta vulavula na malumi wezu lweyi a nga ni vutlhari ku va ta hi pfuna
akusiya xileleto lexa golide hlemi ku makaleni Jose Kambuya kungali khale ta vulavula na yene kambe swoswi inkoma kuva hi kuma avunanga ledri bya lisima ngopfu swinene ya namuntlha hi ta boya kungali khale.

ainge savuna ngale dre dra kushonga shinene dreambi wiki ha malume Nelson Tivani wena unga xikota ku zumela mensagem ku nhlayo yezo yibaluxaka 86 041 14 86 86 041 14 86. Zumela mensagem na u ilosa na u hlalisa ku u kuma a nongoloko lowu na u likwini na u njani na u losa na kone na u tswala a vito drako loko xi navela u ta hlengela ku nongoloko wezu na u ta paluxa leswi wene u swi kumaka henhleni ku nhloko mhaka yezu ya namuntlha hi nga yintxa yini hi ne vantshwa ku va hi ta swi kota ku kuma a mintizo na hi nga na mapadrenyo na hi nga na a malinks

0: Hitashkota kuye mkela mwingiseti wezu wa kusungula kwa siku jana muntla, hoyo hoyo.
1: Ah, tipa.
0: Jbeli le papai, vitu na kumeka kuye.
1: Lorenzo, sabati, soya baru bulimu.
0: Inaka papai, nga ipuna kumakali ya na muntla.
1: Kadimambo. Satwa na amaritona wa atema niluli zeke ilo liye njeka ambilo ku ujozile loku umba na padrenyo anda wena kukari na kutoli wa uku uruke ahimpe ruta mbeja kupenda kwa ujozile kuna masaka malaku rwali wevanhu kuna zamusele kuna swikele kuna yini na ku tirhiwe vanhu se na ku dyondza leswaku fara u tiwe nga zisi u famba ka udotori na u yini kruke leyana hinkwerhu hi kana mahamelo ya ku fara ku endleka leswo matiri ntiyiso hi lowa ku hambiloko dlhoyome bya malabha yawa nkulu wa marhu mazeya nkulu wa yini a vana va lomu a va wu kume kruke va ta na vana lava nga lomu a varhangeri va vakulu va na vinyi va vona se u ri ku wa liveka madirekita xikuma a tamburini
0: se papai hine hi nga dyondza vantshwa lava va nga dyondza va nga ni masertifikado ya xikola lexikulu nakona a va wu kumi ntirho hikwalaka ku hava a va padrinyo va nga yintxa yini ku va va ta wu kuma ntirho va nga na mapadrinyo
1: a lavo leswiwa fanele ku ngwenile ka lavo ku fanekele ku madoda ma tshama nga duni ku madoda ni hlaya madoda ya tiko ni va impresari vola va tikopon leti va nga na tona vorhiwa va fanele ku vena se va lava ku tiva mhaka swa vona i nga ve misambi i nga ve lomu maputu manjheku ya tata munhu wa kumbeni misambi ti misambi hinkwerhu se hi swa twa kale a ni nge kumeteki manika o kwini ku vekiwa nkoponi va manika va nga ku kumi ndhapara va nghena kuya ka nghena vamaputi ku nghena va ka gaza ku nghena vakulu mazi ntiyiso wa kona a ka lava vakulu wa ku se va dyondzile va n'wi bule ka swikolo swa swikulu ku luka madoda va tshama nghasi ma yisekere ni va impresari la
0: inkomxinene papa
1: para mina ni vulavulaka para ni va pfumela lavaya levi ku fana ka swikada swinyingi se manje a madoda loko ni ku madoda ni hlava doda ya tiko anda hi vona u fanele ku tsuvuka mhaka leswaku swileswi hi nga swi hivisa ku yini para swi yantswa ka swikoti ku hi hela hinkwerhu manje ku yantswa nyana u vona swaku na mina u swendleka swa mina etikweni ra mina
0: inkomixinene papa hikola ka mavonelo lawa golide
1: papa
0: sali ku zula papa hi khana wa muxinene hikola ka mavonelo yakwe
1: kadimambo nitepile
0: sali ku zula oitenta e quatro trinta e dois doze vinte e oito sete cumbi oitenta e dois trinta e um zero cinco setenta e cinco um leti e tem saiu leti wene um gata te jogar logo na vela com itungela um na vela cá ku hi ligarela u vulavulaka na hine henhleni ku nhlokomhaka leyi ya namuntlha yi paluxaka leswaku hine vantshwa hi kaleliwaka hi malinkxi hi nga yintxa yini ku va hi ta swi kota a ku kuma mintirho a ni na padrinyo nakone ni navela ntirho ni nga yintxa yini i njhe ni nga tshama kula ni xikuvale hikolaka ku ni kaleliwa hi padrinyo ku ta tirha i njhe swa yintxeka leswo munghani wezu Ali, boa tarde, sou Rafael Xambie, da Matola. Este programa é muito bom. Força, jovens. Muito obrigado. Carmão Chinene, Rafael. Boa tarde, mano. Aqui fala Benildo Armando. Cumprimentos, minha família Macamo. Em como Chinene... Malume Benildo Armando. Já sinceca com vocês para que o Kungalikale está pagando crédito. Cá vi que ele diz calutique e niki crédito como insete mungue o avito dra Adrian e Andrieta custódio ungulele. Angani 19 amalembe. Nkama inga muvitisa kugamenika nongono kuwezo shivitisu leshi shaku ata hambanka tsakanyo ka leswi yene a swi kumike kunongonoko wezu kambe a hi tsaleli mchumu ya ku xonga swinene hi Andrieta Custodio Ngulele yene anga ganya anga kota ku kuma a credit ledzi hi muyivyerili phe na wena unga swi kota ku kuma credit namuntlha tshama kunongonoko wezu ku nga li khale hi ta ku veka xivitiso lexi wene u ta ka xihlamulaka ku nhlayi wezu kutani u ta ka kuma a credit ku mphikizano lowutsongo hi ta navela ku yamukela muyingiseti wa ku zhandzeka hoyo hoyo simama ku tlungela 84 32 12 28 7 kumbe 82 31 05 751 vai sindzisa muyingiseti hoyo hoyo.
2: Ao peleni ndava Tomaji
0: Tomaji Makwakwa. Karma mshunene atitule drama za Julio.
2: Julio Salomon Mungambe ka Kongoroti.
0: Hi Julio Salomon Mungambe. Eh wakala manje madamu sho.
2: Ikore ni kore mungano wa.
0: Eh kola ku go yini kula ko Kongoroti.
2: Imaka ya mati wene andambile phe ntshe sinyenge. Ni kune tshidonga ne ku vhoni hala gangeni hala.
0: Epa. Ntala vetela asiku kuva ni ta vuya ku lani ta mi vona.
2: Okay, baba go ni ta ku rinja, ni ta ku rinja, ni ta ku rinja.
0: Inkomu xinene. Malume Julio Saloma Mungwami, hi nga hi pfuna ku mhaka leyi. Hi ne vantshwa, a hi na vapadrinho, a hi na malink. Nakona hi navela ku tirha, hi nga yintshwa yini?
2: Epa, na Tomaja, mhaka ntirho ya karata mbembe tradition. Maji, u nga godzele ku famba u lava ntirho hikuva a wu na padrinho.
0: Hi nga godzoleli.
2: Nada, hayi ku ri phela ngani va padrini. Amunhu se nda famba bata jara ku hayi nda za ku sigira.
0: Okay.
2: Ama siku ma fana na munhu wa famba la vaku hey nada, munhu wa tlhela vaku ha ta boy ai ba ku ni vaka la. Then
0: swi ale swikulu e ku hi sinzisa.
2: E ku hi teka u hi teka u sinzisa.
0: Inkomu xene na malume Julio Salomon Mungwami.
2: Kani mama bato bati wa hombe kona ni studi.
0: Inkomu xinene sa le ku zula ti vonile lani mati.
2: Ah, va fambela kule mati ho ho bula ka pa bule ku ya kana.
0: Ya khensa xinene kani mama.
2: Kani mama.
0: Moing se timfukeni hoyo hoyo.
3: A ho pele na makwapo.
0: Dripelile unjani papai?
3: Nkon kume ka bowani.
0: A bowani. A zwitu ledzi. Dza mani?
3: Ma dza best veterans.
0: Kani mamu xinene namuhlo kumeka bowani uku
3: hallo
0: wanito papai
3: dina uku
0: uyituli maka
3: hallo
0: uyituli maka yana munthu
3: uyituli ha ni kompanya ra wena jalami
0: ha inkomu xinene papai inga ipfuna hi kusa eh nyimelela amavonela ya ku eh matakota ku ipfuna inga ipfuna inga yincha inga yincha hi
3: ana kubala leswi aku godola ni ma document ya wena ka loko ngana padrini mwana ku nga kodo nga godola makwapa
0: mhm
3: hi xifananisi lexi ku nyama kha vakoni reserve ya okari ya dola ku banga ku famba wena u pangala ka vangani le va va ku batipu aku va vona u tlhela ku venya manya u famba munthu ku va vatla va vangana va padrini bona salvation imba ka ku famba hi xapa unga mahini makwapa
0: okay
3: wo zokara loko ga hi ndzhaku ma document ya wo mavukweni ma chima anga zangu kumibinza wo
0: okay
3: ina jalame yo ko famba kamukama kwa ndiwa mungano wawe kona eko fu anga ya kubaka kamukama ali esi mungano wawe uya ata ba am yang disi pa dri na wele hu twana na yena u guma yena ku gaketa ku yena a ku gaketa di void buru mo ina jalame
0: ya ima bonela la
3: alma ba kwa kwante bawo
0: sali kuzula papai vuya ndi senge kola Kama ni vula vula kiti ma banana ja o pana. 84 32 12 28 7 kumbi 82 31 05 751. Mungano namuntlha hine hikola hi khanela hi mhaka leya nkoka swinene. Wene mine hikaleliwaka hi va padrini hikaleliwaka hi lava va kotaka ku hi pfuna ku nghena ka tikomponi nakone ha xukuvala lani handle ku laveteleni ka tintirho ka mintirho hi nga yenca yini inje hi nga tshama hi kolaka ku a hina vapadrini hi to tshama la ka hi kolaka ku a hina vanhu va ku va ni a matimba ya ku va va hi pfuna ku hi peta ndzeni ka tikomponi kumbe a xalisima i ku hi simama muzandzi wa muyingiseti loyi a ta hi kota ku hi hlamula hoyo hoyo
4: njhani makwesu makwesu n'wananga
0: u njhani mamani
4: ni kona Yehovha wa ni hlayisa ni tshama huleni
0: u tshama huleni a byi tule byi na byi tiva nakone eyi a vito bya panda i mani hallo
4: hi mina ni ta manyiki papayi a ni suki a rado Mozambique
0: i na swi tiva leswo na swi tiva le ka huleni i na ka mama hi nga hi pfuna ku leswo
4: a mhaka leyi van'wananga a hi nge yi koti ni bya ku byela leswi hambi kona ka wu kukula nsila la loko u nga na padinya wa ku kumi a tropa kunene ka mani nga kule woni mina a vo famba va ku byeriwa ku tirawa ya tropa hi mahala majisaki ka u nghena tropa swibya hi ni tsemile u tlhela uya sumbara ku hanya masemile munyikile u dyondza a diploma vai va thola niimpreza leyi u lansela ka journal uku va thola ko va bya 4 wa vanhu va ka tala ko va bya 4 wa vanhu mazi ka 4 wa vanhu yo lava yani tindi ka kurikiriziyani a byi ni meza ni nge swi koti a ni ku leswi ni yevhela pela swi nge hi koti
0: swa ka zata
4: swa ka zata n'wananga ni diploma bya ka kwako u graduwala u ta gamuteka diploma tlhela u bilini bimpa yi dyoni puwerangeni
0: hi ku a wu na mapadrinyo
4: a wu na padrinyo
0: se a swileleto leswikulu u nga ta swi siyaka swoswi hi swini hikusa i vanyingi vantshwa va xukuvalaka hikola ka leswi mamani
4: wa swihlangi hi swikoxi a vana va hini va sunguliwile hala va buya lomu a va na ntizu va sunguliwile va buya laa nga na ntizu masikema lowa nga pambi lomu a ya tshama hala a xo kume o kanga leki a ya za a kumeka ni ku ya hlongoliwa a tlhela biwa u va n'wana mintizu lomu i yinyingi mintizu mali bya padrini
0: i khomu xinene mamani
4: a swa koka a nga swi tivi yelweyi a hi fumaka wa swi twa be a wa swi yingela pura u kukula hansi n'wananga makwakwa swidyohani padri ku pura u kukula vele va kumaka a vamba swihamarelo nefati ku pura hola 4 May 5 mazata kuma a puwera va mi tekela 5 ku pura tlhela hola 5 a cha n'wananga cha swi ndzengiseta vambenyani
0: u nga kwati ave mamana lweyi a xi mu peza phe n'wine ke mulini hi hleni ku mhaka leyi i ya nkoka swinene yi vilela mavonela yaku loko u kaleliwe hi credit u nga swi kota ku zumela a mensaje ku nhlayo yezu leyi paluxaka 86041 1486 86041 1486 zumela tsalwa ku nhlayo leyi loko u navela ku hi tlungela hi tlungeli hi ku tirhisa a tinhlayo leti 84 32 12 287 kumbe 82 31 05 751 mwengiseti mpfukeni hoyo hoyo
5: byi
0: pelile u njhani papayi
5: hi kona minjhani n'wini
0: ine hi kone papayi u yi twile mhaka ya namuntlha vito na kumeka kwini
5: ni kona hi mini vilankulu a mulotani
0: bava vilankulu hi nga hi pfuni hi hleni ku mhaka leyi papayi
5: ya swa karata Kusambuweni padrini ni diploma hinkwaswo a wu tholiwi ni loko va ku thola u va u kuma stress swin'wana swa ku ba a swi nalaka kunene ni mhakanyana yi nga lava ku yi bala laha swa ku a munhu loko a nga dyondzanga ke mai na yini possibility za ku a nga tirha ntirho lowu ke a nompoda a famba loko a famba tiki a ya dirabariwa lahaya ka ndhawu leyi mai a ministere du trabalho e tribunal du trabalho a ku endliwi nchumu loko u ya va metira kexe a va ku hlamuli conforme leswi se ntirho wa wena xikhale xa wena xi yisaka xona na ku tiva ku lava vo ka va nga dyondzanga maxi va tirha vona a va na vapadrini a va na mfumo ku ti vhikela ke tepara va yingisa ku yini ke loko va ni swikhale swa ku fana ni swikile ma vo
0: se i mhaka ya nkoka leyi
5: i mhaka ya nkoka swinene ku ta a tirha mulo wu za wu tholiwa a va ku respetari ku a wu dyondzanga maxi wa tirha kwalaya ni loko a nga ni madiploma na yenawo hi swoleswo a nga tindirhiwi lowu nga yina padrin vela a swi hunu hi leswo kanimama
0: inkomu xinene kanimama xinene hikwalaho ka mavonelo yakho
5: kanimama nchisi tirahomi
0: kanimama

ku wena muyingiseti khani mamixinene hikwalaho ka ku va wena u swi kotiki ku siya mavonelo ya ku swileleto swa ku swa golidi enhleni ku mhaka leyi ya namuntlha na yi famba hi ndlela ya Costa Neto loko a ku ximbangine hi navela ku kuma audio dzako ku WhatsApp lebyi hi nga na byone ku va u ta kuma credito. Mungano, hi ta vona na vhiki byi taka loko swi ku dzasa 10 minutes lavantshwa va ni zwito hi fambile.

0: mahungu ya majambo ya xifundza nkulu Maputo. Muhlayi Jose Ariel Makwakwe. Xifundza xa Marakwene namuntlha xi tlangela siku la fiscal, mintirho mi rhangeriweke hi mukombisi wa mfumo wa xifundzankulu Maputo Eric Bongesen, yentelelo wa mahungu lawa na Rigoberto Xisano.
1: Tatana Secretary of Estado a hlaya leswaku wa fiscal va fanele ku tinghenisa ka corruption, ti nga hlaya hi ku nyikiwa mali na va cultisa michumu ya ku fana ni makhala ni swin'wanyana swin'wanyana. Ka nkarhi lowu na delegado wa AKWA hi xifundzankulu Maputo. So delegado, namuntlha hi siku leri xa ku sungula va fiscal va khala hi mhaka ya ku hatle swoswi a ku na statutu fiscal. Swi hlele.
2: A michumu leyi ya hekingisa nyana ni nawu cincinana na yona mas minchumu ya ntiyiso porku loko va ni statutu va ta kuma valorização ya mintirho ya yena, vona swa ku mintirho ya yena u ya kwini. Ku fana na funcionário do estado a nga ni statutu funcionário do estado na vana va la a statutu la vona la fiscal hanyi mela a hi voneni talvez lembe lelo próximo ano a minchumu pode i veko.
0: Se xigamile xiyenge xa vumbirhi xa mabulo ya xifundzankulu Maputo lomu vana va tiko va kombiseke mavonelo ya vona mayelano ni ku tlhelelana ni ku vuyelana ka vana va tiko loko ku heteleleke hi entelelo wa mabulo lawa na Domingo Jumakalane.
3: I xiyenge lexi ku xoni a ntlawa lowu rhangelaka mabulo lawa ya vumbano hi xiyimo xa xifundzankulu Maputo wu veke wu famba ka swifundza hinkwaswo swa xifundzankulu Maputo hikuva wu kombisa mukhwepa lowu ku one ku kumeka ka mavonelo ya vana va tiko hi mayelana ni leswi vana va lavaka ku va swi cinca ntshako ka nhlawulamani ka timpfilumpfilu ti pfuxiweke ki kola ka ku kanetiwa mihandzu ya nhlawulamani wa 2024 antiyizo u gamile a xikanekiseni xa le Maxubu a xifundzeni xa le Marakweni lani ya vahanyi tiko va bekeke mavonelo yavo hi mayelana ni leswi va navelaka ku va va swi vona swi cinca, va navela ku va nawu lowu taka va wu bindzuliwa hikwalaho ka mabulo ya vumbano a ri lowu bekisaka matshamelamanene ya vulondzovoti bya misava na koni a ri lowu wu bekisaka matshamelamanene ya ku va ku vhotiwa hi tindlela tinene na kona nga ni nghenisiwi hi xihantla a swi tiso xa ta vumanguva lawa ka mintiyezo ya ku vota.
0: A Instituto de Cereais de Moçambique a ni nkongometo wa ku rhangela mintirho ya ku xavisiwa ka bindzu la swa masimu loko vana va tiko va hlangana ni swikarhato hi ntshima hi vulavula hi varimi. Stel Yumanyisa a ta ni entelelo wa mahungu lawa.
4: Holobye wa tachiuma hi ximu xa tiko a nga ministro da Economia Basílio Mohata lava leswaku Instituto de Cereais de Moçambique ava arrangela xenge lexi xa ta vuxavisi bya bindzu ra masimu ka nguva leyi nga ka yona nga kampanya de commercialisation agricola. Mohat a lava leswaku xihutwana lexa Instituto de Cereais de Moçambique i va lexi xi kotaka ku va xihatla xi hlamula ku vilela ka vabindzuli ka varimi va swiyenge swa ku hambanahambana loko va tshuka va kumana ni ku karhateka. Mohati a vula leswaku nakonawu a xihutwana lexi xa ECM xi fanekela ku va xi kumeka kusuhi swinene na varimi na lava va fambisaka ta vuxavisi bya bindzu ra masimu.
0: A xifundzankulu Maputo varimi va kombisa ku vindlavindleka hikona ka ku vona ka nkuxe lomu ka mati ma tirhisiwaka ku ve neni va ma cambalata ka mibyalo ya vona. Fernando Sidomo ni yentelelo wa mahungu lawa.
5: Mhaka leyi i twisiwe wa munhu lweyi hi murhangeli wa nhlangano wa varimi va tibanana hi xiyimo xa tiko ndzhaku ka ku va a vone leswaku a mati ma tirhisiwaka ni ma sukelaka ka nambu wa barage la Pikenus Libombo exifundzeni xa Bowane hi lowu un'wana nkuxi matshamelo lama nga tshukaka ma onhetela emibyalo ya vona. Bruno Lima a vule leswaku handle ka mibyalo a nkuxi lowu wu ta tshuka u onhetela emichini va yi tirhisaka ka ta vucambalati. Swi nga ndlela ya ku lavetela tindlela ta ku tsemakanya emhaka leyi. A nhlangano lowu u ve u hlengeletana tolo ni vurhangeli bya barage la Pikenus Libombo lomu u tivisiweke leswaku ni ntirho wu landziwaka enkongotweni wa ku basisa emati lawa ma tirhisiwaka eku cambalateni ka masimu.
0: Ave mahungu ya majambo ya Emissor Provincial de Maputo man'wana hi nkarhi wa ntoloveto li pelile.

0: ikhani lwenkulu José Makwakwa kuvauti lewa tata hikumbisa ikuthamakanya matshamela ya xifundza nkulu Maputo sikwini dza namuntlha ya mahlweni ke hi longoloka na n'wini va swindzova yingise tikwini na kwini lomu hi kumaka na mi le kone pfumelani hi hoyozela lava va yingiseti va hi kumaka hi lonkama swi tiyile va ti kumele mpangalatimunene i emisoro provincial Maputo wa Radio Mozambique na ku hi hlayeleke leswaku lexi xiyenge xa mitirho hi xi damela na nkongometo a le ku va hi famba swin'we hi to yima na hi vona kusuhi swinene nsimbi ya 19:30 lomu hi taka yima hi ya khuleketa ya kwezu mitirho ni ya international leswaku va hi mi kombisa journal da noit inaka hi ta tsutsuma aya teketa ndzimana ya vunanga ni mapulu vunanga bya ku hambanahambana bya ku va byi yimba swinene hi vona vatiko na hi nga si na teketa ke ndzimana leyi vunanga pfumelani hi tsutsuma hi ya xixima kutsongo leti yelanaka ni ta vupaluxi ntshaku hi teketa ndzimana ya vunanga
1: Bola no belo avo clash matsi lo akalteke shikareka campo akalta mbelo akusungula akalta mbelo ombere afula mela aya mahlweni kambe ugamu mbwa mpepo ayimisentango
2: one mongwe ka vakhuzeli va ntango ntseni ka campo wasata ngabele ka nwana wa ntano wa tiweti atsulela mbelo wa mpepo
1: kasi yena endla yini
2: sati wa mbelo wa mpepo nwana ngana yena makatleni wa mchai wa mpepo wasati lwe ayenda swikombiso swa ku veni nwana ka rati ruma sila ya ku hluluka makambe manyingi komba ku karateka
1: intiso loko nwana vuyelela mzimba wakwe uluza mati manyinge leso swini mangu ikulu
2: hesi leso loko nwana wa wena ani ntlani wa tiweti ni yimwe muya nwisi makambe manyingi leso swipunisa ku vuyisela mati anga maluza
1: xin'wana xa lusima swinene unga mpfuisela swin'wana handle ka ku nyika mafi ya vele
2: wavo swi komba ku veni wansati lweyi a yendli leswi hi nga swi vula akare ya ngusa nwana wakwe
1: swi kahle swinene hikusa hi ku endla loko swi ta ponisa nwana wa yena swo swi avulavula ni mbiwa mpepo ku veni hi xihatla veleketa n'wana xibedhlela
2: swi komba ku veni a mukotile muchayi wa mpepo a huma ni nsati ndzeni ka kampu ya bolwa swi tiyisa ku hlamalisa ni manyawu swinene
1: a swi feni eka vatswali lava va endlile a xiboho lexinene
2: ina yi lowu i ntlangu wa bolwa lowu u nga ni ku hlamalisa
3: Loko nwana wa wena anga hansi ka ntlhanwa tinweti na yinwe a ti romansila ya ku hluluka makhambi manyingi yana mahlweni hi ku muya n'wisavele u tekela ku muheleketa xibedhlela kumbe ka mupfuniseli wa vaongoli anga ka muganga wa wena
4: Instituto de Linguas kusukela 1979 lavetela ku tshinzekela ka wena swo swa pfule ku titsalisa ku dyondza tindzimi ta xinghiza xifurwa ni xiputukezi ka vanhu va handle ka tiko ririmi ni ntumbuluko wa xixina Nakona ha dyondzisa xifurwa ni xinghiza hi ku qonda ku rhandza ka wena swo swi doropeni ra ka matsolo. Instituto de Linguas a ni ntsindza doropeni ra ka Maputo Avenida Metsokotore ka nhlayo ya 1260 na ntihubyana madoropeni ya ka Ncayincayi, Nyembana, Beira, Ximoyo, Tete, Nampula, Pemba kutani swo swa pfulile hubyana yintshwa doropeni ra ka matsolo Avenida José Craveirinha, nhlayo ya 54 Amatola A. Instituto de Linguas, Jonza Kahina, kuvulavula ni matiko ya misava.
5: Ehe, loko swi ku duvela, loko swi ku sonto, 5:10, cola emissora provincial do Maputo, ku hlasa mine Paulo Mbarango na Tomás Buruma, ni ti dzungule lavanga, hi ta mele mapapela va dzungule, va nga xava hi 10 medicais, va posa aleno, hi ne hlanti dzungu dzungule ku fana vanhu na Adolfo Manuel Bule, ma shoppe di malanga, a dzungu xiposa xa ku Maria Josefa Bule, ni vasivani vakwe, ni va cunyada, ni va primo, ni maxaka, lava mudeva ka male, lava tikaka kun'we, a lava nyoxa, cola emissora provincial do Maputo, hi ta kumana cola!

0: Kune mamana wa vatsongwana. Eh a vatsongwana va tsake swi nene masikola va tlhelela ka xikolweni.
1: Ungabali. Pea se ava xiwa vangani va vona va le xikolweni. Na hina hi ta humula ku haitela nkama lowu vanga xikolweni pea.
0: Hi ta humula mani. Kamise mhaka yi la ka mabuku manga famba ni ndambe.
1: Va ta phakiwa xikolweni ba. Nambi loko vo hlwela nyana kambe va ta gamela ku yini va phaka. Lowu hi nga ta kotaka ku xava, hi ta xava, a ku na ndlela phela.
0: U tiyisile. U va ku nyan'waka hi fanele ku khoma switiya, whatever. Hi va hlohlotela ni ku va nyika nhlana wa ku va ya xikolweni. Hi tlhelo rin'wana hi va pfuna hi ku va dyondzisa la kaya loko va vuya le xikolweni.
1: Ya. Alo i ntirho wa wena lowu bawa wa mi.
0: Mamana, mamanu. A ku na ntirho wa mina, a ku na ntirho wa wena la. Hi vumbirhi bya hina hi fanele ku pfunana ku dyondziseni ka vana. Loko ni nkama ni ta va pfuna. Loko wena u ni nkama u tamela ntirho. Loko hi mahalero u ta swi vona. Swi ta hina byalela nje.
1: Leswi swin'wana swi ngo vona mina ke.
0: Mamana. Leswi swi hi tsandzaka hi ta kombela lava swi kotaka. Kambe ku ni swa ku fana ni lwi wa ku sungula ku dyondza. U nga n'wi heleketa xikolweni u n'wi pfuna ka swin'wana ni swin'wana ku fana ni ku hlaya.
1: Hayi ma hi swoleswo. Hikusa hakunene nyan'waka a vatsongwana va lava ku pfuniwa swinene hina vatswele. Hikusa ndhambi hi byale matshamelo ya ku nonon'wa. Nakona u nga khohli leswaku vana hi byo vumundzuku bya hina.

Ripelile muyingiseti wa kurhandzeka lawa masungulela ya Radio de Sport wa namuntlha. Namuntlha i 31 ka Zulu wa lembe la 2020. A tinhlokomhaka hi ta ka na tikanangoloko lowu i ku beliwa ka mitlangu ya Primera Mão la Taça de Moçambique ni ku beliwa ka mitlangu yin'wana ka swifundza swa ku hambanahambana swa swifundzankulu Maputo. Nambi ni timhaka ta Musambola hi ku sa a mfumo wu rhamba hinkwavo varhandzi va ta mitlangu ya ku tiyisa miri akuva useketela Musambola hi tindlela tinene. I mahungu hi nga ta ma kuma ku fambeni ka nongoloko lowu. Anabela Nkumbi na Thomas Buruma hi lava ku pangalataka ka xiyenge lexi na va muxivelela wu yingiseti byinene.

0: Ya vulilo ku ya sungula leswaku amfumo ramba hinkwavo varhandzi va ta mitlangu ya ku tiyisa miri akuva va seketela musambola hi tindlela tinene i mahungu lawa ku rungulaka Stelio Manyisa.
1: Mfumo wa tiko ra Musambiki wu khwavela hinkwaxo xitshungu lexi xi rhandzaka ta mitlangu ya ku tiyisa miri atikweni akuva wu ya mahlweni hi ku seketela musambola hi mavonelo manene lawa ma nga endlaka ku va mphikisano lowu wu hluvuka ni ku va wu tlakuka atikweni ra hina. Mintsatsi yi humeke nun'wini wa museketeli wa holobye wa ta mitlangu ya ku tiyisa miri hi xiyimo xa tiko loko a vulavula hi nlaveko ku va vana va tiko va nga hanyi na va xungameta ni ku sola ntsena kambe va veka mavonela lawa ha wona ku nga hluvukisiwaka a vubeli bya bola hi xiyimo xa tiko hi ku cuvukisa ngopfungopfu musambola. Alexandre Manu, museketeli wa holobye wa ta mitlangu ya ku tiyisa miri, a vule marito lawa wa wun'wini lweyi a ka muti wa Abebe a Chumene munisipa ka Matsolo ndzhaku ka ku va kumekile ka ndokadokisani lowa wu kongoma ku va ku xuxiwa hi mayelana ni ta vutlakuxi bya mitlangu ya ku tiyisa miri akuva yi voneka matikweni man'wana ya misava. Alexandre Manu a vula leswaku hi ku hambana ni lavan'wana va xungametaka musambola hikwalaho ka swihoxo leswi swi ya ka swi voneka hi hina vana va tiko hi fanekelaka ku va hi mutlakuxa musambola hi marito manene ni ku veka mavonela lawa ma nga tirhisiwaka ku va musambola a voneka ni ku a tlhela a nandzika ni ku khuziwa swa nga leswi a ri xiswona malembe ndzhaku.
2: Na minha opinião pessoal, não adianta muito criticarmos muito um produto que é o produto que nós temos. Temos que o trabalhar para melhorar todos os atores envolvidos. Os desafios do Moçambola não é um desafio só do governo, não é um desafio só do setor privado, não é um desafio só dos atletas, não é um desafio só dos árbitros, é de todos os stakeholders envolvidos. Então isto tem que ser um movimento de todos acreditarmos, todos estarmos com o Moçambola juntos, porque é a nossa montra. É através do Moçambola que vamos ter mais Jenny Catamos, que vamos ter mais Edmilsons, que vamos ter mais Domingues, temos agora o filho dele. Então, todos temos que acreditar no desporto, em particular no Moçambola. Quanto aos comentários, e eu aqui tenho que deixar que o Moçambola tem uma gestão, tem uma presidência, tem uma direção. Vamos deixar a própria direção do Moçambola gerir e comunicar sobre o Moçambola. Vamos aguardar, vamos ouvir aquilo que eles estão a fazer e vamos aguardar que sejam eles a comunicar sobre o Moçambola do nosso lado, como atores, tu como jornalista, eu como grande adepto do futebol e do desporto. Vamos acarinhar o nosso Moçambola, que é a nossa maior montra do futebol. Então, com isso, todos podemos avançar, estando cientes dos desafios que o país tem, que o desporto tem, que não é uma exceção, mas vamos deixar que seja a própria direção do Moçambola a falar sobre ele e do nosso lado todos fazendo o nosso papel, porque promovendo o Moçambola estamos a promover o desporto moçambicano, estamos a promover Moçambique e estamos também a promover os atletas moçambicanos que muito precisam.
1: Marito e a Alexandre Manu, museketeli wa holobye wa ta mitlangu ya ku tiyisa miri hi xiyimo xa tiko, loko a vulavula hi nlaveko ku va vana va tiko va seketela a Moçambola hi mavonelo manene lawa ma nga endlaka ku ku tlhela ku tlakuxiwa mphikisano lowu wa bola wu voneka ni ku nyikiwa ntikelo hatikweni ni matikweni man'wana ya misava. Alexandre Manu a vula leswaku ku ni laveka ku va hi tshika ku hi tshama hi ku xungametela hi ku vulavula vubihintse hikusa lava van'wana va ta vula yini loko i ri hina ha hoxe hi ti vulavaka vubihi hi vulavulaka vubihi hi mphikisano wa hina ke.
0: Manyisa nakona hi tiva leswaku u ta beliwa a ntlangu wa Tasa di Moçambique hi ku tlhangana ka mukombisi wa xifundzankulu Maputo Inkomati wa Chinavani na Ferroviaro di Maputo swin'we ni ku beliwa ka mitlangu hi ximo xa xifundzankulu Maputo.
1: Na ku losa we Anabela Nkumbe vhela mugqivela lowu i wantshwa-wantshwa ku beliwa Primeira Mão ya maquartos de final ya Tasa Moçambique hi bola hi xiyimo xa xifundzankulu Maputo kumbe xiyimo xa dzongeni ka tiko na mukombisi wa hina a nga Inkomati wa Chinavani a nga ta tswinxanaka na Ferroviario de Maputo kutani vapfana va Moveni va banana ni ndzengere ku vula leswaku ntlangu lowu u ntlangu lowu nyimeriwaka hi ku vona vukhale bya vubeli bya bola hi mitlawa yimbirhi. Inkomati na yinawu i wa masiku i wa malembe na bela bola hi mun'we ka mitlangu kumbe ka mitlawa leyikulu ya ta vubeli bya bola hi xiyimo xa xifundzankulu Maputo. Hi tlhelo rin'wana hi vona ndzengere Ferroviario de Maputo lweyi a nga wun'we ka vabeli kumbe wun'we ka mitlawa kumbe maklubu lamakulu ka ta vubeli bya bola hi xiyimo xa tiko la Moçambique kutani va bela a Primeira Mão i xiyenge xa ku sungula hikuva a ka ha ta va ni xiyenge xa vumbirhi kumbe Segunda Mão akuva vativa swaku imana nga taka ka mamesh finais kuma nga taka ka mamesh finais swona ishimu sha dzongeni ka tiku la Musambiki nhlangu lo endliwa mugcivela lo hi nkama wa 14 horas a campo ya Xinavana ko seniana a xikanikisweni sha Xinavana xifundzeni xa ka Manyisa handleni ka ntlangu wa tasa ni minwana mintlangu vekisiweke ku va yendliwa ku fambeni ka magamu ka vhiki leri hi vulavula ha Liga dos Clubes yendliwaka hi xiyimo xa xifundza xa Magudu tivana kan'we leswaku ka masiku lawa gama a mintlawa yi tshikile a ku fambisiwa hi association yi tiendlele a mphikisano wa yoho kutani yi tshika association hi tlhelweni hi leswi endleke ku va a mphikisano lowu vitaniwa Liga dos Clubes a mugqivela lowu hi 13 horas a campo ya Vila Ramagudu rikatlana football club ta belana Botafogo kasi hi nkama wa 15 horas ka campo yo yin'we ya Clube de Magudu Desportivo Juvenil a ta tshinxana na Geração Unida Football Club kasi como devela o Amunzuku e Kakampo e a Timangene e 15 horas com banana e Timangene Unhuandango na Chocotiva Futebol Clube kasi hi sonto ku faleni ka jornada leri ra Liga dos Clubes hi xiyimo xa xifundza xa Magudu a União Desportiva wa ka Mawandla a bela na Xobela Futebol Clube ka wun'we ka mintlangu ya ugamo ya jornada leri ra unharhu ra mphikisano wa Liga kumbe laumuni jornada la Liga dos Clubes a xifundzeni xa Magudu hi suka Magudu wena bela ni muyingiseti hi ya a xifundzeni xa Kan'wamba Kan'wamba ku beliwa jornada la unharhu mugqivela lowu nomu a ntlawa wa Xitrelinha Futebol Clube u nga ta belaka na Davuka kasi Agueses Futebol Clube a ta bela na Fúria Futebol Clube Valkyrias a ta pimana mintamu na Sharks Futebol Clube kasi Abelhas Futebol Clube a bela na Mastaile mintlangu ya ku lumba jornada la unharhu la mphikisano wa bola xiyimo xa xifundza xa Kan'wamba Anabela hi pfala hi mintlangu ya ku lumba jornada la vumbirhi la vanhwanyana kutani mphikisano wa vanhwanyana hi swikolo va bela swikolo lava a hi maxoko xikolo a ri belinyo va bela swikolo kambe maxoko xikolo a ri mabeliwa nyambana haleni xifundzankulu Maputo doropeni ra ka Matsolo mugqivela wa Mundzuku leswo ku bela a kampu ya lana xikolo sekundari xa ka N'wamba xikolo ku bela a tintombi ta xikolo basika Madingini va bela na xikolo primaria kumbe va bela vanhwanyana va xikolo primaria 25 setembro hi 8 horas kasi hi hora la ku landza hi 9 horas xikolo basika 25 de junho va ta bela vanhwanyana va xikolo primaria do bairro Cimento hi 10 horas ku pfaliwa mintlangu na ku beliwa vanhwanyana va xikolo sekundaria da Muamba na xikolo primaria completa da Muamba Anabela leswi nga mfikiselaka ka lowu nkama ka lexi xiyenge xa ta mitlangu wu tiyisa miri wa wuntlhanu lweyi swa nga xihena hi wa wuntlhanu ni wa wuntlhanu hi 20 horas xikolo akuva hi mitiselanga nkatsakanyo Anabela qhuveka
0: Inkomu Stelu Manyisani mahungu lawa ya ku beliwa ka mintlangu ya tasa di Musambiki hi xiyimo xa tiko ku tlhangana ka mukombisi wa xifundzankulu Maputo inkomati wa Xinavana swin'we na Ferro Viaru di Maputo i ntlangu lowu nga ta beliwaka a Mundzuku kusukela nkama wa 14:45 a mintlawa yimbirhi ya tivane ku salembele hundzeke va beli xikan'we ka ntlangu wa ma va bele xikan'we ka ntlangu wa Primera Mão va tlhela va kumana ka ntlangu wa Segunda Mão laha ku humeleleke a Ferroviaro de Maputo ntlangu lowu yi beliwa a kampu ya Maria Mugwabi a xifundzankulu Gaza loko ya mahlweni mintlangu ya ku tiyisa miri tiva leswaku sonto leyi ku sungula ku va ku hlengeletana a vatsongwana lava nga ta kombisaka a xifundzankulu Maputo ka mintlangu ya ku patsa swikolo yi nga ta endliwaka hi xiyimo xa tiko a xifundzankulu Nyembani a nga Mazwoku Sportivo Scolari va ta sungula ku tlhangana va tlhavukanyisiwa na va le xikan'we leswaku va tivana hi tindlela tinene a ku va loko va kumana a xifundzankulu Nyembani va kombekisa Maputo provincia na va tlhavukanyisiwile hi tindlela tinene. Dinigelia xi intlhari ya ta dyondzo lweyi a rhangelaka ntlawa wa xifundzankulu Maputo ka mintlangu ya Mazwoku Sportivo Scolari a vulile leswaku hinkwaswo se swi lulamile ku va vatsongwana lava va yamukeliwa hi tindlela tinene lomu doropeni la ka Matsolo.
3: Swi fanele leswi hi swi tivaka swa ku hi ve ni 3 wa mavhiki na ilungisela vatsongwana na ikhendlesele swona ra vatsongwana akuva va nghena ka xitaji se va tirhi na doro va seleswonarini vatsongwana swoswo tira va nghena ka xitaji ku sukela hi domingo i 30-35 wa vatsongwana to va vona hi le ka xitaji ni 23 wa vatirhi na doro va to sungula ku xitaji hi domingo
4: i swoswi va le ka xiyimo xini vona loko mi swi vona va tlhavukanya
3: va tlhavukanya hi hambi provincial lembe le nga hela hi khetha vatsongwana so kusukela ka hi julo a tedia 3 a tedia 11 a hi tlhela va langutisa kahle vatirhi madomi va langutisa kahle loko vatsongwana lavana va tshami njhani swoswi hi vona swa ku ni matalenti man'wana ma nga humelela dalu pasa leti swoswi va seleswonarivile na vona andtawu se swi tshamisekile praen a hi kipi ya provincial di maputu se yi tshamisekile
4: Ntsini leswi swi nyimelaka ka majiku swola ri ya lembe leri.
3: Yimela ku va hi ganya ti lunghiselile ku va hi ganya strategy lexi nga xi hamba ra hi ganya hi lexi hi xi tirhisaka hi hambi festival lembe ni nga hela se hi ve ni majogo di trainu sweswo swi nghena ka xitaxi
0: marito ya dinije liya khari ya ubyana yi hanyelaka ta dyondzo loko a vulavula hi ku sungula ka vona xiyenge xa ta dyondzo a ku va ku amukeliwa vatsongwana kusukela sonto leyi i vatsongwana lava nga ta tipatsaka ka ntlawa lowukulu wa ku tlula 200 ka vona va nga ta kombisaka xifundzankulu Maputo ka majogudi sportivo scolari hi agosto ataku a xifundzankulu Nyembani mintlangu ya beliwa hi xiyimo swa xifundzankulu Maputo loko hi phalalaka hi swifundza swa ku hambanahambana swa xifundzankulu Maputo hi vula leswaku amugangeni wa Mulotana hi sonto ku ta beliwa a ntlangu wa finali hi maveterano a ntlangu lowu nga ta vekaka axikarhi ntlawa wa World School swin'we na Masawusawu Football Club i mintlawa leyi swi koteke ku humelela ka 10 la mintlawa yi kumekeke kambe Radio Mosambiki hi lweyi a tweke a swifuva swa vatlhavukanyisi na vini varhangeli mayelana ku lulamisa ka ntlangu lowu hi nga vula leswaku watara i mun'we ka varhangeli va mitlangu leyi loyi a vulavuleke hi mintlawa leyimbirhi yi nga ta belaka afinali na hambileswi va swi kumeka mphikizano kusukela u sungula ku ta fika sweswi hi sonto u nga ta beliwaka a Jornada Laugam
5: a fambu wa kampionato leti hi hlaya swa ku a tikipi titisi ti ta bela domingo hi 10 horas ku sungula ni gama ni hlaya swa ku a hi se swi vona swo fana ni leswi a maekipi va bela bola yi nge i tiekipi ta va-professional hi nyoxi ngopfu hi tsaki swinene hi leswi hi nga swi vona ka kampionato leyi hi hlaya swa ku a kampionato leyi a tiekipi ti nga khaluta pramamesh tinai ti khalutile hinkwato ta 4 na tini madzana of points entao swi vonaka swa ku a bola ti beliwile bya ta beliwa hi domingo hi ta vona a ntlawa wa Old School ni Maxauxau swi ta yonwisa swinene va ta banana vapana
0: hi tlhelo la ululamiseli ntswini swi rhalanganya mikumaneke naswona ku fambeni ka mphikizano loko ta fika makumu sontweni
5: leswi hi kazatelaka i ku hi tiza ni mameios próprios para com a logística da majogo sacazaca e buisa va árbitro vale anje a campeonato como ivambi hinkwavo va mlotana a kuteka a va membro va cof va organização para va fama vai a cama campo e ali cule sim cafetelinhano mas estar nele já ele camba com o campo
0: hi tlhelo la switsokolelo loko amunka mintlawa leyi yi fika makumu hi swi tshamisi ku yini
5: hi lulamisi hinkwaswo pra final leyi i tiekipi tibizi ti belaka bola hi kakunene a domingo leyi hi 10 horas hi ta hlalela a bola saka
0: wa ku sungula loko a humelela i ntswini leswi a faneke ku va swi kuma swa nga xihiwa
5: wa ku sungula loko a ganya a ta va ni mamedadla a ta va ni tasa a ta va ni 12 simpaticash wa ubidzi a ta va ni mamedadla a ta va ni 5 milimeticash wa uzazi a ta va ni mamedadla a ta va ni 3 simpaticash i ta va ni a troféu para melhor guarda-redes itavani atropel para melhor marcador.
0: Ah, swi tsokolele leswi mi nga ta tsokolela ka vanhu lava u va hlawuteleke lani. Mo va ni maseketeli va seketelaka mphikizano lowu kumbe a ta va mintlawa ni ntlawa wo ti humesela mali?
5: A ntlawa ni ntlawa a nkama ni nga tsuna a campionato a ntlawa ni ntlawa u susile a 3 million bya xona hi mali leyi hi nga junta hi tlhela hi teka va parcelo para va hi pfuna para hi ta hamba ka spectacle lexi. Hi nga swi tiki ampfhukeni a hi continuare hi landza asporto bya vamaxaka hi ni gama ni ku a hi bohi hi hlalela xipetakuli domingo hikusa swi ta fana ni leswi nga endleka mubiyana swi ta nyuxisa.
0: Handleni ka Watara hi twi na kona Timoto Francisco, mun'we ka varhangeli va ntlawa wa Maxawuxawu Football Club, loyi a vuleke leswaku ntlawa wa ku lulamile ku va wu bela a ntlangu wa finali hi sonto.
6: Ntlawa wa Maxawuxawu Football Club i preparado para ku teka atasa porque ku sungula campeonato i kipa ya yin'we ya ku a yi tava ni derota i mavitoria ntsena ku tlhela ku sungula campeonato a ke tlhatsa finali ntawu hi preparado para hi teka xikotelo. A va bele hinkwavo Maxawuxawu Football Club va le ka matshamelo manene vo yimela siku la domingo para va hi nyika a xipetakulo xa wusateka ngopfu sereka hi jama hi tlhela hi tlakula xikotela porque xikotela teteka.
0: I swirhalanganya muni mi nga kumana naswona ku fambeni ka mphikizano ku ta fika sweswi?
6: Swirhalanganya i swinyingi manje swirhalanganya swa xikulu hi nga va na swona hi ndyangu i xa parti bya arbitrage. Arbitrage tambe a va na nandzu lava nga nandzu ka organ desama va tshembe kan'we swa ku ma xivezi ya organization i ta languta hinkwaswo ku ve ni arbitrage ta matshamelo lamanene loko ni we fasi loyi arbitre mun'we a kontrola kampa hinkwayo na leyi a xiaka na vaxikalikeleni ka vakhudzeli va Maxawuxawu Football Club na varhamba hinkwaswo swa ku a va tshundzekeli hi domingo va ta vona xipetakulo lexi Maxawuxawu Football Club i va endlelaka xona va tlhela va va mahlweni futhi hi ku pfuna a ntlangu lowu wa Maxawuxawu Football Club va nga karhali porque sempre ta va nyika xipetakulo va ta va disciplinera.
0: Kasi Krimido Jayeya murhangeli wa ntlawa World School loyi a vuleke leswaku hinkwaswo ta tikomba ku fambeni ka 90 minutu xi ya ntlangu loko
7: a ndzi ndza ku tlangela a khambelezi bya ku ni khanela hi ntlawa wa World School leya ndhawu ya bela final hi sonto leyi tshunelaka. A Old School yi bona hi tibekiselile ka maxobu hinkwawo lawa nga veli na wona a ku ze ya fika alani national i jogo lebyi yimelaka ku a va wini a va beli hinkwavo va ka matshamelo lawa manene a jogo lebyi byi nga khaluta ivi jogo lebyi bya ku tika ngopfu va vi kona lava va nga huma na valinyana a swilondzalondzo kambe a swi vanga leswi swa ku tika ngopfu ku va va nga ri ku berari kambe xa a swi swa tlhangana a ku va va kota ku a ku bela ka xikule bya finali
0: ku ya mahlweni ni mitlangu ya ku hungata yi beliwaka wa maposta administrative ya ka Maxava na Mfuleni ma veterano ku ta beliwa Zornada lawu 10 na 2 i mitlangu leyi endliwaka lembe lin'wana ni lin'wana nakona na hi tiva leswaku a malembe ndzhaku ya ku kumeka a 20 ya mitlawa na 4 ku hambana ni lembe leli ku kumekaku a 20 ya mitlawa na 5 na 3. Muyingiseti wa ku rhandzeka namuntlha ka ta mitlangu ya ku tiyisa miri swi ringene hi Gamacol Anabela Nkumbi swin'we na Tomas Buruma va mulelela va letata na va ya mahlweni hi ku muxivelela vuyingiseti byinene ka milongoloko ya ha landzelaku ya Emissão Provincial de Maputo.

0: Hilika nongonoko
1: wa mntano ni busiku
0: hi famba na wena hikuva ya ku randza
1: hilokolaka
0: wena
1: na kona va leswi endla ku swi bula ku swona hi ku bula ku wana wena swi ku pfuna masiku manwana
0: ya se ama ka lenda va ku gwela le nyamutla hi khwemba mina
1: eh na wo utlo va swa
0: antire va swa a xikola le xena nokuna jonza ni etile
1: eh u pasile
0: ani pasanga leswa mahanga hali ku pasa
1: uma hi ku savelisa
0: no savelisa se ani swi tivi ku mina individanisa ku ni ku nge tiviti wexe kambe ni lava ku ku tivisa leswaku lexi na xi ni endla vayingiseri va nga twi ku tsombela ka mintsotso kambe ya ku tala
1: awa yawu ya kola uti
0: ya wu tlhari na ku dyondza tindzimi ta hina ta maveleko va nge i lingua xibantu ni ti dyondzeri ni hetile
1: a swi feli ka
0: Holele, ha holele, hamba ba mchele mati.
1: Uteka angoma ya kugamba ba mchele mati.
0: Ha holele.
1: Se nukumula isimalo aba isala bae.
0: Hamba ba mchele. Ba mutsaka mesa ba munyika Victoria. Hamba ba mchele.
1: Biwa kuva fa ba mchele
2: mati. Kwa embelela.
1: Eh, isitene zwo swivulako. Eh, vela vanyika va swirhandzi ku nyika lesima. Ka leswi swi nga swa hina ntumbuluko wa Afrika manyelo ya hina ni swin'wana a va na mhaka na swona
0: xifurwa ni swin'wana
1: va laswa swa matiko
0: se mani ya funda tindzimi ta hina ta maveleko mavulavulele manene matsalele manene ma tlhavukanyisele manene ya tona a Universidad Eduard Mondlane
1: ikole ka lelikula a universidade
0: ni hetile
1: a xivuyeni ka makoko hi loko va masikwana laha swi fanyani swinyingi swo ka swi nga ringana na hina u swi kuma doctor manimani se
0: a nga lwi hina vamphahla se hi vito
1: ntsenahina swo hi vita vadoctor hi ku chava hi leswi hi swi endlaka
0: na hina leswi hi endlaka swona i deposit nyima ni ku byela ni tsalele hi ndota yin'wana a Brazil ndota leyi yi tivana na doctor Nzezela wa kwala Radio Msambiki se ni tsalela hi Brazil nge hey ha vaviseka pa hina hi lava ku va hi endla tidyondzo hi lava ku dyondza wena se ni ngo mula ku ni dyondza swi lava ku va mu ni byela entelela nge hey hi lava ku tiva vutlhari la leswi hinkwaswo mu swi vulavulaka wena nyaxoxwani swa ku swi sukela kwini se va le Brazil vanhu lava vala ku hi dyondza ka swikolo swikulu swa Brazil a wa ntlhanu usiku ni swin'wana swi endlaka la rati
1: swin'wana va penso ka valavolutla wo hlaya
0: i entelelo
1: na u maza ku na timhaka va nga mana va hi lavetela a na ku gula timhaka ta vudokodela va nga mana va hi lavetela ku vona va ta humelela hi leswi va nga ta swi kumaka haleno na vona va nga swi kota ku va tluleta van'wana lava va nga ni vumbilu bya ku va nga ni wunave bya ku va swi kota swa ku fana ni leswi
0: mazeferdat
1: se leswi nga vulanuka a swi fana swin'wana swa tshika swi hikuma swuku doctor Ramos a swi fanani swo tlanga hi vito ra doctor a ni doctor mina
0: wa u doctor
1: swi chava leswi ni vulavulaka swona leswi ku nada lweyi sopodo o fihla
0: a nga bali
1: maji
0: lweyi
1: i doctor lweyi sa no tshika se leswi wena u nga mayaka ku swi yela na manje ta lava siku at maka hi titlhantlha tibasa akuva mun'wana swaku a swa swinene swi vulaka swaku aku dyondza swi na ntanga o vona se timpandla
0: swaka swi na ntanga vona hi mina
1: malipfu ya ku basa
0: mazia
1: exikolweni phosa ni tina swo fanyani
0: ni dokodela layana va nge i doctor Langa doctor lweyi mun'we ka ku a ta kola radio
1: se ma divana ku
0: ya divana leya ni fundzisa timhaka ta tindzimi mavulavulelo ya tona se ni van'wana a kusuhi na ngunga lweyi ngunga ve lweyi a tlhavukanyise tinhlari nyinyingi ta la radio mavulavulelo ni matsalelo ni hinkwaswo se a vanhu lava va ni pfune ngopfu ku va ni tiva hambiloko ni phazama mundzuku kambe ni tiva
1: a ku phazama ka munhu lweyi a tivaka ku hambane ni wa ku pfupfunyetela hambi wa swi vona swa ku lani ngi swi ni phazamisile se a swi fani ni ku pfupfunyetela kusa pfupfunyetela vo xi kuma ku ho khoma phele ku wo lavetela nchumu i le wusiku wa tshuka wu khoma khongoloti wu ku i masa wu faka nin'wini
0: u khoma hele fikele swi nga na swi makaya khoma hele kumbe kondlo ku i vondo
1: swa ku loko ni hleka hi timhaka ta hele kuni mwisa mungwe na inawa ake akuma kumbula kudla hele. Si, ajumakata kujusuke laka aka ukakata.
0: Neyo.
1: Ani mwodo kuloka akuma male wama mwola kundirinu. Utiraswa ena puza gwalanze. Se, siku mwana sato wakona shu lava ankaka. Shusheka. Si, avuwe nusi kukule mwwe mbelela. Se afika kuna inlari shuka ya shuka kudashkola mizi. Se angwa, nita disa kwa nikola kukuma ni vela na vela shuka. Bawa nifuma ni mali. Deshi ya usha vela na yona. Lukufuwe na lona, nyingi nikafi kwa tofana kudla. Ana mali mi. Si shuka, shuka kula nusha kudla. Se apupunitra makuwa matijela, kakalo wa pamera. Se audako, adlangaka. Se kunga likalo, otwa nchubushu kupata nungu.
0: Pata.
1: Se awe ledia uno chela mapanjila kanganga sisiku yawe anda kuma mali ya mapanji nifumala ya kushava avela anda zangani chela awa nigile hele iku sansi tosa kanganga do ayu wanka mawati haa kunupa hambira luka shishu kufatla aku zwe kufatla patla aminda saku nato. Nah, certificate
0: so no now.
1: Porque acho que lixa I knew.
0: Ai normal.
1: Ixi a ar, nunca se. Essa alguma sopa de lima pai.
0: Lima pai.
1: Pode lima pai.
0: Ele que não conoco.
1: Seja que não tem alguma coisa mais uma panje. É. A vera é santa.
0: A candelo.
1: Acho que logo. Ninguém.
0: Depois ele só me sabe a wa. Wa kuba adla ya homu paka vizinyu nopo nomukonda nje sha
1: le wa kombela sigari
0: wa kombela sigari u konda vizinyu ngene wena ada vizinyu atlula ne lavo va vitena kwa mashaka
1: mashaka wena lavo vanwani mungo utalwa rumbuni
0: no wena ada ka vizinyu
1: vizinyu pa emundi importante
0: hi lo fanele ku menyeka congelador uku tamela congelador leli noku tsemba agora o Edrão o Mui é lá o amigo que chamou o camu a comprar cigarro
1: e depois só confere vou aquele ano ali vai fumar lovola é que não sei como se enjoou ligar para cá
0: lovola mano
1: chico não te gasta
0: ainda vela na ele
1: ainda
0: logo eu vou comer
1: não
0: outra semana
1: não só vou tangar na ele
0: a senhora do ano angolili
1: eu ando
0: Bia.
1: Lua mga nae.
0: Lua wala na angolosa.
1: Kani
0: angolila.
1: Ako.
0: Ati makaleto. Chaku vamu njela istututu. Saku siyela gazulina na saa famba.
1: Siku
0: nguwana mutanlava.
1: Maja anga bali.
0: Oti itwa.
1: Ekile. Aku vula vile nchumu. Amisu senga vula vile sosuma panche. Voko na.
0: Vati tuaka.
1: Tau kutika tinga tinga shawo parafeni. Amale to puza gwala nse. Seli kutiku upatanya nchumu. Eba. Ai, só que o bala é na.
0: Não é na senhora Luia.
1: Ah, engabadié.
0: Engabadié.
1: O bala vai ganhar vamos nele, vai tirar.
0: Vai tirar cano mais, ele lá vai.
1: Os velhos cam gostos, vale cool.
0: Vale cool.
1: Pelo, ah, eu vou ficar com bairro. Quando chegou kuni A, kuni B, kuni C. É, mas bairro lá é mais cool.
0: Mais cool.
1: Mais cool. Vou angoloza.
0: Ah. Se vai angoloza B. Qual é o seu cabelo da fama 100 quilômetros? Qual é a pagada que
1: angoloza? Não,
0: não é a B. A C.
1: A
0: não, a Bali D.
1: A uma bebê, manga usui. Nkulu muka mashaki.
0: Mas hala.
1: Mashaki, nimeche mashama nkulu. Mas logotu kwa uyaka ndao. Por exemplo, vago epa kuni bobole A. Sim.
0: Qual é o seu pode uma casa?
1: Vago epa na matirino
0: aí na busca. Mas pode uya bobole A.
1: Ou uya B. Samo shoku utafamba. Se eu ficar garoto para nada aí tem vago em cuba se eu sou.
0: O avan amele se ninguém se vira só com a fumo os pazamil. Acho na van não pode ele mapout. Ama good não pode ele mapout. Tá vendo mapulanguin?
1: Já.
0: Logo numa good.
1: Awe, mas mapulango ni kule. Uluma good. Ufamba 10 kilometri.
0: 10 kilometri wae. Wala lama gigwa ni kosanga fela ko.
1: Walinzi nika district.
0: Lama good.
1: Maje, siko mspe msa mewe. Difato, logo sen tuanya na shutika tukana sumuana. Sumuana Europa. Kunlo mkungani kungani matiko yako. Awa yaki tiko wale wako kona nkwabo. ava fiki umidlawo eh ba 350 mila bitani majitiko kuti president kodwa va hanya
0: kufuna vanhu lavaya va 350 na hinkwaso tudo bem
1: va 350 mila seva na na voloko atiko ati prabe kupara kwa leswa magowa gowa
0: eh
1: pa hili ava isa bem bem for example va tsema ndawo va nyika mivaka pa for example amapulango ni ka wena
0: ka wena
1: loko uza u ya fika ma good ja u le frontera ntiko ri nwanla makwako
0: impela
1: eba yavelana si
0: ngana guwa lo amaile so zwa hinga ta malavo
1: ngana preciso
0: ngana preciso
1: lo yavelana hina
0: hile ka nongonoko wa nkhano no siko
1: ifaka epa imana anga bonga ni capacidade ya kufuma xitikwana xa xitsongonyana
0: va hiteka hina vambiri
1: mzembo kapa yavelana magudi yavelana
0: hika ithela la xina vani ka sambu la ya ile na ifumaka
1: le fo xina vani isina vanga masmana okumeni
0: abo ndoma moisa luyana vale inarsizo
1: na maja andumashi na vanga
0: inarsizo
1: kusukela khale
0: ayiliko
1: isina vanga kenze indawo
0: abashibe mina ngakuma antisi ya moisa luyana
1: uyilo isina vanga
0: narsizo kuma ngale kopodi nibala vale narsizo loko ayo switiva
1: sokwateliwa
0: yena
1: sokwateliwa
0: anga leso swi
1: eh
0: boku narsizo valani mabandi yakwe
1: A le gajo
0: ya kutsema ani mabandi ya xisuti ni kama vakuma lexiya vayo mukuma kuma bandi matiku we joni poka ha huma endawo yinwana joni loko ayo switiva
1: kezi fo surprendid
0: a chincha endla nchumula xa famba
1: vanekinya
0: vatola inta imaginary sizu va fike laya anga vamukuma nga ben maji oba ala kuvula vela hina rsisi
1: ala kuvula hina rsisi maji ke bon a tikola hina Mozambique eba
0: espetacular
1: espetacular ale su mela kulomo au su kume matiko manyingi
0: now chuka lo kuvula vela si tala leswa swa ku kuma avions nocturnos u xika a lehlelo
1: ate an avon vaku famba lehlelo
0: akamba lehlelo nokuku
1: akale vyao
0: now utaka
1: kukula
0: atasuka eka gaza ata mabuti
1: ata walomu
0: manje ufika lo muso le hele gazolina ka hlele se bamkumo
1: akano famba ntlanga
0: mailana nina vo vaganye ku tlhava famba movha yavo
1: yavo Sele singa ana vula swa kapa atikona hina le unkazu epa spectacular.
0: Spectacular.
1: Loku lomkula ku humelela gaji ya ku yiva. Ipo ya swa swoswi swa khale. Va kupula wa nkama wa Zekaroso. Gaji ya ku epa ti yiva hambu wetu ku yivela ku tsaka. Ku dzi wa ku yiveliwa hi gaji u tsaka.
0: Ti pfa vhala ku ti xivanya na xinwanyana ka gaji.
1: Xa ku yiva.
0: Xa ku yiva.

Madrungula ya usiku wa emisor provincial di Maputo mushai Natali Ulibombo akumeka swikongoto swakulelelana na Jose Julio Andrade mukombisi wa kusungula wa mfumo kuxiyenge xa ta mintlangu ya ku tiyisa mizri hi xiyimo xa Mozambiki ya khululekiki. Nkameni wa kone muzvangeli wa tiko a hlaye leswaku nuna lweyi a ve ni ntirho wukulu ku tiyiseni ka vulondzisi bya ta xiyenge xa Educação Física e Desportos. Mbangwini ku kumekiki na kone ka Ifadini Manasi holobye wa tala vantshwa ni mintlangu ya ku tiyisa mizri a le tiko ni xiyenge lexi swi luzinena. José Júlio Andrade, a vez secretário de Estado da Educação Física e Desporto, com a lembra em 1985 e 1994, lá na Conea Kumeki, que com o Vumbeni, Camilau, e a Guti, Savukone, Jataxi, Engetikwen, Chikangwen, com o Tabugani, Saku Hambiwa, Kata, Mintang, e a Guti, Samizi, Mikatsakava, Tsongwa, Navasukole, Satiko. Xiandla, xa comandante geral, o Atavu Poli, Sabzatiko, Ali, Moçambique, ani matshamela ya ku va avani van'wamabindzu va tiko xikan'we ni va ku pfa hi ku matiko ya vambe ku va va tlhela va hamba mintirho ya ku hambanahambana miyelanaka ni ta vukosi. Akilasi Kapangula a le matshamela ya ku zula mavonekaka nan'waka ma komba mintirho mikulu mi hambiwaka hi mintamu ya vupholisa lana a kumbisiki ku pumbeka ka timhaka ta ku yiviwa ka vanhu. Kapangula a le lomu tikweni kutani swa koteka a ku va van'wamabindzu va hamba ta mintengo ni vukosi ku zuleni. Vavoneleli va mimbangu ya ku hlayisa ni ku bekisa swihazi xikan'we ni tinhova va khala na va hlunyaka a ku va ku nga vumbiwa milawu mi nga mpfekelaka mintirho yavo. Va fixikali nakone va kombela matshamela ni matizela manene. Swikhalo swi kombisiwe wa wuntlhanu loyi ku fambeni ka ku tlangeliwa ka siku bya fiscal. Zvangeli ya nga pesiya wa fundo sustentável Dino Foi a le mfumo wu ta ya mahlweni hi ku va wu tisa a ku va ku londzisiwa ni ku hlamuliwa swikhalo swi bekiwiki. Kusuhi ni 400 wa tihomu nan'waka ti tlhaveliwa nyezana yi lwaka ni vuvabyi bya dermatose nodular. Ku hlayiwa ntirho wu yelanaka ni ku yantswisa mahanyela ni ku yengeselana ka tihomu. Ka Xitiku Mbofana, muzvangeli wa mintirho ya ta vukosi a xifundzheni xa le Makhosa a le ku hinkwawo maposto administrativo ya xifundzha lexiyana ku simekiwe miti mi fanelaka ku va mi yamukela ni ku tlhavela tinyezana ka tihomu. Huvo ya ku tsimba milawu ya matiko ya Afrika yi nga panafrikano yi dzungula leswaku tiko bya RSI yi nga Afrika do Sul byi fanela ku va byi helisa tihanyi ta xenofobiya ti hambeliwaka vana va matiko ya vambe va kumekaka na va hanyaku lebyiya tiko kumbe ku tisa. Huvo yi le maencela ya vana va tiko bya Afrika do Sul ma tlhelelisa ntshaku xinganingano ni ntwanano Afrika do Sul a nga nawuni matiko man'wana. Irisha Lee ndota ya huvo leyi a le nambe leswiya mfumo wa le Pretoria wu ti chaveleliki matiko ya Afrika ma hlaya leswaku a swi twisiseki leswaku ku nga vonaka tihanyi ta ku fana ni letiyana. Xenofobia Afrika do Sul kutani xi vange ku zuzwa ka ku tlula 72,000 wa vanhu va ku huma ku matiko ku fana ni Mozambiki, Nigeria, Zimbabwe, Malawi na Ghana. Tintlha byi ti enteleliki hi ku xiya ta matshamela ya nkama ti dzungula leswaku mugqivela byi xaka doroba bya Tete ku hisa ku ta chika ku tlhasa ka 29 graus centigrados ku landzela Pemba na 28, Beira 27, Inyambane, Kilimani na Maputo xikan'we na Vilankulu 25, Nampula 24, Lichinga, Ximoyo na Ncayincayi ku pepela hi 22 graus centigrados. Vayingiseti va zandzekaka hi maendlelo lawa hi n'wi tlhasiseli madzungula ya lonkama hayimisor provincial di Maputo mawaku loko ma n'wi tlhaseli ha hombe.

kunene hi kumeke madzungula a hi zwileni ke ku va hi kuma xitiviso lexo haleho xi hlaka leswaku Instituto Nacional para as Comunidades Moçambicanas no Exterior, INASI, a navela hi ku hangwesa swinene a ku va ku nga tshindzekela kulu wa namuti tinxaka ta manana Lizimbiza wa 66 wa malembe fali mutshame wa tikweni dza Afrika do Sul na belekiweke hi siku dza 1 Junyu wa 1960 a dropeni dza kancayincayi hi xifundzha xa Nkulugaza. Kutani ku hlayiwa leswaku manana lweyi a ta va a endzele a Mosambiki hi khambi bya vugamu hi lembe bya 2012. A ku va kunene tinxaka ti nga tiva a yentelelo mayelano ni leyi mhaka, INASI a hlaya leswaku a kumeka laha ya Avenida Angola nhlayo 746 Res du Chão, nakone hi nga a nga foneliwa hi ku tirhisa tinhlayo 086 62 45 470 kumbe 87 30 34 440 kumbe ku yendzela muti lowu kusukela 7:30 ku ya tlhasa 15:30.

0: ngoma
1: Hi zwona mungise tho hoya ka longoloko wa ngoma ya viki la Radio Mozambique nyamukha ya mukela muchaye Charles muchaye wa lumka province ya Nyambane au change kuma kona kare he kongo molelege to bule gona ka ndrulo hakunene wa ta uchaye wa muchaye Charles hele ga kutira peruka susa peruka da kuma tsu wa u change lege na kunga hekale longoloko lokwa ta chena u fambiswa wa Rasio Romão Luis Batista ka wone liga nchini. Basi, itasungulisa leswi. Imani Charles muchayi wa lomuka province ya Nyemba.
2: Mina hemna chiboy Charles a vito ga uchayi. Ndzi sangulile ku chaya hi 2020.
1: Okay.
2: 2020. Chika ndzi nga sangula ku chaya ku navela vambenyana porque mina anzi mahama video ya pra YouTube. Então, se eu não vangana, não vou improvisar, porque antes zama ku promovera va chai. Então, se eu não namina o podem
1: se
2: tangessa vangana. Então, se ninguém se avança convidar, se anza embelela. Logo, se partilhar. Vago, Já estamos seguindo. Já zoala le jogo lá. Então, se sangula. Sangula sole. Atenha muito.
1: Kala leswi ti simu tingani nganato?
2: A ndzi na a lista completa porque tinyingi. Tinyingi.
1: Charles, tinyingi?
2: Tinyingi, ngufu. Tinyingi. Mas ti kona leti ndzi rhandzaka mina ku diskutara na mina. Ako hiko ku tira peruka. Tira peruka.
1: Ntsutsu wa lesimu leyi na ku nga hekale twa swa ku vula ku vula ku yini.
2: Okay.
1: Tira peruka.
2: Hi kona gitonga.
1: Gitonga.
2: Hi kona lipango. E kona hello girl porque hi chingiza ndza zamao.
1: Ah, wa chidofa chingi.
2: Ndza zama ku chidonsa.
1: Okay.
2: And now tinyingi.
1: At simta wena Charles tu lawula hi.
2: Tu lawula hi le rantsu. Ni ku laya. Tu lawula hi le rantsu ni kultura ya hina lomo inyembana. Anzi rantsu ku imbele chimu inga inga sweke kwatsi ka tindlela
1: a swilo swa malomuluma u nyimbelela
2: anat
1: nyimbelela swilo swo swala Charles
2: kota loko a chike munhu ako Charles ndzi lava ku kuma ha musika na wena ndzi lava ku yimbelela na wena ndzo mu vutisa ku a titulo ya musika yi tshamise ku yini hi bon nga ndzi twisa nyana pra ndzi swi kota na mina ku ndzi ri wa ku ndza nghena wa ndzi nghena loko ndzi swi wa ku a tshitsungu cha me jinga ta tsaka hi maka musika le swi va hi cinca ndzo mu donsa nyana ndzi ku kitale loko ma haleswi u li yini a ku hi ya swi tshamisekela a hi famba branch
1: Charles u kongoma ku ya ku hintirho wana wa to chaya u la kuma muchayi wa ndhuma kutani ku zala lomunyambani ba
2: a ndzi tsakile ku ndzi ve muchayi wa ndhuma ndzi a navela va biga boys ni vambenyana vachayi ndzi va navela ngopfu na mina ndzi lava ku ndzi ve na ndzi
1: u vele henhla ka ta uchayi
2: hi swoleyo
1: se lomuka ku famba u davata maxipetako ku njhani wa vitaniwa wa rhambiwa
2: ya komu ndzi hi xilungu va le new school ka wu jackpot wa hina ndzi new school novos talentos porque 2025 ku sangula ka 2020 ta nyamuhla loko hona zara kwatsi pra muchaye i tshikati tsha tsongwana
1: kan leswi wena
2: ndza sama a ndzi nyimi va ndzi ntanile ndzi yendzi a twara hi 2023 xangamu 2024 va ndzi vitanile ni leswi a final semana le hi sabat va hi vitanile de novo pra ndza ndza va tsakisa
1: sweswi loko u nghena pala ku davata va ba make
2: hiko muzika va le hi xitsonga va le hungu wa kokwako a muzika leyo hi ta ve kona hi sabat lowo ta a ta ve kona seniya a nga tatilaya
1: va ta vona Charles na davata Charles hi sweswi karata u tlhanganaku na swika ntirho wana wa ta u chayi
2: swi karata ndzi zwonaku mina ja va promotora va tsongwana promotor loko azama ku promovera o promovera lava kuma kola kusuhan andzi zwito ku talvez hi forma hi ma ko yona pra ku promovera ma musika yena pra ku publicara talvez mas a dificuldade ndzi yona ku mina ya amba promotor so promotor a kona va promotor
1: a kona zwi picha ngo fumbetano wa ku mudavata
2: ho zwe
1: zwa kwataka ku muhanyi u chaya cha muna va chaya
2: a zwa maheka mas a hiti mu ima ya ku sempe lo munye mbani va ti phaka vanhu ka da chai alaku kudonsa anzaone wa yena ngwendo no budye he mahalere era pra pelo menos ikumeka loko ikumeka association dza tsemba mina ko iko association lomo inyembani ya vachai mas ava zvikute la mbenyana vachai vako tshiboy Charles ndzi wonile ndzi rendzi musika ya yena le anga hi mahanga hi imbelela maswikitalo loko ndzo mukokanyana ndzi ndzweko irmão a hi laha ka association leyi pra u ta kota na wena u ku humelela a swi kona entown
1: a hi kokani ngopfu izvona loko va ku lava ku famba u davata va nga u kumisa ku yini
2: va nga ndzi kuma hi YouTube va nga ndzi kuma hi WhatsApp va nga ndzi kuma hi Facebook a vito ka mina ka Facebook hi mina Kazimiro Charles hambi u tsala tshiboy Charles kumbe zya makoma video ndzi publica ku ta teka ku huma
1: wa humesaka bukabuka zya tivideo
2: ndza
1: va ku wona
2: a mavideo leya matsongwana laya ya pelo menos un minuto ndza maha ndzi ni plan ndzi ni project kumbe yiko album ndzi zama ku yi longisela a titulo u mama u lava otra entao a kalbu leyi ndzo zama ku kombela ku loko u swi kota na wonawo ku u ndzi donsa no exactament ku u ndzi teka u ya ndzi nyika mali ku ndzi komba ku loko famba hi laha u nga chikeli niya entao pra va ndzi kuma ka WhatsApp i 84 456 56 83 ka YouTube loko tsala muzika ni dadi inyembani o atsala ku tshiboy Charles anga ndzi kuma
1: bas hi la ku kumesa longoloko wa hina kani leswi hi vekile xivutiso lexi kasi ku cive xa magamu tira peruka hi kwini u cenje leyi
2: tira peruka a ni ndzi sangu wa mina ku yimbelela ndzi mutsemeti wa misisi ndzi barbeiro
1: okay
2: endao
1: ka loko ndzi ri nga
2: ndzo ku tshina hi navalya navalya direto zwi andza tirhisi mike na mike na ndza tirhisa loko kilindi yi kombela mas loko o lali mpeza mi swi mugerali ndzo tirhisa navalya ya entao ndzi a ndzi ku a muzika leya tira peruka ndzi ve ni idea hi ku loko va nghena salon kumbe a salon ya hina yi ni vavasati ni vanuna entao ndzo va wona vo nghena ni peruka diripeni a missis pramele loko ndzi n'wi wona yi ku sangula missis diripeni u ta ku u ta vona ku a susile peruka mas loko a susa peruka leswi a nga luka leswiya swi sasekile u konata mulher africana a ni beleza natural a nga misisi leyi ya hina leyi yi sasekile ende
1: vo yinyanya hava ka mamani misisi leyi
2: vo yinyanya hava mas a misisi ya hina va africano yi saseke ngopfu
1: va khomekela mawoya ti
2: diripend a ta susa peruka liya a swaswa a maha twistanyana o a ma va leyi roda swi mu sasekele mas diripend u ta mo a bohi dinovo peruka ndzi ku haya va lahla ntumbunuko la nga nyima ndzisa manyana ku va donsa nyana
1: ibongeli Charles hi tirha hi wach laha radio Mosambiki longoloko wa ngoma vhiki u nyima laha ibongeli loko u tinkile xikhati ka siku va heta bolo hi ntirho na wota wu chaya
2: ndza bonga na mina ngopfu
1: bas Orasi Roma hi yena a nga fambisa longoloko lowa ngoma vhiki kota hi chihena laha RM ka lagumanifiki
0: awasakuwa ku saseka wena ntampu

bongile na kulori ora se romangwe le go inehele a ngoma ya viki mabulula wa ya manyawu mangave makumekanze ni ka usiku ganya mutla zwale zwi even two more ni 30 minutes a rulene wing set ka se makumeletela na ku ni mahungu ya chipanzi dzonga cha tikuga Mosambiki ina kulori Drasma Kondela wing set leke gine ni wing set.

0: Hilo silu mwingi setu wakuranzeka wa Radio Msambiki. Agipumanga kwaza kahungwini. Ngozi ya mova yukulungisila kate kwa lahaka kubaisela kavanu ama gambulawa akanyamuswa. Distritu Ligiani. Mapuisa ya tiku gahina ga Msambiki hiwona matsingisa aku akubulisana ni vanu patikambe nukuumba amiklawa ya kufela akugunzisa avanu akutivikela kati ngozi tamimova. Varimi va provincia ya Kamaputsu hilava va kombaka ku xukuvala hikwalaha ka ku nga amati na mavhindlukili lawa va ma tirhisaka kasa ku chambalata lomasin'wini. Va sangulile ku tilungisela avabeli va ravi ga swikola na va ta tlhangana sonto leyi aka provincia ya Kamaputsu. Leti hlwa kumhaka ta mahungu ya dzongeni ka tiku zvitichi bya Inyambani ka Gaza ni Kamaputsu. Nyamuntla mangene ka Luis Batista ka usasel gamchini na Idrasio Makondela ka kutsala ni kugonza. Hi umbiriga hina hi mishivela ka wona wingi setiginene. Mahungu ya Radio Msambiki dzongeni katiku. Agipumanga kwatsa ka humwini loma province ya Nyambane. Ngozi ya mova hile yukulungisile kwa kate kubaisela kavanu magambu ya lawa. Akanyamuswa Danielson Nyakula
1: Atlanu ni mungu wa vanhu hi vona nga kumeka va bayiselwa aka nghozi ya movha yi nga woneka aka muganga wa Kanyamuswi lomu ka hon'wini aka n'wazihlanu lowu kakama lowu vanhu lawa hi vona va kumekaku va dahiwa aka muti wa tawudahi wa lomu ka hon'wini hambi ni le xikuci dokodela wa lomu ka hon'wini Paul Lebson a wulele ku kakama lowu a vanhu lawa hi vona va dahiwaku hi tindlela letinene
2: recibemos xikanu centro saúde don'wini cerca de 6 pacientes dos 6 pacientes apenas 2 que apresentaram sinais de alguma gravidade. Um deles é um paciente de 31 anos, de sexo masculino, que apresentava uma ferida avulsiva no joelho esquerdo. Devido à gravidade da lesão, o mesmo paciente foi referido ao hospital da Chicuque. Bom, apenas dizer que os condutores devem ter uma condução mesmo prudente, ter a condução defensiva, observar o período da circulação das viaturas.
1: A Rádio Moçambique, eu nem kumeka isso, a mungu wako nanga kumeka baiselwa, a kumeka ko a dahiwa la mutini walunka hongwini.
3: Ati ilo mufini, ati sujala machichi kutaka hongwini. Sini familia yenga ya marilwini, lume yenga ya kona. Lae, tamu, yusuka ima chichi mwavu ufamu. Ala pakati kankela la shkola kraj. Mwavu interepente ya kumeka nivyo stati, mwano kwa yenga ipresepiri. Shumaisa kwa ati mwana na yuwa, mwana umina za kwa, ey, esa ya mabudu kie mwavamere la wa. Nesi kumenu kujanga ama anga. Interepente ya mwavu ya umala istratuini. Umala istratuina utanza kutuminara. Kapotara na u. Tiba, que eu vou, que eu choco, que eu vou, que eu vou, que eu vou, que eu vou, que eu vou, que eu vou, que eu vou, que eu vou, que eu vou, que eu vou,
1: Emungwe anga kumeka abayiselwa aka ngozi nga woneka n'wazihlanu lowu aka muganga wa Nyamuswa lomu ka hon'wini.
0: Zvimaheka lebyo naku hi ku maphoyisa ya ku honelela hi mafambela ya lomu switaratwini lomu maprovhinsi ya Nyambani ma karhi ma wumba amiklawa kasi bya swi kota ku nyikela gondziselelo ya le tona ti yelanaku ni mafambela ya lomu switaratwini ndzimeni ya ku tlhelisela ndzhaku timhaka ta tinghozi ta mimovha ku lawuliwa hi ku hundza ka 30 miklawa leyi yi wumbiwaku lomu mabazarini ya madistritu Gazavale, Inyarimi, Murombeni ni ka Masingi. Lomu kunene ku tolovelaku a ku oneka vaxavisi vo karhi va nga ni timhaka ta ku rhandza kuma ntirho wa vona kusuhani ni xitaratu. Miklawa leyi hi yona yi pfunetelaku aka ku layela a xitshungu kutani vaxavisi ndzimeni ya ku va tiva leswaku a hi bya lisima ni ku i nghozi ya hombe ngopfu a ku xavisa lomu kusuhani ni switaratu. Hungu leyi gigi bulilwi hi Justino Marcus yena a nga murhangeli wa ravi ga leti yalanaku ni gundziselelo aka maphoyisa ya vanyakasani a wusikeni ga maphoyisa exinyimu xa provhinsiya ya Inyambani. Yena a wula leswaku a tirhi lowu nga wusimama ndzimeni ya ku tlhelisela ndzhaku timhaka ta wukhulungi ga mikhata.
4: Hakunene ungu wona muthu a ngu wona ku movha wu tati mae a simama a beya Ah, vale, muitas das vezes ninguém ganha com a senhora, né? O contrário, com a senhora ganha com o cheiro. Quando ganha com o cheiro, vale, vai que me diz a coisa de uma vez em a de chapa, vou botar de sapato. Ninguém me que nem o que na capa tani é em a teja de lei. O bo, a vou botar de sapato, o bo, o mongol, o ônibus de sapato, o que do água. O cu bota o zoo, né? Ela com mina, quem be a carne capa, titofo na bedzi de batana, em cada batana, em a cu carne capa, tinha posse na beda, banhamofa, um gatala, o se em ele limp. O aco linda, mas uma polícia, são garraza, muita das vezes, pode até vai pintar para morrer uma polícia, na bacade guard, baixa passo à frente, o pego tats. Oh, mudi ba ba ba ba embelana pa atikoshilele nyamuka kuzwangu dzi ba kumadzi police apa então responsabilidade que a tua WhatsApp kaigane kanriya dzi police e tu como agente da police ina ni responsabilidade ya tu va transporta ba na responsabilidade ya va passageiro na ba na responsabilidade ya
0: Magezu ya Justino Marcos yena anga murangeli wa ravi galeti telana ku ni va nyakasani Ausikeni gama phoyisa hichinyi mucha province ya Nyambani akara ula ula hitindlela vatilandzisela ku kasiswa swikota ku khilisela ndzhaku atingozi ta mimova. Changanu wava taxista lomu Nyambani hi wona ula kuleswaku kuni va taxista vokari lava va mahaku atirilo hitindlela ta hava. Amurangeli wa Changanu wava taxista lomu Nyambani Romão da Silva anga ulanga hlayu ya lisini ya lava va mahaku atirilowu hi tindlela ta hava. Da Silva a wula leswaku a cahombi ngopfungopfu ximahisaku hi lexaku a varhangeli kutani venyu va mimota leyi va nyika majaha kasi a kumaha mitirho leyi ya mototaxi na va nga tsalelwanga. Romão da Silva a wula leswaku hi ku tala ka majaha lawa a va swi tivi a ku famba khwatsi lomu switaratwini kutani minawu ya mafambela ya lomu switaratwini leswi va ngaku tinghozi ta mimovha. Hikwalaha ka wuhavaleki amurangeli wa Changanu wa vataxista lomu Nyambani hi yena a kombelaku ni ku layela patsikambi ni ku tlharihisa veni va mimota leyi leswaku nga va titsalelisa patsikambi ni ku bufisisa a va fambisi va mimota.
5: Vanhu va investidori va rhenga ku dzimota va ningela vakubana vaningele yongo hama na surpresa na terminage mota yei yimwalo matrícula mota yei yimuda redwe dzi karakteristika dzai ati yokera liwa hayinkomodari kwalikeri ulanga ibinda kinyoka neku dzi strada ati yowusa vathu vambe vanande dzi tesaun nuseketa le pronto mune mota gane ango suona nosei motorisa yoyo amwalo lisensa nyakuyimbidzisi mota yile.
0: Romão da Silva, murangeli wa Changanu wa vataxista luma provincia ya Inyambani. Hinzimeni ya kwamba mahungu ya dzongeni katiku. Chigumisili ka maputsu chigava cha umbiri cha mabulu ma mahekaku lomu tikweni. Hi wulawula hi Diálogo Nacional Inclusive. Ina kulori Domingos Makalani.
6: Hiwa vumuni lwe xifundzankulu wa Maputo kugami a xiyenge xa vubirjika mabulu ya vumbano anga Diálogo Nacional Inclusivo kufambeni ka xiyenge lexi a ntlawa lowu rhangelaka mabulu ya vumbano Diálogo Nacional Inclusivo hi xiyimo xa xifundzankulu wa Maputo hi lowu kumekeki na wu tirhela ka swifundza hinkwaswo swa xifundzankulu wa Maputo hi ku sungula wu kumeki na wu tirhela antswindza wa xifundza swa xifundzankulu wa Maputo ntshaku wu kumekile ka swikanekiso swi nga leswingani swa haleni xifundzankulu Maputo nkongometo wukulu a hali wa kuva ku kombisiwa a mavonela ya vana va tiku lawa kutani ma kumekaka ka mukhwepa lowu veke wu tsaliwa a murhangeli wa Comissão Técnica hi xiyimo xa xifundzankulu Maputo Joani Zozo hi lweyi hi ku sungula hambeki nkatsakanyo wunene wa ku kumeka ka vahanyi tiku ku fambeni ka xiyenge lexi xa ntizu kasi antizu wu gamile a maxubu axifundzeni xa le marakweni lani a vahanyi tiku na voni va bekeki mavonela yavo hi mayelana na leswi va navelaka ku va swi cinca.
7: Lani hi mini João Sende Makandza. Lexi ni ta ka xa xone ngopfungopfu u ku khensa vayeni loko va ta va hi tiyisi swa ku va tlhasa hi tshindzekela haleni. Na tshemba leswaku hakunenenene timhaka leti va taka na tona hi ti twile. Namuntlha hi hlaya swa ku mhaka leyi va taka na yona i ya ntikelo swinenenene. ayone le itshika ka hikuma lo mahansi ka misinya hi vulavula hele swa ku na muhla atindota etolit hikone hi la batshele yo vola hi fanele ku xi hlela leswi hi fanele ku xi hi vukela ka mahanyele yezu la tikwini la Mosambiki
8: hi ku thusiwa hi vakulu a vito bya nga hi mina Antonio Mazaya hi la ni twaka hi timhaka ta vapurisori ni xikan'we ni mapholisa a ni wa khale maximpfhukanyana wolowo ni nga tswaliwa ka wone ni swi vonile hi ni swi hanyile propre ka mfumo a nga si va maputu ku nkama wa kone ni swi hanyile a pholisa di chavisa hi ku sa dringa tshami na munhu la a di tshama hi wupholisa ni nawu wa wupholisa
9: mina hi mina Zakhe Woodman hu sekretari wa Msizi ndawulawula hi leswi swi nga kona laha tikweni swi nga fracaso hi ntamu i mhaka ya vusocha a masocha swoswi ma fracaso hi ntamu a hi swi koti a hi swona leswi frilimu yi nga nghenisa swona dzivaleli ku ni hlayisa xileswo hi mhaka muni namuntlha ku cinakinisiwa hi lana a Cabo Delgado loko onge a masocha lama nga lwa tiko lebyi ma byi khulula a mi wulwisa onge hi swoswi va tsandzekaka Cabo Delgado a va ta hlula na va hluleli na va nga ta hlula a mfumo a wu cinci a masocha ma ve masocha meli ya ku ma yimela tiko malwa swa ku voneka ku sa leswi nga kona loko lava dyondzisiwaka swoswo va tsandzeka ku yi hlula nyimpi liya hi famba hi kombela a masocha ya matiko hina a frilimo ka maliwo ku nga lola mukolonyi hi khulule matiko manyingi lawa ma nga kha mani nyimpi ku nghena frilimo yi khulula nyimpi maxi namuntlha ha swi tsandzeka hi pfunitiwa hi Rwanda hi pfunitiwa hi matiko mambenyana si loko a mfumo u nga swi voni ku u cinca maphoyisa u ma beka lana ka xikalawu xa wona xa ku va va swi tiva swaku va yela yini va ya ku va lwela tiko a tiko lebyi ta tiperetela siku dimenyana
6: i mavonelo ya vahanyi va le maxobo a xifundzeni xa le marakweni xifundzankulu Maputo loko va beka mavonelo yavo hi mayelana leswi va navelaka ku va swi cinca ndzeni ka mihandzu ya mabulo ya vumbano a nga Diálogo Nacional Inclusivo
0: swi mahaka leswi na ku hi ku a mukumbisi wa mfumo wa ntsindza lomu i Nyambani Arisani ya Masingi a mbitisele ka suga nyamuhla na a mbitiselela ka vhilakulu a liendzo la yena la ntirho la masiku manharhu a ka madistritu ya N'walungu ka provinsia ya Nyambani kwamba Rimindu Masingi
10: a sekretari de estado wa provinsi ya Nyambani Arisani ya Masingi ivi a endzela wa zihlanu yaloyi a distritu ya vhilakulu a ku chikeleni kakwe Arisani ya Masingi lomu xikarhi ka ntirho wa siku gin'we ivi a kombela ka vahanyi lava nga vi va humelela kasi ku ta mu amukela leswaku va fanele ku humelela lomu ka kulusana ni wudzahega swipepikisa mapimo leswi taku na swi byala alisongo lomu xikarhi eka mingango ya vahanyi va distritu ya vhilakulu hambi lomu tikweni ka Mosambiki
11: kuni va ku ganya laha hi timbanga swona va ko a swi vulawuli swa yila maxifazi aki a problema xi di consumo
12: hakulomu ku na ni swikarati leswaku dzaha ni ku ve u swi kota ku xavisa ni ku hundzisa ka tindhawu tin'wanyana a ku ya tshikeni swi maholeya swa ku sa wu bihi
11: u ta nghena jele
12: ndrariemu xi na kadeya
11: e vamos prejudicar famílias inteiras.
10: A tinguane lechangavi achi kombela ka vahanye va lomka vilakulu e kulusana ni ugevenga gaudai hambi ni kutisunga ka vanhu.
11: Os problemas são as uniões prematuras. Vamos deixar as crianças. Vamos deixar as crianças estudar. Não queriam ter uma filha amanhã que é secretária de Estado, que é ministra, que é diretora. E por que não presidente da República? Vamos deixar as nossas filhas crescer. Não é? Os suicídios e homicídios.
12: A cola cola ola lava com tibo ani lava com daia vangana.
11: É mais chato. Ai ola ola em macaia. Ai bulei em macaia. Não é o cat maga angatafa. é o caminho de todos.
12: A coisa é a rotina com os autômen.
11: Então é bom nós lá em casa conversarmos.
12: A coisa é que ele coloca a polícia na rotina.
11: Os nossos problemas serem resolvidos lá em casa.
10: Arsenia Masingi, na cara aula ulaka, vahangi, va lomuka vilakulu, wazikanului, lomuskarka lienzo, latiru, wasiku guinwe. Kambe kwa lomuka vilakulu, ive arengela, mkangani wahangi kanguva, wa mfumu wa distrito ya kavilakulu, akela buli sana ni urangeli ga miganga. Akusikala kavilakulu, zimugonzele hongo mina Armindo Masingi.
0: Kamanchakazi, kagaza, katsingisiwa ubinzuli ga migongo, kasiswa zukota kuyava nyesiwa akabarimi, nzimeni yaku amifirinya, itava itsingisiwa ubinzuli gayona. Rushtin Botela.
13: Xifundza xa Kamanchakazi xita na xipalalisa mintirho ya ku va xibindzula nambe ku byala migongo mayelana ku va ku ta va na ku fikeleriwa andlala eka mbyalo lowu u ta kuna u timisela ka mumu. Nakona interlo taku na ulanziwa ivarimi va miganga ku hambanahambana na ukuma nseketelo wa ubya na prokava eka letela naku ni ubindzuli la mitsumbula. Kulo nkarhi xifundza lexiya hi lexi kumekaku na xini xipimo xa ku tlula madzana manharhu ya magetari ntlhanu wa makumi lana ku ta ku na ku nyima leswaku ku ta va ku endliwa xipimo xa ku tlula dzana ni ntlhanu wa magetari na manharhu nakona na ku voniwa anhlayo fana varimi a xikandzikiso xa xidengele. Murhangeli wa ta vurimi ni vukosi Kamanchakazi Rick Matt a vula leswaku va mbyalo lowu hi lowu taku na u seketela ngopfu swinene ka letelenaku ni ku pfunisela eka ku kuma ta madyela manene nambe ku va ku ta na swiphalalisa a letelenaku ni vukosi ndhavu liya na
14: hello gwala mgongo hi veka ngopfu pfunise ku tsaka ku ri swa nga distrito na hi ni varimi lava va nga ni makampus de multiplicação na atenso swi contabilizara cerca de 108 campus de multiplicação nga masimu lama nga ni mgongo leyi ku nga pasisiwa hi procover para ku hi kota ku tsemiwa hi nyikiwa van'wani varimi ya tiva kan'we ku a ngongo i mugwalo wa wunene para ku u dlaya ndlala nambe hi ka nkama wa ku ku nga na timpfula wo kumeka u gwenta gongo ku kumeka u hi nyika ntsumbulo ta kuma ku hi dlaya ndlala se hikokwalaho mfumo swi wonile ku kula ku pfunetela timhaka leta ku gwalela mugongo a wu tsemila mugongo lembe leli li ta va koho hambora hi nga se swi tiva swa ku ri swi ta sungula siku muni hikokwalaho se ku hambiwile leswi va ngo i xipensao i nga ku famba ku cukisiwa masimu lawa hi khulumaka wona ya 108 lawa se ku ni lama nga pasisiwa maxi ku ni lava ka ma pasisiwanga hikwalaho ka ku a masimu lawa ma nga ni mugongo leyi nga pala hi tsemiwa yi nyikiwa van'wanyana ku la ku i ni matechnika xi specifica xi pala ku ma kumeka ma pasisiwa nompodi ku ve ni nhlakulo nompodi ku ve ni mugongo ya yinyingi ka ndhawu yoleyo ku laveka tipu yin'we ntsena ya mugongo ntao hikokwalaho a va multiplikari va migongo va swi tiva hinkwaswo leswi va kumeka va swi landza ene ku hambiwile xipensao mavhiki ma nga ndlula ni ku tshemba ku dakela na da ku ta va na ku sungula ntirho lowu wa ku tsemila mugongo pala hi ta kota ku hi phakelana hi xina lomu mugangeni
13: marito malombaku i Rick Matt mrhangeli wa ta vurimi ni vukosi Kamanchakazi wa ku avulavula hi ta vubyali ni vubindzuli la migongo ndhavu liyana i lombaku a xifundza nkulukaza nakona mbyalo lowu hi lowu taku na wu timisela ka letelenaku ni mumu
0: a varimi ka maputsu va komba ku xikuvala hikwalaho ka ku nga a mati ya ku cambalata lowu masin'wini na mahini kuxi kutani ku ma vhindlukile Fernando Sidumu kusukela ka matsolo
15: varimi va xifundzankulu maputsu va kumisa ku vindlavindleka hikwalaho ka ku ku vonekaka enkuxi ka mati va ma tirhisaka a ku va va cambalata emibyalo ya vona ka muganga lowu wa tiko mhaka leyi yi tivisiwe wa munhu loyi hi murhangeli wa nhlangano wa varimi va tibanana hi xiyimo xa tiko ndzhaku ka ku va a voni leswaku a mati ma tirhisiwaka ni masukelaka ka nambu wa barage la pikeno xilibombo exifundzeni xa Buwani hi lowu un'wani nkuxi matshamelo lama nga tshukaka ma onhetela emibyalo ya vona Bruno Lima a vuli leswaku handle ka mibyalo a nkuxi lowu wu ta tshuka u onhetela emichini va yi tirhisaka ka ta vucambalati swa nga ndlela ya ku lavetela tindlela ta ku tsemakanya emhaka leyi a nhlangano lowu u ve u hlengeletana tolo ni vurhangeli bya barage la pikeno xilibombo lomu u tivisiweke leswaku ni ntirho wu landziwaka enkongotweni wa ku basisa emati lawa ma tirhisiwaka eku cambalateni ka masimo
16: nós como produtores temos a preocupação da qualidade da água até pela monitoria ambiental que a gente faz então tivemos hoje pequeno encontro com o Araçu para poder ver o que aonde a gente pode assistir dentro das medidas cabíveis dentro da associação para poder mitigar o crescimento das algas dentro da bufeira. Mas através da comunicação que a Araçu tem feito também com antecedência, a gente pode criar ações para poder remover as bombas, para poder levantar as que forem necessárias para não ter esse tipo de situação. Nesse momento, é a preocupação de todos nós como produtores, né? Nesse caso, que hoje para se produzir, o principal é a água.
15: Maito, eu me lembro de uma coisa que banana, e eu me lembro de Bruno Lima, logo a comecei a chocar a caixa de Santa Gandô, e eu me lembro de uma coisa que é matine e a barragem lá pequeno de Libombo, mas também a manga tocar a monetela e me jalo e a bona. Nakona ku tisa leswaku hi ximisa xifundzha nkulu wa Putso kuni chumela machombe kunwe ni ku tula ntlhanu wa makume wa maqhivi lawa hakanyingi ma ta kona ma tirhisiwaka eku chambaleteni ka mibyalo ya varimi va muganga lowu wa tiko.
0: Ku engeselwe masiku ya ku tsalisiwa ka maphepha ya letiyelanaku ni mataliyan akachayichayi provhinsiya ya kagaza a mfumo wa muganga hi wona u tivisileku a ku engeselwa ka masiku. Francisco Simbini.
17: Mfumo wa dropa la kinchanchai lumu shfunza nkulu Gaza ikambi la umbiri uingitele masiku kuva vanu wala misati fanelo tamatirinu voka la wangisa matirisa makumekaka kama bairu ya kwa ambana ambana. Mkari uuntra ufamba kuyafika vintuo ituka agosto atsunelaka. Mringili wa shenge shavu yaki ka mfumo wa dropa la kinchanchai dia jinyamposa. Atamsele shaku kengitela luku kutlamula ashikombelo shavatsamitiku kuva banyikiwa nkama wakulungisela mapepa. Nje nyamposa atamsele nishaku kutafika shushi se kulamisiwe atifanelo takutula dujmili wa matirino.
18: Kaya lakubala leshaku konseli municipali ikuva ativisiwile ivanyi vakola kachayichayi. Swaku kuni va nga swikotanga ku a ku regularizara materenu ya vona ka nkama lowu wa 90 days. Swi kuma leswaku kumeka leswaku hi reunirile hi konselo ku kumeka leswaku swi pfumeliwa leswaku hi nga zama ku kokovisa hi maje 30 days hi nga weti yin'we leswaku kusuka ka mundzuku dia 29 di julho até dia 28 wa agosto. Subala leswaku vanyi podi va tsutsuma vaya ka maposto va regularizara mate lawa lava kalava nga swikotanga nkarhi lowu wa 90 days. Se na hi kombela leswaku lava va kalava nga swikotanga a va tsutsumi hikuva nkarhi wukulu ku fana ni leswi swi nga baliwile hi 90 days yi nga pimisa swaku nkarhi wukulu. Mas you know, hi 30 days hileswaku hi pfulile hi xikombelo lexikulu ni xichavo lexi President Osman a nga na xo ka lava a nga na ka lava va hanye.

0: Reno matatlela matlelela ka council municipal.
1: Almaritri mrengelo wa xenge xa vuyaki ka mfumo wa dropa mlaka ncanca idea xinyamposa loko vulavula ku engeteliwa ka nkarhi wa ku va vatshamiteki va lunghisela timfanelo ta matirhinu vo kala ma nga se tshama ka woho.
2: Na kumaheka leswo ka mfumo wa muganga wa ka Cayicayi, a mfumo wa muganga wa lomu doropeni ka Nyambani u lomu ka wu lunghiseli ga ku kulungelwa ka siku ga wu 12 siku ga doropa ga Nyambani. Ameriku Mukumba.
3: Mufumu wa doropa ga Inyambani u tshingisa antirho wa ku lunghisela ga wu kulungile ga 5-12 malembe kutuva hi 12 ka Agosto ataku. Zvinyingi swi lunghiseliwaku hi mfumo wa doropa ga Inyambani ka siku ku lunghela a mabuzu lowu, xipetakulo, bazari ga nguva, mihlakano ya ku tiyisa miri, wukhanguli ga switarato ni zvin'wani. Hungu giveki tivisiwa hi murhangeri wa doropa ga Inyambani Benedito Gimino. Gimino hi loyi yena a vulile ku leswaku a mfumo wa doropa ga Inyambani u tirha ka siku a siku yi ku lunghiliwa hi laha ku lavekileku.
4: Teremos atividades culturais.
3: Também me tratando de Hambana, que também me espetáculo, lá tu passa a Bachai, a província, nem uma bota em uma província, na Pona, que estava a Nicala, a Cuno, a Colunguela, a Canumacume, uma Cuma, Birma Lembia, Doropa Inhamban, que estava a
4: Hambana. De Inhamban na categoria de cidade.
3: Mas que os Yamurangilo, a Mufumu, a Doropa Inhamban, Benedito Gimino e na Colore.
2: Vasangula sotu ya leyi akuhlengeletana vanana kutani vabeli lava vatukumeka aka ma jogos desportivos escolares lomu Inyambani na vakumbisa provincia ya Kamaputsu. Stali umanyisa ni kuandza ka hungu.
5: Sotu leyi kusunguna kuva vahlengeletana vatsongwana lava vanga ta kombekisa ka xifundzankulu Maputo ka mintlangu ya kupata swikolo yi nga ta endliwa ka hi xiyimo xa tiko a xifundzankulu Inyambani a nga majogo sportivo xikolaris va ta sungula ku tlhangana va tlhavukanyisiwa na va ri xikan'we leswaku va va tivana hi ndlela ya ku va loko va kumeka xifundzankulu Inyambani va ta kombekisa Maputo provincia na va tlhavukanyisiwile hi tindlela tinene. Dinis Elias xinhlari ya hubyana ya ta dyondzo loyi a rhangelaka ntlawa wa xifundzankulu Maputo ka mitlangu ya majogo xikolaris a vula leswaku hinkwaswo lulamile ku va vatsongwana lava va amukeliwa hi tindlela tinene lomudorobeni ra ka Matsolo.
6: Fana leswi hi swi tivaka swa ku hi ve ni 3 wa mavhiki na hi lunghisela vatsongwana na hi tlhela hi selesona ra vatsongwana a ku va nghena ka xitaji. Se va tiri na doro va selesonarile vatsongwana sweswo tirha va nghena ka xitaji ku sivela hi domingo. I 35 wa vatsongwana to va vona hi le ka xitaji ni 23 wa vatiri na doro. Vato sungula ku xitaji hi domingo.
7: Swo swi va le ka xiyimo xini vona loko mi swi vona va tlhavukanya?
6: Va tlhavukanya. Hi hambi provincia lembe leyi nga hela hi kheta vatsongwana. So kusukela ka hi julo a te dia 3 a te dia 11 a hi tlhela hi va langutisa kahle va tema bo va langutisa kahle loko vatsongwana lava va tshami njhani sweswi. Hi vona swa ku ni matalenti man'wana le ma nga humelela dalu pasa lo ti sweswi va selesemarivili na vona endhawu se swi tshamisekile Brian. A ekipi ya provincia de Maputo se yi tshamisekile.
7: I swini leswi swi nyimelaka ka majiko xikolari ya lembe leri?
6: Yimela ku va hi ganya, ti lunghiselile ku va hi ganya. Strategy lexi nga xi hamba ra hi ganya hi lexi hi xi tirhisaka. Hambi festival lembe leyi nga hela se hi ve ni majogo di treino sweswo swi nghena ka xitaji.
5: Marito ya Dinis Elias nhlari ya hubyana ya nyala ka ta dyondzo loko a vulavula hi ku lulama ka vona xiyenge xa ta dyondzo ku va ku amukeliwa vatsongwana kusukela sonto leyi i vatsongwana lava va nga ta tipatsaka ka ntlawa lowukulu wa ku tlula 200 wa vanhu va nga ta kombekisaka xifundzankulu Maputo ka majogo xikolaris ma nga ta endliwaka ya gox lowu ataka a xifundzankulu Inyambani.
2: Waka hina na hi nga si chikela magumu ka mahungu ya siku leyi ga nyamuhla ya dzongeni ka tiko hi fanele ku ma halakanyisa hi tihlokomhaka. Hi wulile leswaku a nge phumanga khwatsi ka hun'wini lomu maprovhinsi ya Nyambani nghozi ya movha yi bayisele vanhu yi khulungisa khata aka muganga wa Nyamuswa ka district ligiyani ka provhinsiya. Zwi mahekaku leswo naku hi ku a maphoyisa ma onelelaku hi mafambela ya lomu switaratwini ma karhi ma umba mitlawa lomu swikoleni lomu mabazarini ndzimeni ya ku fela ku tlhelisela ndzhaku a tinghozi ta mimovha hikwalaho ka ku siya a swilayelo ka Maputo. A vanana lava tikumeka aka mihlakano lomu Inyambani mihlakano ya ravi ga swikola hi vona va

hlengeletana asonto ya loyi kasi bya swi kota ku mitirho yi maheka ya wulungiseli hi laha ku lavekileku na ko kiyelanyana masiku kasi ku sangula ka majogos de esportivos escolares 16 edição. Mahungu ma nga tsaliwa ma tlhe magondzo wa mina Idras Yumakondela kasi Luis Batista hi yena a nga sasisela ni ku basisela aka wonelelo ka michini. Gipeleni.

e uli lmwengiseta matimwenya mukhe mateka kwa lhanyongena tikweni ga John akale loku ati ku ga John giwafumiwa evalungu lavanga ni moya wa hava wa kuteka chipi abantu vahlongi ya tima a moya lowu wa vitaniwa ku apartheid abana va John vazamile hi toki tindlela chima kusanguleni akutshinya moya lowu wa apartheid amunwe anga vhe ati kombekisa ka tirho lowu hi Albertina Sisulu wasati wa kusangula atikweni ga John akuve agonza atirho wa enfermeiro kunga kudhava vanhu loko ambetile zvigonzo zvakwe ave atinyiketela hi tamu ka tirho wakwe ka kuseketela lava nga kari vakhinyavezwa hi tamu hi chiputukezi i ativismo social makunu kota leswi nga kari agonzisa hambi ni kudhaha avalungu va apartheid va wona na hi moya wa hava lowu hi ku vuwa gonzisa avana va tuga John akuvula matihlo hi ku mahaloko hi siku ku fana ni leki hi 1969 va gimile ku Albertina Sisulu a wa nyimi tirho wakwe a nga hama hi chumu bya ku fambelana ni ku seketela lava va nga vilela hi mani Albertina Sisulu loyi vulolaku hi yena amapasi yakwe male hi yena nonchikhelelo Albertina Sisulu i tswalelo hi siku 21 ka outubro 1918 a Tshorno leswi a Cabo Oriental na luzile ku utomi hi siku 2 ka junho lembe ka 2011 a Johannesburgo hi wulili a gonzile mabuku ya ku eta laha a nga susa a kursu ya enfermeira i kursu ya udahe a tinyiketela hi tamu ka tirho wakwe amatimu ya tuga John mali yena loyi a nga ve a wumba a Federação das Mulheres Sul-Africanas leswi hi 1954 amatimu ya tuga John mali yena nga ve a wumba a khangano wa vasati va tikweni ga John hi lembe ga 1954 avasati lava hi lava nga tipasa ni vavanuna a ku ve va lwa yipi ya ku tlhatlha tikwi gwadri a ka apartheid hi 1958 i rhangele a chololoko wa vasati a chololoko leyi a vasati va kombela a khululeko wa munhu wa tima a tikweni ga John yena ku ve chiru cha bandla mavhengu tiko ANC a tikweni ga John a vuya makunu kama lembe yo gumesa ya khwanya kakwe a bangula zvinwe na Jacob Zuma va wumba bandla nkhonto wesizwe.

0: Ila sila mwingi seti wa jiti jishinar maputu gaza ninye mbani hoyo hoyo waka hongu goeta ganya muntla. Waka hongu legi idawa hi ula ula hi ukulwa ni udzai hambini ushabisi wa jipipu kisa mapimu lomu a provincia ya inye mbani. A hongu legi kita wagi fambisiwa hamina Sandra Masangu Bernard Salomao aka ubasu pigamichini gipelile. A província em Embani kasimama kuoneka au shavisi hambini udzai wa jipipu kisa mapimu li jikarataku a mfumu wa província leyi. Kama viki mangabela kue kukumiwa antsengo wa kuhunza kama kumi mambiri ni tlanu ni muni wa makilograma wa jipipu kisa mapimu. Mitawa ya kuambanambana hila itakuna itira jingwe ni mfumu wa provinsia kasikuheta achikaratu lechi cha udzai hambini ushavisi wa jipipukisa mapimu. Resilda Gwambi mungwe watari wa mitawa le itakuna itira hilo yata kuna mahamitira kwa ambanambana kasikubulisana ni bahanya hambini vanana kasikuheta ati makaleti cha udzai hambini ushavisi wa jipipukisa mapimu.
1: Hina hifamba hekari hisa leswi vitana ku leswi ku imprevenção leswi ku avanhu vaxa vanga tinyiketeli ku dzahini ka mafole hafamba ni lomu marikadu kambe hawulawula ni vapapayi lava swi kota ku teka va amali va nyika vanana kasi ku ve va xava laxi hikusa amali liyani munda da xivezi xi avanana a va yi teki ku xava laxi kani leswi va ya va xava a swilo leswi kalaka swi nga ringani hi wulawula hi byala hambi wo mafole laya hombe va swi kota ku ve vanana va xava wax vezi vava va xaviselwa hi vanhu lava va hombi entao hi famba hi kulwa ni ka sweswo leswaku vanana nga va nga tinyiketeli o sweswo a vanhu vaxwa nga va nga tinyiketeli a ku dzaheni ka mafole laya hombe hambi laya matsongwani ma nga sigaru hambi a jala nobodi va tinyiketela vanana a madroga ndawulawula hi masigaru ja electroni ku jya hi tlhangeni na wona hi mawona a masigaru lawa maxi masigaru lawa ma ta ni va maka jiwa hina va taku hi joni hambi nyawubi le ndzi wulawulaku i droga gaku loko munhu a dzahile nge maha leswaku loko a dzahile droga le nobodi a hlamba i nobodi a ga xa munhu porke kwantu maxi anwa a gaku a xaku ga xa munhu wa kumbixana ku ve a hlamba nge wa tivhara a droga leyi
0: lomu dropeni ka yingembani a varhangeli va miganga hi lava nga tipatsa kasi ku maha mitirho lomu swikolweni hambi ni mugangeni kasi ku heta xikarhato xa udzahi wa xipipukisa mapimo hambi ni wuxavisi lomu a swikolweni
2: fortunato ri ne swimayele leti ri komunitari va yerusalela a vanana va vhizwa maxi vo ka va nga swi khome va byi landzisela maxi ku ve ni hi wulawula hi byona hi swi tiva swaku a hi swinene a swi kulisi n'wanana a swi nyiki dyundzu n'wanana a nga na nchumu lexi a fanele ku ti ku hanya xa vutomi ka vumunhu hi loko a landza timbangeni lebyi nwananwana hikuva va malebyi va tshuka va nwa va ta va ta hi lwisa va hi dlaya hina vanhu va hombaku haloya swiku hina swi sukela kwala eka
3: swini
2: mabyalwa lawa hi manhu aku ma kona halwa ni tindlela toke kota varhangeli ni van'wani madota ya tiku ya bairo leyi salela a holovisana na wena ma a hi ku holovisana kumbe holovisana hi tibakele hi minomo ku va gondzisa ku va komba tindlela manje ngaku byo khati byo nonohanyana katsongwana maxi a hi mbeli tamu.
0: A maphoyisa ya tiko ga Mosambiki lomu provinsia ya Nyembani hi lawa ma taku na mamaha mitirho kasi ku heta xikarhato lexi xi taku na xi xanisa a miganga hi xifananiso le distritu ya Hun'wini ku ve ku khomiwa a jihagin'we leyi nga byala a mbangi lomu a mutini kakwe loyi a wulaku leswaku a nga swi tivi leswaku ku ni a nsinya lowu phakathi ka muti wakwe.
4: A ndzi swi tivi a ndzi tshama ndzi byala mbangi ndzo ndzi swi tlama hambi hi tolo kama u nga ndzi vitana ndzo ndzi tlama ku isake esuru tafel porke a nga ti trahi la tikaza mbangi ra xikondini va kume laha ka mina se mina ndzi talivhexi a munhu loyi a nga tshama laha kaya lahaya talivhexi o wani na muradi wa yena kumbe wasati ni nga mu siyila kaya talivhexi o wani na muradi wa ku yena wa dzaha hi le ndzi ka ndzi talivhexi ni nga ka swi and mina na mina a ndzi kama ni nga hi nga huni kama ni nga vuli a ni tanga ni ta kota ku ndzi cheka laha kaya lahaya
0: panzeni kayo mitirileita kuna ima hiwa ima puisa kota hinga ula na ya hasangula ahunguka hina gaweta ganya mundi kuhunza kama 12.5 ni mundi wa makilograma wa shupukisa mapimu ili junga kumiwa kama viki mangambela lehe a Rivsavi distrito wa Guvuru mwalungu wa provinsia ya Inyambani. Ichipimu cha zvipupukisa mapimu kutamusera kamunyikeli wamahungu wakamutota mapoisa lomuprovinsia yeNyembani nesiabata zvitakuhilehe provinsia ya Maputo na zvikongoma a provinsia ya Nampula. Nesiabata aulile zvako majaha manharu ila manga mandleni kamapoisa hikola kakubatipetelile kantirho lowu waudzai hambeni ushavisi wa zvipupukisa mapimu vanhu lava nga khomiwa le a distrito ya Guvuru mwalungu wa provinsia ya Inyembani. Antirho lowu khoma vanhu lava uye uwoneka hikola ka mitirho leyi taku na imahiwa hi maphoyisa lomu aka magedi ya kunghena hambeni kuhuma lomu a provinsia ya Inyembani. Nersiabata hi loyi a simamaku a kombela ka vahanyi a ku nga va simama va nyikela vontlhe lava dzahaku hambeni ku xavisa swipepukisa mapimu.
3: Maphoyisa ima khomile 3 wa vanhu lava va nga hilumuka transporti semukuletivo de passageiro vambiri ava suka hi Maputo para a zona norte mun'wanyana yena wu ka yin'wani transporti yena wa maha Maputo para Nampula. Vanhu lava kumile a posto do Rivsavi kama ku nga suspeitariwa mimovha leyani va fiscalizara maphoyisa vaya kuma ku a interior ka movha lowuyani a ku hini cannabis sativa ku nga zvipepukisa zva mapimu a ku nga zvidzahadzaha lebya hombe a ka movha wa ku sangula va khumiwile 9.92 kilograms ka lowu wambirhi va khumile 19.61 kilograms i quase aproximadamente 29 kilograms de cannabis sativa nga kuma maphoyisa ka masiku laya mambirhi. Asi mama hi kombela xitshunguko a xi wonelele xidenunciara vanhu lava fambaku va xavisa swipepukisa swa mapimu lebya hombe i hasi mama hi mahatirho wa hina hina maphoyisa para ku a provinsia ya hina ya Inyambani yi nga mahi transit ya vanhu lava va teka ku a zvidzahadzaha lebya hombe ka mun'wanyana matiko va hundza hi lumuka hina ka provhinsia ya hina Inyambani hi kona hi lulamile para ku va khomiwa vanhu lava va kota ku responsabilizariwa.
0: Magezu ya Nersiabata munyiki wa hungu le ka muti wa ta maphoyisa lomu a provhinsia ya Inyambani na ulawula hi ntirho lowu taku na mahiwa hi maphoyisa ka siku heta a xikarhatu xa udzayi hambeni u xavisiwa xipepukisa mapimu lomu a provhinsia ya Inyambani. Mwingiseti hi ndlela leyi hi lawu gameta mahungu ya hina ya nyamuntlha lawa hi nga wa hi khuluma hi kulwa ni udzayi hambeni u xavisiwa swipupukisa mapimu lomu a provinsia ya Inyambani. I hungu goheta ki nga hale mandleni ka mina Sandra Masangu, Bernard Salomao, Alkabosopigamichini, Kipelile.

Loso le vitula nhlokunkulu ra dimse bika usimekeke dzungeni ka tsiku leswaku wa mitirhi loyi kempela ku tirhela hambi ku ku fikela tindlela letinene. Itava kempela ikupangala tsa ivunanga. Avunanga lantsa mukopfu swinene lele ni vala kuva ni tana laona kuva ikupangala tsa mukseti wa radzeka wa Radio Mozambique. Kulunkarka irambako vunanga lele lilumbako ja rakulumu dropen la kancha ncha yi ivulavula kase al francais loko kempela ata ni vunanga lele lelona kuno kuva rinkela johnson ngopfungopfu ka mwana mwanyani lweke a umako akongoma kuva alavetela antiro mailano ni kuva ativa leswa kuva atira kambe na akhumbula kaya so ni kurizilo vunanga kempela lita kukuvalita dyondzisa leswaku va u nga tirhi u tirhira mpelampela u khotlo leswaku va u telini ya ntirhweni ha swo iku seni kwale kaya u siyi nsati u siyi vana mpelampela u siyi ndyangu lowu ke u nyimeleke wena a ku va u ta va u hundla swo mbeno 30 minutes.

0: Lipelile hi navela ku vulavula namuntlha hi nhlokomhaka yi vulavulaka hi lisima la ku phuza mati ngopfu ka nkarhi lowu wa mumu. Hi ta kuma entelelo mayelano ni ku lava ku tiva leswaku hi fanele ku phuza malitiro mangani ya mati hi siku ni mitlhamuselo yin'wani mayelano ni lisima la ku phuza mati. A ku va hi kuma ntlhamuselo wa nhlokomhaka leyi hi bulile ni ntlhari ya udavu mabulu ma landziweke hi mutirhisani kulori Vittoria Sithoye. Nongonoko lowu namuntlha wu le mavokweni ya Alberto Langa loyi a mi xivelaka vuyingiseti byinene. Hoyohoyo ka nongonoko wa hina, na hi nyika nkarhi Vittoria Sithoye a ku va a landza mabulu ni ntlhari ya udavu ka xiyenge xa madyela manene.
1: Amati i nchumu lowu hi nga na wone amhaka ya kwerhu lowu wu fanekelaka ku va u hanyeliwa hi mun'wana ni mun'wana, kambe alisima hi lebyi hi taka byi yingela hi ku dyondzisiwa ha dokodela Ruth Mandlati lweyi a nga na hine kusukela ku lonkama a ku va a hi tlhavukanyisa mayelana ni lisima bya ku nwa mati. A ku hoyozela dokodela Ruth.
2: Nkomu wa wuxeli na khensa loko mi hi vitanile a ku va hi ta participara ka programa leyi na lisima ngopfu. A mati i nchumu lexi nga lisima linene ka vutomi laya man'wani la hina. A mati hi wona ma endlaka leswaku a muzimba wa hina u ve khwatsi, u kumeka u lwisana ni mavabyi lawa manyingi. Loko u phuza mati swa endla leswaku a swirho hinkwaswo leswi hi nga na swo ka muzimba wa hina swi kumeka yi ve leswi swi tirhaka khwatsi hikwalaho ka ku hi ve ni mati ka muzimba ya hina.
1: Leswaku a mizwi wexo u vumbiwa a vunyingi bya wona sisenta kumbe sisenta wa tipurisento hi mati, swi tlhamuxela yini leswi?
2: Leswi tlhamuxela leswaku a swirho leswi hi nga na swi nga wulawula swi nga ndzeni ka muzimba wa hina leswi hi endlaka leswaku hi hanya khwatsi kumbe hi famba khwatsi kumbe hi wulawula khwatsi hi wona khwatsi. Loko hi dya swakudya swa hina swi nga yi hambi mali swi phurosesariwa khwatsi. Hinkwaswo leswi swi endlekaka muzimba wa hina pura swi kumeka swi endleka hikwalaho ka kunene swi tirhisa mati. Hikwalaho a ni sima ngopfu la ku hi phuza mati leswaku wa muzimba wa hina u ta vile na wu tirha khwatsi nga leswaku u funcionela khwatsi. A ma-organs lawa hinkwawo hi nga na wona ma kumeka na ma tirha khwatsi hikwalaho ka mati. Kusa hambiloko hi nga dya swakudya a ma-vitamina lawa ma nga ka swakudya leswi hinkwaswo hi dyaka swona ma kumeka na ma nghena ka muzimba wa hina ma ya ka xiparti lina leyi wa muzimba wa hina na ma transporteriwa hi mati. Ndhawu hi swo leswaku a mati ma important kusa hi wona lawa ma fambisaka ma-nutrient hinkwawo ya swakudya leswi hi dyaka ka muzimba wa hina lani ya kwihi na kwihi. Swi fanelekaka leswaku a ma-nutrient lawa ma ya kumeka kona leswaku muzimba wu tirha khwati.
1: Ku tlhela leswaku a mizwi wezu a wu nge swi koti ku tizwa u nga na mati?
2: Nada, loko hi nge na mati a mizwi wa hina a wu tirhi khwati. U hi nyika ni masinali lawa ku hi byela leswaku wa vilela mati u ta kota ku tirha khwati. Burisi a mati ma multi important loko a muzimba wu nghena mati a wu tirhi khwati. Eko motori a motori loko u nghena oliu kumbe mafurha man'wana ya ku ma chela pura u kota ku tirha khwati loko a wu fambi khwati. Hi swo leswi swi endleka ku nyika muzimba wa hina loko muzimba wa hina u nga na mati u kumeka u nga tirhi khwati.
1: Hi swini swikombiso leswo swa ku a mizwi wa kombela mati?
2: Swi nyingi leswaku swi nga endleka leswaku a muzimba wa hina u hi nyika masinali leswaku wa vilela mati. Swi nga endleka u titwa u karhalile, u twa torha hi ntamu, u titwa u li fraka loko u lava ku tentela ku pinisa kumbe ku khumbuka muchumu ive leswi swi endlekaku hi swi ve lento leswi nga vulavula hi memoria. U nga perdela memoria kumbe u twa mvululwani i mangu ka masinali lawa muzimba wa hina u nga hi gwelaka u nga endlaka leswaku u eventually leswaku u xitwa swa ku xa laveka ku u phuza mati. U twa a torha hi ntamu ndzini loko u baza hi ntamu hi po xikaveli loko u ve ni diarrhea kumbe uhlatelile singendeka u kumane ni make madura lesaku utsha kumbe mati kubenzile kusa loko swiendleka hinkwaswo leswi u perdera mati ka hi swoleswo ndawu loko mati lawa se ma perderi hikwalaho ka muchumu woleyo u ta twa tora u titwa u karhalile u twa ndzilumane ndawu masina lawa muzimba wa hina ma tirhisaka leswaku ma hi vula leswaku a mati ma pfumaleka
1: hi tshuka hi yingela leswaku ku ni vanhu lava swi kalaka swi nga va na byaleli ku nwa mati leswi nga tshuka swi endliwa yini
2: swi nga va swi ni mamotivu manyingi swin'wanyana swi endli hikwala ka maabidu ya hina ku lava nga ni maabidu ya ku a va kodi va nga swi tiyisa ku a li pfumala mati hi lini va nga toloveli ku phuza sempre loko u nga toloveli ku phuza sempre wa perdera maabidu ya ku sempre u phuza mati durante u dia o ku lava va pfunisaka swa ku a mati a ma nandzihi kumbe ma na saburi va pfuxela ku phuza masumu ka lugari la mati entawu kodi swi endleka ili hi swoleswo swa ku munhu a nga ma rhandzi kumbe a nga phuzi maji hikwalaho ka ku kala a nga li tivi a li sima la mati
1: a vanhu lavo u nga va pfuna hi ndlela muni leswaku va kota ku sungula ku nwa mati
2: xa ku sungula lexi ni ndawulaka hi xona hileswaku ti languta ku hi tiva swa ku a mati ma ni sima ngopfu a mati a ma substitutiriwi hi nchumu xin'wanyana leswaku ku ka lugari la mati ni ta phuza sumu kumbe ni twa torha ni ta phuza cana leswaku ha hi swo swi ya kumu swi hambiwa hi mati ni ta ku na ni phuziwe mati e-e a mati ma faneleka ku hi phuza kurke loko u nga phuzi mati u ta ve ni maproblemu manyingi ka vutomi la wena ka muzimba wa wena u nga ta hanya khwatsi u nga va u kuma ni mavabyi man'wanyana hikwalaho ka ku ve ni faltela mati ka muzimba wa wena kusa loko mati ma pfumaleka muzimba wu nga ta tirha khwatsi sempre u ta tikexara se loko leswi swi endleka hi mikarhi liya ya ku leha ngopfu swinene swi nga endleka u ve ni mavabyi lawa ku podumakuma hikwalaho ka ku kala u nga phuzi mati endawu swa laveka leswaku u phuza mati mati ma ni sima linene u matwa mali ma nandziha ma nga nandzihi kambe mati tenki leswaku u ta titwa u ni khwati
1: i mpimo muni wa mati munhu a fanekelaka ku va a nwa hi siku
2: no minimu swi nga koteka ku phuza 2 liters ku ri dia kambe ku ni makazi lawa ya ku kodi u nga phuza a maxi diakordo ka muzimba kumbe ka mapezi lawa munhu a nga na wona for example lava nga ni apartheid di va pezaku ma a sima di 60 kg va nga ni ma 10 kg va fanela ku phuza maxiki 2 liters ko 3 liters maxi leswi se va consideriwa xibedhlele kambe en condition normal qualquer como para qualquer município va fanela ku phuza no minimum 2 liters di agua
1: a mati lawa hi ma tirhisaka ku va hi khweva cani a mati lawa hi ma kumaka ka masumu lawa hi ma hambaka ma konta laha ka dojo wa malitro lawa kumbe i mati ntsena ya 2 liters hi gama hi nwa hi khweva cani hi nwa sumu hi dani swin'wana swi nga ni mati a ti konta ti tshamisa ku yini lava
2: lani xanje hi nga hamba ti konta ntsena hi ta mati kusava tiva loko u phuza masumu kumbe u phuza cana leswi a swi na hi mpimo u nga chela cana ka tikiri lalitsongo kambe u nga li tivi swaku mpimo lowu nga layani i mpimo muni kambe ni ku laya ka cana laya ku ni swin'wana leswi u nga ta chela swi nga ta chela ulombe kumbe u chela maxavherdi kumbe u chela makamba ya cana man'wanyana lama u endlaka leswaku a mati lawayani ni majutana ni mavitamina lawaya u nga ta cheletela ka cana lolelo kumbe ma nga ka sumu lolelo mati a tirha a ntirho wun'wanyana kambe mati lawa ya simple lawa hi faneleke ku phuza wona think ma continuarana hi lawa ya 2 liters ku ri dia
1: ku hlaya leswaku hambi hi mihandzu kumbe mafruta ni swin'wana leswi nga ni mati a mati lawayani a ma konti la
2: nada mati lawa kusa mihandzu leya hi dya tanihi swakudya amaji ayemaseni amakontiwiseni ka mati hi nga dya mihandzu yo liyani mafruta kumbe ni swin'wanyana leswi nga ni mati kambe hi fanele ku tlhela hi phuza mati kambe leswaku mihandzu yo liya yi nga ni mati lawa a loko se hi ta phuza mati lawa ya simple hi fanele ku phuza wona a mihandzu liya yi ta famba khwatsi yi nghena khwatsi ka muzimba wa hina yi za yi famba yi ya ni ka ngati leswaku a muzimba wa hina u tirha khwatsi
1: hi wani mazitu kumbe swileleto swa vugamu nga siyela ka muyingiseti loyi a longolokaka na hini ku lonkama
2: a mazitloni ninga masiyaku hileswaku hitotiana mwana mwanyana leswaku hitivalisana la mati swaku hifanela ku phuza mati no mini dosi litros per dia e amati lawa aswilaveki leswaku leswi inga ku tengi phuza dosi litros tengi phuza hinkwawo hi ka mawun'we e inga sungula nje loko ku mbilani ku xa hi maphuza.

0: tiwa khadzi madzi tiwa khadzi muzimba wa hina uko muzimba wa hina uve saudade ya nyakhadzi automileli nene
1: kanimo mchinene mazvitu yalisima lawa umabekiseliki mwingiseti wezvu kusiku dya namuntlha loko lwantama ya mahlweni hi ku hi bekisa hi ta tlhela hi ku amukela ku swin'wana swiyenge swa mintirho
0: inkomu na khensa
2: namuntlha swi ringene hi navela leswaku nongonoko lowu ku fikele hi tindlela tinene nakona ka wona u kumile xa nchumu wa ku va xi ku pfuna wena ni ndyangu wa wena
1: Madela ni vutomi byinene. Nongoloko ku wona u tiveka ta makumele ya vutomi byinene hikola ka Madela.
3: Majula amatapa kumbixana hambowa.
1: Dana indlela inene ku

Votomi di Bajira manene nengro klo ke pela mokseti ko fixela ke wana kuskela mtso provincial ya Kamaputso. Ikoko balingi mbana inyari mileso. Ita kubajale ni young bani. Ala mina mpela mpela wanvona sini tiku mkwasu ni mai kusale sa kwasu. Ambe kuva ke mpela mpela mbani mboni msiana atake ngupu sunene. Vona shoshu sendi kumekana ni kumuwa kwasu. Nambelweni kuyo pepe mpela mpela shatsa kisa ngupu sunene kuvake okumekana wanya kurula njengwa wena wena mumani muni kempelo anya kurula ni baba na wana ubaba wanya kurula ni mama na so sinarsima ngupu sunene ama guwa malaveka.

0: Shayila mpela mpela mawakazani, itake kutuwa lichwa kuwa kempela, tatiyo ukumilu, salile, kusa, Nakona ke, ngava ulubise, so, kumbotu kwa la kuvuya, bava, kula kutibu sisa lichwa kuwa yunshi, nishu nga obendele, so.
1: Imani vula vula.
0: Alwe itenti mikwembu. Mbora shinafu.

0: Ndi ḓo fela ṅwina i classic no valwe kempela tfatsa ko ni mtiria radio Mosambik ni ku inkwatsu leswi kempela mukise tsuta ko na u swi landza yi ni ku tsaka ku lukuma ngopfu byinene ku tiva leswaku kempela u kumakana u ri na hina hi ntsako hi le rans na kona ke i swa ri sima ngopfu swinene ku mukise tsi u kumeka ke na u pangalatana na hina na u lulamisa leswaku va ke na wona u ta va u kuma ku va u tlhavela ritlunga hi va kempela hi bula mayelano ni nhlokomhaka leke nyamuntlha hi lulamiseke hi lulamisele mhaka kempela nhlokomhaka kasi i nga ya nkoka ngopfu swinene yi ta ku na yi ri ku ta yaka ngopfu lomi ndyangwini ka leswi ke swi ta ku na swi humelela.
1: Once again,
0: Rui Custódio, Pedro Nhantumbo, como é que vou lá?